0: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
0: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
2: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
3: Maganda bang takbo?
2: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
0: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
4: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
0: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
5: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many many things.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
6: Farm Elections 2026.
7: Farm Elections 2026.
6: Bumoto. Makilahok. Magpasya.
8: Alam ba ninyo na may isang natatanging posisyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na tinatawag na wali? Ang wali ay nagsisilbing titular head o simbolikong pinuno ng pamahalaang parlamento ng Bangsamoro. Pero ano nga ba ang kanyang mga tungkulin? Ang wali ang nangunguna sa mahalagang seremonya ng parlamento. Siya ang nagbubukas ng mga pagpupulong, nangangasiwa sa panunumpa sa katungkulan ng mga halal na kinatawan at maaaring magbuwag ng parlamento batay sa payo at desisyon ng punong ministro lalo na sa mga pagkakataong may kawalan ng tiwala sa pamahalaan. Siya rin ang nagpapatawag ng halalan para sa bagong parlamento at dumadalo sa mahalagang pampublikong seremonya at kaganapan. Kaya ang wali ay may mahalagang papel sa mga ceremonial at institutional na gawain ng Bangsamoro Parliament.
6: BARM Elections 2026.
7: BARM Elections 2026.
6: Bumoto. Makilahok. Magpasya.
9: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
11: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
12: Pag-ibig fund, solid kaban!
13: Importante kay Chikiting ang maging malusog at masigla. Para mangyari ito, kailangang mailayo siya sa mga sakit, katulad ng tigdas. Pamilyar man ang tigdas sa atin, huwag natin itong baliwalain. Noong 2019, ay nagkaroon na ng malawakang measles outbreak sa bansa na nagresulta sa pagkamatay ng maraming bata. Ano nga ba ang measles o tigdas? Ang tigdas o measles ay isang nakakahawang sakit na dulot ng measles virus. Ang tigdas ay isang uri ng airborne infection. Ibig sabihin, ang measles virus ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng hangin na inubuhan o binahingan ng isang taong may tigdas. at maaaring malanghap ng isang taong hindi protektado laban dito. Mabilis makahawa at kumalat ang tigdas, kaya kailangang ihiwalay ang taong meron nito. Kahit anong edad ay maaaring mahawa. Ngunit kadalasan, ang mga batang wala pang 5 taong gulang ang mas tinatamaan nito. Karaniwan sa mga may tigdas ay nakararanas ng mataas na lagnat, na may kasunod na sipon, pamumula ng mata, ubo, panghihina ng katawan, at pagkakaroon ng mapupulang pantal o rashes na nagsisimula sa likod ng tenga at mukha. Ang tigdas ay maaaring magresulta sa malulubhang komplikasyon, kagaya ng pulmonya. Sinisira ng virus na ito ang daanan ng hininga ng pasyente at pinapahina ang resistensya laban sa iba pang mga sakit. Kapag napabayaan, ay maaari niya itong ikamatay. Nagdudulot din ng iba pang malulubhang komplikasyon ang tigdas, katulad ng infeksyon sa tenga, dehydration dahil sa pagtatae o diarrhea, pagkabulag, at pamamaga ng utak o encephalitis na nauuwi sa panghabang buhay na kapansanan. Walang gamot laban sa tigdas. Bakuna lamang ang pinakamabisa at ligtas na paraan para maiwasan ang tigdas. Dahil dito, nagbibigay ang bawat lokal na pamahalaan ng MMR o Measles, Mumps, Rubella Vaccine bilang bahagi ng routine immunization para sa mga bata dito sa Pilipinas. Kapag may outbreak o banta ng outbreak, nagbibigay ng MR o Measles Rubella Vaccine sa mga bata na bakunahan na dati o hindi pa para sa dagdag o agarang proteksyon nila laban sa tigdas. Mahalaga din na lahat ng mga bata sa komunidad ay mabakunahan kontra tigdas. Ito ang ating tugon para hindi lalong kakalat ang virus, mapaigting ang proteksyon sa mga bata at masiguro ang herd immunity. May magagawa tayo! Kumpletuhin natin ang bakuna ng mga bata kontra tigdas ayon sa nakatakdang immunization schedule. Pabakunahan din sila tuwing may mass immunization activities sa inyong lugar. Ang bakuna kontra tigdas ay epektibo at ligtas sa mga health centers.
3: Naghahanap ka ba ng trabaho? Tips sa paghahanda ng application letter at resume. Alam mo ba ang basic requirements sa pagka-apply sa trabaho? O baka naman may trabaho ka na, pero may reklamo ka sa management o sa iyong employer? Posibleng testimonya ng matagumpay na empleyado ang hanap mo para sa inspirasyon. Huwag nang mag-alala dahil sagot kita dito sa Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa, at iba pa! Malatundun ang sasagot sa iyong mga tanong tungkol sa paghahanap ng trabaho at kusaping may kaugnayan sa pagtatrabaho. Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa, at iba pa! Kasama si Tom Alvarez at mga kinatawan ng mga ahensya at kumpanyang may kinalaman sa pagtatrabaho. Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa, at iba pa!
14: Oras po natin sa buong kapuluan is 8:13. Magandang umaga, Lucena City sa buong Southern Tagalog. It's a gloomy Wednesday morning. Ako po si Tom Alvarez, makasama ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa ating pong programang Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa. Kayo po ay patuloy na nakikinig sa DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, the new sound of public service in FM radio. Kasama po natin sa baging teknikal, Otoy Evangelista, Josie Gonzalez, at si Kuya Rodel Perla sa ating pong transmitter site. Mamaya iatid natin ang lagay ng panahon, ano? Ang ulat sa lagay ng panahon. That will be later on. Medyo talagang masama po panahon ngayon, lalo na po sa iba't ibang lugar dito po sa ating bansa, sa Metro Manila. Nako, ayan, malalakas naman ng pag-ulan. So mamaya po, painggan po natin ng weather, ano, update mula po kay Chanel Dominguez. Samantala, nilinaw ng Department of Labor and Employment, o DOLE, nagkaugnayan po ito sa sama ng panahon na ang mga patakaran sa trabaho kapag masama ang panahon. Kasunod ng patuloy na pag-ulan na dulot ng pinalakas na southwest monsoon o habagat. Ayon sa Labor Advisory No. 14 na nilagdaan ni Labor Secretary Francis Tolentino, maaaring tumangging pumasok ang isang empleyado kung may malinaw na pangalib sa kanyang kaligtasan dahil sa masamang panahon. Gayunpaman, hindi maaaring patawan ng administrative sanction ang empleyadong hindi pumasok dahil sa ganitong sitwasyon. Pero ipinapaalala ng DOLE na umiira lang no work, no pay policy. Ibig sabihin, kung hindi nagtrabaho ang empleyado, hindi siya entitled sa regular na sahod para sa araw na yon, maliban kung may company policy, practice o collective bargaining agreement o yung tinatawag nating CBA na nagbibigay ng bayad sa mga ito o pinayagan siyang gamitin ang kanyang naipong leave credits. Kung pumasok naman ang empleyado at mahigit 6 na oras siyang nagtrabaho, makatatanggap siya ng buong regular na sahod. Kung mas mababa sa 6 na oras ang kanyang na-render na trabaho, proportionate lamang sa oras na pinasok ang kanyang matatanggap. Samantala, sinabi ng DOLE na nasa prerogative ng mga pribado employer kung magsususpende sila ng trabaho dahil sa masamang panahon. Usually, mga nagpapasok kahit masamang panahon, yung mga nasa BPO, no? Sa call center industry. Dahil kailangan na kailang serbisyo, lalong-lalo na yung pong may mga account na outside of our country. And speaking of lagay ng panahon, ito, painggan po muna natin ang ulas sa lagay ng panahon. Ito po ihatid sa atin ni Chanel Dominguez ng Pag-asa.
15: Rancho Pilipinas. Weather.

0: Buong Luzon pa rin at ilang bahagi ng Visayas ang makakaranas ng mga pag-ulan at dito naman sa Mindanao ay inaasahan pa rin natin ang mainit at maalinsangan na panahon. Maganda umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, September 9, 2026. Kaninang 5 a.m. ay naglabas tayo ng heavy rainfall warning at yellow warning tayo dito sa may Zambales at Bataan. Dito naman sa areas na nakikita natin color blue, inaasahan po natin ang light to moderate with occasional heavy rains. Kaya mga kababayan po natin na papasok po sa kanilang mga trabaho at eskwelahan ay pinapaalalahanan po natin na magdoble ingat at magdala po ng pananggalang sa mga pag-ulan. Patuloy pa rin naman na southwest monsoon or habagat ang umiiral dito sa may Central Luzon, Southern Luzon at buong Visayas. Ngayon din, meron tayong trough ng bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito yung dati nating binantayan na si Pilandok na may international name na Croban. Umaabot yung extension ng kaulapan nito dito sa may Northern Luzon na ito rin nagdadala ng mga pag-ulan dito sa lugar na ito. Samantala, hindi natin inaalis pa rin yung posibilidad na magkaroon tayo ng low pressure area dito na mabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong Linggo. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan po natin buong Luzon pa rin ang makakaranas ng mga pag-ulan. Pero mas malalakas ang maitatala natin dito sa western section ng Luzon, particularly dito sa may Zambales, Bataan, pati na rin sa may Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Dulot naman ng trough nitong bagyong si Croban na nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility, makakaranas ng maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, pati na rin dito sa may Aurora. Sa Metro Manila at nalalaming bahagi ng Luzon, inaasahan po natin magiging maulap din ang ating papawirin na may mga pag-ulan dulot ito ng habagat. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 24 to 29 degrees Celsius. Lawal, 23 to 30 degrees Celsius. For Tuguegarao, 24 to 32 degrees Celsius. Baguio, 17 to 20 degrees Celsius. For Tagaytay, 22 to 28 degrees Celsius. At Legazpi, 25 to 32 degrees Celsius. Dito sa may Palawan, pati na rin dito sa may Antique at Aklan, makakaranas din sila ng mga pag-ulan dulot din ito ng habagat. Sa nalalaming bahagi naman ng Visayas at buong Mindanao, patuloy na makakaranas ng maaliwalas na panahon. Pero yun din po, asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mga tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Agot ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. For Iloilo, 26 to 32 degrees Celsius. Tacloban, 27 to 35 degrees Celsius. For Cebu, 27 to 34 degrees Celsius. Zamboanga at Cagayan de Oro, 25 to 34 degrees Celsius. At Davao, 26 to 34 degrees Celsius. Para naman sa ulan, naasahan po natin ngayong araw at sa susunod na tatlong araw, posible pa rin makaranas ng significant rainfall dito sa western section ng ating bansa, particularly Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Dito po, dulot ito ng southwest monsoon. At pagdating naman dito sa kabila, ay dulot naman ito ng trough nitong bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At inaasahan din natin significant rainfall sa Isabela, Quirino at Aurora. Para bukas, inaasahan din natin madadagdagan yung areas na makakaranas ng mga pag-ulan at dulot po rin ito ng southwest monsoon at itong trough ng bagyong si Croban. Inaasahan po natin madadagdagan yung areas dito sa may Central Zone at makikita din natin meron na rin tayong areas dito sa may Bicol Region. By Friday, September 11, inaasahan natin may posible tayong mabuo na low pressure area na magpapalakas dito sa ating habagat. At inaasahan natin malaking bahagi ng Luzon ang makakaranas ng mga pag-ulan at ilang areas na rin dito sa may Visayas, particularly sa may Aklan at Antique. Dito sa may Occidental Mindoro ay pinapaalalahanan natin sila dahil malakas na ulan din ang kanilang inaasahan, kaya mataas po yung banta ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa, lalo na rin po dito sa areas po natin sa Luzon dahil ilang araw na rin tayo nakakaranas ng mga pag-ulan. Kaya ugaliin po nating mag-ingat at makinig sa ating mga local government units hinggil sa mga paglikas na kailangan nating gawin. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:45 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:03 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ng aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
1: Maraming salamat, Chanel Dominguez, sa ulat sa lagi ng panahon mula po yan sa Pag-asa. Ingat po tayo, lalo na pa sa mga lugar na high risk. Kahit po medyo wala po tayong nararamdaman ngayon o hindi po masyadong maulan, ay may mga pagbugso-bugso pa rin na ulan tayong mararanasan probably late this afternoon. So ingat po ang lahat, lalong-lalo na dun sa mga high-risk areas na tinatawag, ano, yung madali pong bahain at nakararanas po ng mga landslide. Okay? So magbabalik po tayo with more of Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at Papa. Makalipas lamang po ilang paalala. Huwag po kayong alis.
2: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kaban!
7: Barm Elections 2026.
8: Barm Elections 2026.
7: Bumoto, makilahok, magpasya.
9: Alam ba ninyo na may isang natatanging posisyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na tinatawag na wali? Ang wali ay nagsisilbing titular head o simbolikong pinuno ng pamahalaang parlamento ng Bangsamoro. Pero ano nga ba ang kanyang mga tungkulin? Ang wali ang nangunguna sa mahalagang seremonya ng parlamento. Siya ang nagbubukas ng mga pagpupulong, nangangasiwa sa panunumpa sa katungkulan ng mga halal na kinatawan at maaaring magbuwag ng parlamento batay sa payo at desisyon ng punong ministro, lalo na sa mga pagkakataong may kawalan ng tiwala sa pamahalaan. Siya rin ang nagpapatawag ng halalan para sa bagong parlamento at dumadalo sa mahalagang pampublikong seremonya at kaganapan. Kaya ang wali ay may mahalagang papel sa mga seremonyal at institusyonal na gawain ng Bangsamoro Parliament.
7: BARM Elections 2026.
8: BARM Elections 2026.
7: Bumoto, makilahok, magpasya.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi galang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
4: Alam mo ba na ang paglalaro ng board games ay hindi lang pampalipas oras kundi nakakatulong din sa utak? Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na paglalaro ng board games tulad ng chess, Scrabble o kahit snakes and ladders ay nakakapag-ehersisyo ng isip. Pinapagana nito ang memorya, pag-iisip at decision-making skills na mahalaga upang mapanatiling aktibo ang utak. Dahil dito, nakakatulong itong mabawasan ang pagkakaroon ng demensya, isang kondisyon kung saan humihina ang memorya at pag-iisip habang tumatanda.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
3: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
5: Okay, we're back. It's 8:27 right now at nagpapatuloy po ating programang Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa. Kayo po ay patuloy na nakikinig sa DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, the new sound of public service in FM radio, ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Nasa FM na. Huwag na po kayong tututok doon sa dati naming talapihitan sa AM. Yung pong 1017 kHz, wala na po yun. Kami po ay napapainga na ngayon sa FM. Okay, 87.9 po yung frequency po namin. Ilang mga balita mula po sa Department of Labor and Employment pa rin, kaugnay po ng ating programa. Nagpaalala ang Department of Labor and Employment sa mga empleyado na nagtamo ng work-related injuries na maaaring mag-avail ng kompensasyon sa gitna ng tumamang kalamidad sa bansa. Nakapasa ilalim ito sa Employees' Compensation Program ng Employees' Compensation Commission o ECC na idinisenyo para protektahan ang kapakanan at financial security ng mga manggagawa. Ayon kay ECC Executive Director Kaima Velasquez, ang saklaw ng kompensasyon na hindi lamang limitado sa panahon na nasa lugar ng trabaho. Ang naturang tulong pinansyal, aniya, ay nagsisilbing kapalit ng sahod para sa mga empleyado na pansamantalang hindi makapasok sa trabaho dahil sa job-related accidents o nagkasakit, hanggang sa gumaling at makabalik sa normal na trabaho. Maaari ring humiling ang mga pribadong empleyado ng ganitong benepisyo sa pamamagitan ng pag-file ng claims sa Social Security System o SSS, habang ang government workers naman ay maaaring mag-file ng claims sa Government Service Insurance System o GSIS. Magandang balita para po sa mga lusinahin. Ito po ha, your next career opportunities waiting. Nagkakaroon po ng mini job fair in collaboration with the local youth development office sa September 14, 2026. Sa Lunes po ito, next week. Alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa third floor ng The Event Center, SM City, Lucena, Barangay Ibabandupay, Lucena City. Ang mga participating companies po sa job fair na ito ay ang SuperValue Incorporated, Jobs Finder Placement Agency, Alphamart Trading Philippines Incorporated. Take note of this, Generation 1 Resource o Jollibee, Johanna's Chicken Processing Center, Velfram Foods Corporation, Raquel Pawn Shop, Palawan Pawn Shop, Maxim de Humana International. Kasama rin po ang Pag-ibig, PhilHealth, at Social Security System o SSS. Ang mga job hiring po from SuperValue Incorporated ay customer assistant. They are in need of 6 customer assistants, 10 cashiers, 10 baggers, 5 clerks, 2 accounting clerks, and 1 treasury clerks or clerk rather. And Jobs Finder Placement Agency, is in need of 50 machine operators, 2 maintenance staff, 1 packing operator, 1 forklift operator or helper, 7 quality control staff, 5 quality gate inspectors,

0: na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy ka. Kaya pagligtas nang bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
1: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
2: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
3: Ayon sa World Health Organization o WHO Hypertension Philippines 2023 profile, tinatayang nasa 14.5 milyong Pilipino na may edad 30 to 79 years old ang dumaranas ng hypertension. Sa kabila ng dami ng kaso, 37% lamang o humigit kumulang 5.3 milyon na pasyente ang nasa regular na gamutan, habang mahigit sa 9 na milyong Pilipino ang hindi pa kontrolado ang kondisyon o hindi pa nagpapagamot. Ayon sa Department of Health o DOH, delikado ang hypertension dahil ito ay tinatawag na silent killer. Kadalasan, wala itong malinaw na sintomas, kaya maraming hindi nakakaalam na mataas na pala ang kanilang blood pressure. Kapag hindi ito na-control, maaari magdulot ng stroke, atake sa puso, sakit sa bato, at iba pang komplikasyong posibleng ikamatay. Paalala ng DOH, mahalagang regular na uminom ng maintenance medicine para sa mga may hypertension at huwag itong ihihinto ng walang payo ng doktor. Bukod dito, mahalaga rin ang healthy lifestyle tulad ng pagkain ng masustansya, pagbabawas ng alat sa pagkain, pag-ehersisyo, at pag-iwas sa sigarilyo at sobrang alak. Sa simpleng pag-aalaga sa kalusugan, malaking sakit ang maaaring maiwasan.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi galang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kabon!
4: Okay, oras po natin ngayon, 10 minutes before 9 o'clock. Bilis ng oras, ha. Bitin na ako. Anyway, marami pong salamat sa inyong ginawang paikinig. In behalf of Ate Otto Evangelista and of course Josie Gonzalez, kasama rin po natin si Kuya Rodel Perla sa Transmitter Site. Ako po si Tom Alvarez. Marami pong salamat sa inyong ginawang paikinig sa ating pong programang Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa. Kayo po ay patuloy na nakikinig sa DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Bye for now. Please stay safe.

0: Information, Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store.
2: Nakasama pa rin ang ating lingkod, Ginoong Leslie Bocobo. Ito po ang Bangong Bayang Mahal. At ako po ang inyong lingkod, Al Corpuzo.
3: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
5: Ang oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago mag-alas 9 ng umaga.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras na ito. Pag-giit ng right against self-incrimination, hindi sapat para tanggihan ni Vice President Sara Duterte ang pagharap sa impeachment proceeding. Ayon po yan sa prosecution panel. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
6: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
7: A Radyo Pilipinas coverage.
8: Ng House Prosecution Team na hindi maaaring direktang tumanggi ni Vice President Sara Duterte na humarap sa Senate Impeachment Court sa pamamagitan lamang ng pag-invoke ng kanyang right to self-incrimination. Ayon kay Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., magkaiba ang impeachment sa isang karaniwang kasong kriminal. Paliwanag ni Tolosa na ang karapatan laban sa self-incrimination o pagtestigo laban sa sarili ay dapat suriin ng per question o sa bawat itinatanong sa kanya at hindi pwedeng gamitin ting dahilan para hindi na siya humarap sa pagdinig. Ang naipinaubaya nila sa Senate Impeachment Court ang pagkapasya sa hiling ng prosekusyon na isampina ang pangalawang pangulo matapos ang presentasyon ng 4 na articles of impeachment. Tugon din ito sa pagtutol ng kampo ng pangalawang pangulo na piliin siyang humarap sa korte. Narito ang pahayag ni legal spokesperson Jay Tolosa.
9: Ang pag-invoke ng right against self-incrimination, it will be on a per question basis. But you cannot say, I will not take the stand at all, no, dahil may right against self-incrimination ako. Per question basis yan, determine ng court. Yung question ba, talagang if you answer it, you'll be incriminating yourself, then you can invoke it. Pero you cannot say, I will not take the stand at all dahil may right against self-incrimination ako. That applies to criminal cases na hindi kan pwedeng pwersahin ng prosecution to take the stand.
8: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Abogado ni Senador Bato de la Rosa, itinanggi ang pagkakaroon ng very powerful protector ng senador. May ulat si Nympha Asuncion.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Itinanggi ng abogado ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang pahayag ni DALG Secretary John Vic Rimulya na may mga very powerful, makapangyarihang taong nagpoprotekta sa senador. Sa isang pahayag sa social media, sinabi ni Attorney Israelito Turion na wala silang personal na kaalaman tungkol sa sinasaming powerful protector si de la Rosa. Sa halip, sinabi ni Turion na ang alam nila ay malalim ang pananampalaray ng senador at ang Diyos ang itinuturing nitong one and only protector. Samantala, ikinalungkot rin ni Turion ang paggamit ng katagang body bag sa usapin tungkol sa isang nakaupong senador. Ayon sa abogado, maaaring magdulot ito ng pangamba sa pamilya, mga taga-suporta at publiko lalo na't nagmula ang pahayag sa pinuno ng DALG. Ititoryon, kung naniniwala ang gobyerno na may nilabag na batas si de la Rosa, dapat itong magsampa ng kaukulang kaso sa mga korte sa Pilipinas. Doon, anya, dapat harapin ng senador ang anumang aligasyon laban sa kanya, alinsunod sa konstitusyon, mga batas sa bansa at karapatan ng bawat akusado. Nanawagan din si Toryon kay Rimu Hulya na gamitin ang anumang legal na impluwensya nito para kumbinsihin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na muling isaalang-alang ang pulisiya ng pagpapadali sa pagsuko ng mga Pilipino sa ICC. Binigyang diin ng abogado na hindi ito panawagan para takasan ni De Rosa ang pananagutan. Sa halip-anya, ang hinihingi nila ay accountability alinsunod sa batas ng Pilipinas at sa harap ng mga korte ng bansa bilang paggalang sa soberanya at mga institusyon ng Republika. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Malacañang tiniyak ang kakayahan ng Pilipinas na tugunan ang obligasyon nitong makabayad ng utang sa gitna ng ipinuporsiging tax reforms. May ulat si Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Si Maguro ng Palasyo na kayang tugunan ang pamahalaan ng debt obligation ng Pilipinas sa harap ng sinusulo nitong tax reform sa pamamagitan ng promoting growth, revenue and equity towards socio-economic sustainability o progress bill. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang lahat ng ginagawa sa reforma sa pagbubuwis ay maaaring makatulong at makapag-manage ng public debt. Ilan sa mga ikinukonsiderang proposal ay ang pagdaragdag ng excise tax sa alcoholic drinks, ganun din sa electronic cigarettes, tobacco products at pagtataas ng buwis sa plastic products at sasakyan. Dagdag ni Castro na ang mga nautang ay may long-term repayment at maaaring paunti-unting mabayaran na din ang interest at ang principal. Makakatulong din, sabi ni Castro, sa kabilang banda ang pagpapababa sa income tax para sa mga ordinaryong manggagawa gayong mas magkakaroon sila ng kakayahan gumasta na magpapalakas sa economic activity ng bansa. Mula sa Panasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: NAPC Chief Manny Pacquiao magsisilbing mensahe ng pag-asa para sa mga mahihirap. Ayon po yan sa ilang mambabatas. May ulat si Kathleen Forbes.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Nagpaabot ng pagbati si Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ordanez at Manila Representative Joel Chura kay dating senador at boxing champion Manny Pacquiao sa pagkakatalaga nito bilang bagong pinuno ng National Anti-Poverty Commission ng NAPC. Ayon kay Ordanez, sa gitna sa pagiging mensahero ang papel ni Pacquiao sa NAPC dahil sa mismo anya ang nagsisilbing mensahe ng pag-asa at progreso para sa mga naghihikahos sa Pilipino. Dagdag ni Ordanez, makatutulong sa bagong tungkulin ni Pacquiao yung kanyang karanasan bilang senador at kongresista, gayon din ang kanyang personal na karanasan sa pag-ahon mula sa kahirapan. Sabi naman ni Chua na ang pag-angat ni Pacquiao mula sa kahirapan ay nagbibigay ng pag-asa sa mga maralitang Pilipino at nagpapakita na maaaring makaahon sa buhay ang isang taong determinado. Umaasa naman si Chua na magagamit ni Pacquiao ang kanyang lakas at karisma upang mapakilos sa NAPC at yung mga katuwang na ahensya para mas mabilis at tapat na mapaglingkuran yung mga Pilipinong nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Libreng emergency response training muling ikakasa ng QCLGU. May ulat si Mary Ann Bastasa.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Nakatakdang muling ilunsad ng Quezon City Government ang Alert QC2 Awareness, Life-Saving and Emergency Response Training para sa mga workplace responders sa lungsod. Layo ng libreng tatlong araw na training program na isulong ang workplace preparedness sa anumang sakuna. Gaganapin ito sa iba't ibang training venue sa Quezon City mula Setyembre hanggang Oktubre, kung saan kabilang sa ininiyahan ng mga business managers, administrators, mga safety officers, security personnel, human resource practitioner at designated workplace responders mula sa mga negosyo sa lungsod. Inaasahang tatalakayin sa training ang pagbuo ng Disaster Control Group, Active Shooter Awareness and Response, Fire Safety, Occupational First Aid, Basic Life Support, CPR, at Sustainable Workplace Practices. Pungunahan naman ito ng QC Business Permits and Licensing Department at ng QC Disaster Reduction and Management Office. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Yan po ang mga balita sa oras na ito. Ako po si Kate De La Cruz Pilutin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Good news!

0: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
0: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
2: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
3: Maganda bang takbo?
2: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
0: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
4: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
0: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
5: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many many things.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
6: Farm Elections 2026.
7: Farm Elections 2026.
6: Bumoto. Makilahok. Magpasya.
8: Alam ba ninyo na may isang natatanging posisyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na tinatawag na wali? Ang wali ay nagsisilbing titular head o simbolikong pinuno ng pamahalaang parlamento ng Bangsamoro. Pero ano nga ba ang kanyang mga tungkulin? Ang wali ang nangunguna sa mahalagang seremonya ng parlamento. Siya ang nagbubukas ng mga pagpupulong, nangangasiwa sa panunumpa sa katungkulan ng mga halal na kinatawan at maaaring magbuwag ng parlamento batay sa payo at desisyon ng punong ministro lalo na sa mga pagkakataong may kawalan ng tiwala sa pamahalaan. Siya rin ang nagpapatawag ng halalan para sa bagong parlamento at dumadalo sa mahalagang pampublikong seremonya at kaganapan. Kaya ang wali ay may mahalagang papel sa mga seremonyal at institusyonal na gawain ng Bangsamoro Parliament.
6: BARM Elections 2026.
7: BARM Elections 2026.
6: Bumoto. Makilahok. Magpasya.
9: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
10: Pag-ibig fund, solid kabon!
11: Iniyahang doon ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ang Government at Work. Alamin ang mga totoong aksyon at pampublikong programa na direktang nakatutok sa bawat Pilipino. Mula sa libreng pangkabuhayan, edukasyon, kalusugan, hanggang sa pinakahuling ayuda at proyekto ng pamahalaan, lahat yan natutukan at ipinaliliwanag dito. Government at Work. Mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Lunes hanggang Huwebes. Government at Work. Kasama si May Dueñas Formaran. Government at Work. Dito lamang sa DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Lucena.
3: Maganda-maganda umaga sa ating lahat mga kaibigan. Ito po ang ating palatuntunan, Government at Work, hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Mapapakinggan dito lamang sa DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Nasa FM na. Natin mga kaibigan, 13 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Ngayon po ay Setyembre a 9. Oy, ganda. Ngayon po ay Wednesday. Sa ngalan po ni May Duenas Formarani, ito po si Joshua Miguel Suarez, makakapiling ninyo ngayong umaga. Sa ating technical side, master control, nandyan si Ate Ota Evangelista, Ate Josie Gonzalez, at sa ating transmitter side, kaagapay po natin dyan si Kuya Rodel Perlas. Nako, napakarami na naman pong class and work suspension ngayong araw, September 9, dahil sa sama ng panahon, dala pa rin ng habagat. Napakarami ang walang pasok, no? At may listahan tayo dyan. May listahan tayo. Sa Metro Manila, sa NCR po, ay may alternate delivery mode or module at face-to-face classes ay suspended. Ayan. Sa Caloocan po yan, Quezon City, Malabon City, Mandaluyong, Navota, San Juan, Marikina, City of Manila, Valenzuela City at Pasay City. Sa Region 3 naman po o Central Luzon, walang pasok sa Balanga City at Hermosa sa Bataan. Sa Bulacan naman po ay walang pasok sa Kalumpit at Hagonoy. At sa Pampanga, walang pasok sa Angeles City, Macabebe at Mexico. Sa Masantol, San Simon, Santo Tomas, Candaba at San Fernando City. Sa Botolan, Zambales, wala rin pong pasok. At sa Mangaldan, Pangasinan sa Region 1, wala rin pong pasok. Samantala, wala naman pong binabantayang low pressure area na mayroong potensyal na maging bagyo sa loob o labas man ng Philippine Area of Responsibility sa kasalukuyan ayon sa DOST, PAGASA. Samantala, nakataas naman ang orange rainfall warning o banta ng baha sa buong Bataan, ilang bahagi ng Metro Manila. Yan po ang Quezon City, City of Manila, Caloocan, Malabon, Navotas, Valenzuela, Mandaluyong, San Juan, Marikina. At sa Bulacan naman po sa Obando at Zambales. Nakataas naman ang yellow warning o posibleng baha sa ilang bahagi pa ng Metro Manila sa Las Piñas, Muntinlupa, Paranaque, Taguig, Makati, Pasig, Pasay at Pateros, ilang bahagi ng Bulacan, Pampanga, Zambales, Rizal, Cavite at Tarlac. Inaasahan naman pong sa susunod na 3 oras ay uulan sa buong Quezon, Laguna at malaking bahagi ng Nueva Ecija. Patuloy na pag-ulan naman po ang inaasahan sa loob ng 3 oras sa ilang bahagi ng Pampanga, Tarlac, Cavite, Batangas, Rizal at Bulacan. Para po sa ating buong weather update, ating pakinggan ang taya ng panahon mula kay DOST PAGASA Weather Specialist Chanel Dominguez.
7: Radyo Pilipinas Weather!
12: Buong Luzon pa rin at ilang bahagi ng Visayas ang makakaranas ng mga pag-ulan, at dito naman sa Mindanao ay inaasahan pa rin natin ang mainit at maalinsangan na panahon. Maganda umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, September 9, 2026. Kaninang 5 a.m. ay naglabas tayo ng heavy rainfall warning at yellow warning tayo dito sa may Zambales at Bataan. Dito naman sa areas na nakikita natin color blue, inaasahan po natin ang light to moderate with occasional heavy rains. Kaya mga kababayan po natin na papasok po sa kanilang mga trabaho at eskwelahan ay pinapaalalahanan po natin na magdoble ingat at magdala po ng pananggalang sa mga pag-ulan. Patuloy pa rin naman na southwest monsoon or habagat ang umiiral dito sa may Central Luzon, Southern Luzon at buong Visayas. Ngayon din, meron tayong trough ng bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito yung dati nating binantayan na si Pilandok na may international name na Croban. Umaabot yung extension ng kaulapan nito dito sa may Northern Luzon, na ito rin nagdadala ng mga pag-ulan dito sa lugar na ito. Samantala, hindi natin inaalis pa rin yung posibilidad na magkaroon tayo ng low pressure area dito na mabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong Linggo. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan po natin buong Luzon pa rin ang makakaranas ng mga pag-ulan. Pero mas malalakas ang maitatala natin dito sa western section ng Luzon, particularly dito sa may Zambales, Bataan, pati na rin sa may Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Dulot naman ng trough nitong bagyong si Crovan na nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility, makakaranas ng maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, pati na rin dito sa may Aurora. Sa Metro Manila at nalalaming bahagi ng Luzon, inaasahan po natin magiging maulap din ang ating papawirin na may mga pag-ulan dulot ito ng habagat. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 24 to 29 degrees Celsius. Lawag, 23 to 30 degrees Celsius. For Tuguegarao, 24 to 32 degrees Celsius. Baguio, 17 to 20 degrees Celsius. For Tagaytay, 22 to 28 degrees Celsius. At Legazpi, 25 to 32 degrees Celsius. Dito sa may Palawan, pati na rin dito sa may Antique at Aklan, makakaranas din sila ng mga pag-ulan dulot din ito ng habagat. Sa nalalaming bahagi naman ng Visayas at buong Mindanao, patuloy na makakaranas ng maaliwalas na panahon. Pero yun din po, asahan din natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon, na may mga tsansa ng mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Agot ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. For Iloilo, 26 to 32 degrees Celsius. Tacloban, 27 to 35 degrees Celsius. For Cebu, 27 to 34 degrees Celsius. Zamboanga at Cagayan de Oro, 25 to 34 degrees Celsius. At Davao, 26 to 34 degrees Celsius. Para naman sa ulan, naasahan po natin ngayong araw at sa susunod na tatlong araw, posible pa rin makaranas ng significant rainfall dito sa western section ng ating bansa, particularly Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Dito po, dulot ito ng southwest monsoon. At pagdating naman dito sa kabila, ay dulot naman ito ng trough nitong bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At inaasahan din natin significant rainfall sa Isabela, Quirino at Aurora. Para bukas, inaasahan din natin madadagdagan yung areas na makakaranas ng mga pag-ulan at dulot po rin ito ng southwest monsoon at itong trough ng bagyong si Crovan. Inaasahan po natin madadagdagan yung areas dito sa may Central Zone at makikita din natin meron na rin tayong areas dito sa may Bicol Region. By Friday, September 11, inaasahan natin may posible tayong mabuo na low pressure area na magpapalakas dito sa ating habagat. At inaasahan natin malaking bahagi ng Luzon ang makakaranas ng mga pag-ulan at ilang areas na rin dito sa may Visayas, particularly sa may Aklan at Antique. Dito sa may Occidental Mindoro ay pinapaalalahanan natin sila dahil malakas na ulan din ang kanilang inaasahan, kaya mataas po yung banta ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa, lalo na rin po dito sa areas po natin sa Luzon dahil ilang araw na rin tayo nakakaranas ng mga pag-ulan. Kaya ugaliin po nating mag-ingat at makinig sa ating mga local government units hinggil sa mga paglikas na kailangan nating gawin. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:45 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:03 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisita tayo ng aming mga social media pages at ng aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
3: At yan po ang ating taya ng panahon, mga kaibigan, mula kay DOST Pag-asa Weather Specialist Chanel. Dominguez. Kahapon, tinanggap po ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang credentials si Christian Netland bilang ambassador designate ng Kingdom of Norway sa Pilipinas sa isang seremonya sa Malacanang. Sa naturang seremonya, formal na pinakita ni Netland kay Marcos ang kanyang credentials bilang kinatawan ng Norway na hudyat ng kanyang pagsisimula sa tungkulin bilang bagong ambassador ng bansa sa Pilipinas. Bahagi ito ng patuloy na ugnayang diplomatiko ng Pilipinas at Norway kabilang ang kooperasyon sa kalakalan, pamumuhunan, maritime affairs, enerhiya at iba pang larangan na kapakipakinabang sa dalawang bansa. Bukod naman kay Netland, tinanggap din ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. kahapon ang credentials ni Lee Dong-gi bilang Ambassador Designate ng Republic of Korea sa Pilipinas sa seremonyang ginanap sa Malacanang. Sa pagtanggap ng credentials, formal na sinimulan ni Lee ang kanyang tungkulin bilang kinatawan ng South Korea sa Pilipinas at tagapagtaguyod na ugnayan ng dalawang bansa. Matagal nang may malapit na ugnayan ng Pilipinas at SOCOR, partikular sa kalakalan, pamumuhunan, seguridad, turismo at people-to-people exchanges. Samantala mga kaibigan, tinutulak naman ng Pilipinas ang mas malalaking hakbang sa kalakalan at ekonomiya ng ASEAN ngayong hawak nito ang chairmanship ng regional bloc. Kabilang sa pangunahing agenda ang pagpapalakas ng digital economy, mga bagong free trade agreement at pagpapalawak ng oportunidad para sa negosyo sa rehiyon. Sa ikalawang ASEAN Business Media Exchange, tinalakay ni Trade Secretary Cristina Aldeguer Roque ang mga prioridad ng Department of Trade and Industry para sa natitirang bahagi ng chairmanship. Kabilang dito ang ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA na target naman nalagdaan sa ASEAN Leaders Summit sa Nobyembre. Nakatuon din ang Pilipinas sa pagsusulong ng mga bagong kasunduang pangkalakalan na maaaring magpalawak ng market access at investment opportunities para sa mga negosyo sa rehiyon. Ang mga hakbang na ito ang magsisilbing direksyon ng ASEAN kahit matapos na ang termino ng Pilipinas bilang chairman. Bilang ASEAN chair, ginagamit ng bansa ang liderato nito para itulak ang mas malalim na regional economic integration at ihanda ang rehiyon sa mabilis na pagbabago sa digital economy at pandaigdigang kalakalan. Samantala, pinalawak naman ng SMDC at Pag-ibig Fund ang kanilang partnership para mas maraming qualified members pa ang makabili ng bahay gamit ang Pag-ibig Housing Loan, kabilang ang mga middle-income Filipino workers. Sa ilalim ng kasunduan, magkakaroon ng preferential pricing para sa mga piling SMDC housing units na accredited ng Pag-ibig. Maaaring umutang ang qualified members ng hanggang 10 milyon, wow, para sa pagbili ng bahay. Hanggang December 31, 2026, available ang promotional rates na 4.5% para sa loans hanggang 4.9 million pesos at 5.75% naman para sa halagang higit 4.9 million hanggang 10 million pesos. Layunin na niya ng partner na palawakan ang akses sa legalidad at mas abot kayang pabahay at bigyan ng mas maraming Pilipino ng pagkakataong magkaroon ng sariling tahanan. Oras natin mga kaibigan, 9:26 in the morning. Sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin ang mga beneficiaryo ng Local Government Support Fund. Babalik po ang Government at Work makalipas ang ilang mga paalala.
13: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
9: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
10: Pag-ibig fund, solid kabon!
6: Farm Elections 2026.
7: Farm Elections 2026.
6: Bumoto, makilahok, magpasya.
8: Alam ba ninyo na may isang natatanging posisyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na tinatawag na wali? Ang wali ay nagsisilbing titular head o simbolikong pinuno ng pamahalaang parlamento ng Bangsamoro. Pero ano nga ba ang kanyang mga tungkulin? Ang wali ang nangunguna sa mahalagang seremonya ng parlamento. Siya ang nagbubukas ng mga pagpupulong, nangangasiwa sa panunumpa sa katungkulan ng mga halal na kinatawan at maaaring magbuwag ng parlamento batay sa payo at desisyon ng punong ministro, lalo na sa mga pagkakataong may kawalan ng tiwala sa pamahalaan. Siya rin ang nagpapatawag ng halalan para sa bagong parlamento at dumadalo sa mahalagang pampublikong seremonya at kaganapan. Kaya ang wali ay may mahalagang papel sa mga ceremonial at institusyonal na gawain ng Bangsamoro Parliament.
6: BARM Elections 2026.
7: BARM Elections 2026.
6: Bumoto, makilahok, magpasya. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
15: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
16: Ayon sa World Health Organization o WHO Hypertension Philippines 2023 profile, tinatayang nasa 14.5 milyong Pilipino na may edad 30 to 79 years old ang dumaranas ng hypertension. Sa kabila ng dami ng kaso, 37% lamang o humigit kumulang 5.3 milyon na pasyente ang nasa regular na gamutan, habang mahigit sa 9 na milyong Pilipino ang hindi pa kontrolado ang kondisyon o hindi pa nagpapagamot. Ayon sa Department of Health o DOH, delikado ang hypertension dahil ito ay tinatawag na silent killer. Kadalasan, wala itong malinaw na sintomas, kaya maraming hindi nakakaalam na mataas na pala ang kanilang blood pressure. Kapag hindi ito na-control, maaari magdulot ng stroke, atake sa puso, sakit sa bato, at iba pang komplikasyong posibleng ikamatay. Paalala ng DOH, mahalagang regular na uminom ng maintenance medicine para sa mga may hypertension at huwag itong ihihinto ng walang payo ng doktor. Bukod dito, mahalaga rin ang healthy lifestyle tulad ng pagkain ng masustansya, pagbabawas ng alat sa pagkain, pag-ehersisyo, at pag-iwas sa sigarilyo at sobrang alak. Sa simpleng pag-aalaga sa kalusugan, malaking sakit ang maaaring maiwasan.
6: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.

And that was Four of Spades with a song Aura. Nagbabalik tayo mga kaibigan sa ating palatuntunan, Government at Work, dito pa rin po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Ayan, ikinatwa po ng mga pamilya sa Barangay Madalag, Alcantara, Romblon, ang pagtanggap nila ng 10 kilo ng bias sa isinagawang pamamahagi noong September 4. Bahagi po ito ng Rice Assistance Program na naglalayong makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga pamilya at mabawasan ang kanilang gastusin sa pagkain. Pinondohan ang programa ng 5 milyong pisong o ng 5 million peso local government support fund ng pambansang pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. para sa mga pamilya mula sa 12 barangay ng Alcantara, Romblon. Kasama din dyan na nakatanggap po ng 10 kilos ng bigas sa mga benepisyari ng pamilya sa Barangay San Isidro bilang bahagi pa rin po ng rice assistance ng national government. At bukod dyan, yung mga Tagalawan, Alcantara, nakatanggap din po sila ng bigas. Ayan.

Samantala mga kaibigan, nakatakda na pong ihalal ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao BARM ang kauna-unahang parlamento nito sa September 14. Ang makasaysayang halalang ito ang ikatlong pagtatangka ng mamamayang Bangsamoro sa regional na pamahala. Originally, noong 2022 nakatakda itong BARM election, ang botohan po ay naipagpaliban ng

4 na beses noong May 2022, May 2025, October 2025 at March 2026. Dahil dito, napalawig ang paunang tatlong taong transition period ng riyon sa halos 7 taon. Sa kasalukuyan, higit 600 kandidato ang naglalaban-laban para sa 80 pwesto sa Bangsamoro Parliament. Magsisilbing tagapagpasya sa makasaysayan, ngunit matinding halalang ito ang higit 2.3 million registered voters. Sa gitna po ng umiiral na tensyon sa matataas na opisyal ng Moro Islamic Liberation Front na kasalukuyang humahawak ng mayorya sa Bangsamoro Transition Authority. Narito po ang mga pangunahing numero na dapat malaman sa kauna-unahang Barm Parliamentary Elections. Meron pong 2.3 million registered voters, halos 2.4 nga actually, yung kanilang bilang ng mga botante. At 679 candidates po ang naglalaban-laban para sa 80 na parliamentary seats. At eto, paano ba yung hatian nila sa balota? Meron pong 454 na kandidato para sa party representatives, merong 107 na kandidato para sa district representatives, at merong 78 na kandidato para sa sectoral representatives. Ang pagkakahati-hati po na 80 na mga pwesto sa parliamentary ay eto. 40 party representatives ang ilulukluk sa pamamagitan ng proportional representation system, 32 district representatives, nakakatawa naman sa mga parliamentary district ng BARM, at 8 sectoral representatives na nakalaan para sa kababaihan, kabataan, tradisyonal na pinuno, ulama, settler communities at iba pang sektor. Samantala, ang dalawang kinatawa naman para sa Non-Moro Indigenous People o NMIP ay naihilal na noong August 25 bago pa man ang botohan sa September 14. Ayon sa Bangsamoro Organic Law, kinakailangan piliin ang mga kinatawa ng NMIP gamit ang kanilang sariling proseso at batay sa kanilang mga kaugaliang batas o customary laws.

0: Pero bakit nga ba mahalaga ang unang barn parliamentary elections? Ito po ay isang mahalagang kabanata sa kasaysayan ng kapayapaan sa Timog, ang pagdaraos po ng kauna-unahang halalan para sa 80 pwesto sa parliament ng barn. Ayon kay Dr. Zainal Kulitod, isang profesor ng political science sa Mindanao State University sa Marawi City, ang halalang ito ang magsisilbing sukdulan at kaganapan ng prosesong pampayapaan sa pagitan po ng pamahalaan ng Republika ng Pilipinas at ng Moro Islamic Liberation Front. Ang tagumpay ng halalang ito ay nangangahulugang katanggap-tanggap na sa mga mamamayan ang bagong istruktura ng pamahalaan. Pahayag po yan ni Kulitod. Ang BARM ay binubuo ng mga lalawigan ng Tawi-Tawi, Lanao del Sur, Maguindanao at Basilan, kasama ang ilang bahagi ng Cotabato. Ang mga Bangsamoro po ay mga mamamayan na ninirahan sa Muslim Mindanao bago pa man dumating ang mga mananakop noong ika-16 na siglo. Sa pamagitan po ng Bangsamoro Organic Law o BOL o Republic Act No. 11054, tinatag ang pamahalaang Bangsamoro na nagpapatibay sa kanilang karapatan sa sariling pamamahala o self-governance. Matapos ang mahigit 50 taong sigalot sa pagitan ng pambansang pamahalaan at ng mga revolusyonaryong grupo, ang halalang ito ay tinuturing na malaking hakbang tungo sa permanenteng kapayapaan. Sa ilalim po ng parliamentary system ng BARM, ang 80 miyembro ng parliament ay magkakaroon ng parehong ehekutibo at lehislatibong kapangyarihan o ang otoridad na gumana, gumawa, magpasa at magpatupad ng mga batas sa rehiyon. Ipinapakita rito ang kakaibang asymmetrical relationship ng BARM sa pambansang pamahalaan. Samantala, ang pambansang sistema ng Pilipinas ay presidential at unitary kung saan hiwalay na binoboto ang pangulo at mga legislator. Sa BARM ay ang mga napiling miyembro ng parliament lamang ang boboto at sila ang mamamahala sa rehiyon. Kapag nagtagumpay ito, may papakita na posibleng magkaroon ng lokal na parliamentary setup sa loob ng isang unitary at presidential na bansa. Pero bakit ba mahalaga ang BARM election sa buong Pilipinas? Hindi lamang para sa Mindanao ang kahalagahan ng halalang ito, kundi para sa buong bansa. Unang-una, kaunlarang pang-ekonomiya. Sa ilalim po ng BOL, nakalaan ng 5 billion pesos taon-taon para sa Special Development Fund ng BARM sa loob ng 10 taon. Kabuuang 50 billion pesos yan ha, para muling ibangon ang mga lugar na naapektuhan ng digmaan. Ang kapayapaan sa rehiyon ay nagbubukas ng pinto para sa mas maraming pamumuhunan gaya ng mga halal hubs at mga bagong economic zone. Pangalawa, paggalang sa kultura at pagkakaiba-iba. Ipinapakita po ng BARM ang kahalagahan ng pagtanggap sa ethnoculture diversity ng bansa. Ayon pa kay Kulitod, ang tagumpay ng halalan sa BARM ay magiging patunay ng pagtatagpo at pag-unlad ng kulturang politikal sa Pilipinas sapagkat binibigyan ito ng pagkakataon ang mga etnikong minorya na pamunuan ang kanilang sarili ayon sa kanilang sariling kultura at mithiin. Again, yung hatian po ng 80 parliamentary seats ng BARM ay as follows. Ha? 40 po na pwesto o 50% ay para sa mga regional na partidong politikal o regional political parties. 32 parliamentary seats, 40% para sa mga kinatawan ng mga distrito o parliamentary districts at 8 ng pwesto para sa mga kinatawan po ng iba't ibang sektor. Historical elections po ito, ang kauna-unahang BARM parliamentary elections sa darating po na September 14. Manatili pong nakatutok sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko para po sa latest election updates. Alam mga kaibigan, oras po natin 9:45 in the morning. Sa ilang mga sandali ay ating mapapakinggan ang What's on your mind? O, diba? Ano po ang inyong nasa isip? Ano po ang inyong kwento? Ano po ang gusto niyong sabihin? Pwede niyo po yung iliham sa amin, ipadala, isend via Facebook message sa aming official Facebook page, Radyo Pilipinas Lucena, o mag-drop by sa aming istasyon sa Boy Scouts of the Philippines Building, Barangay 10, Lucena City, sa Perez Street. Sa second floor po kami, ha? Sa baba, Boy Scout yun. O kaya naman ay isend sa aming official messages para naman ma-receive po namin yung inyong mga kwento. Ano ba yung gusto nyong pag-usapan? Ano ba yung bumabagabag sa inyong mga damdamin, puso at isipan? At ating pag-uusapan, ating hihimayin across all generations dito sa ating What's on Your Mind. Ngayong alas 10 po yan, this time kasama si Tom Alvarez at Mara Pepano Grizula. Muli po, para sa ating palatuntunang Government at Work, Joshua Miguel Suarez po nakasama ninyo ngayong umaga sa ngalan ni May Dueñas Formaran. Sa technical side po natin, nakapiling natin Ate Ota Evangelista, Ate Josie Gonzalez, at sa ating transmitter site nandyan si Kuya Rodel Perlas. Maraming salamat, magandang umaga, mag-ingat at manatiling ligtas. Ito po ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena, forever at your service.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: May ulat si J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Handa nang tanggapin ng Philippine National Police General Hospital itong si dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ito'y sakaling aprubahan ng Sandigan Bayan ang kanyang paglipat mula sa Cardinal Santos Medical Center. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr., nauna nang handa ang i-accommodate at gayon din ang mga doktor ng naturang hospital ang dating speaker. At kaya rin naman nila na tugunan ang mga pangangailangan medical nito. Patuloy anyang susundin ang PNP ang mga itinakdang proseso sa pagpapatupad ng aresto ng arrest warrant anuman ang dating posisyon nitong si Romualdez. Nitong Martes, ibinalik ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Sandigan Bayan ang arrest warrant matapos ito maihatid kay Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City, kaugnay ng kasong plan din na may kinalaman sa 7.44 billion pesos na flood control kickback scheme. Para sa Bagong Pilipinas, si Martella, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Samantala, pag-recount ng testimonya ng mga witness, posibleng magpahina sa kasong plunder laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon po yan sa impeachment adviser at spokesperson. May ulat naman dyan si Melanie Valdos Reyes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
6: Report. Maaaring magpahina sa kasong plunder laban kay dating House Speaker Martin Romualdez ang pagbawi ng pahayag ng ilang mga testigo kaugnay ng kontrobersya sa flood control projects. Ayon kay House Impeachment Advisor at Spokesperson Ace Barbers, bagamat ang penal na epekto nito ay nakadepende pa rin sa desisyon ng korte. Ginawa ni Barbers ang pahayag matapos formal na maghain ang Office of the Ombudsman ng kasong plunder laban kay Romualdez sa Sandigan Bayan hinggil sa mga umunay anomalya sa mga proyekto sa flood control. Bagamat hindi nagbigay ng tiyak na pagtaya si Barbers sa magiging pasya ng Sandigan Bayan, inamin niyang malaki ang may dudulot nitong epekto sa katatagan ng mga aligasyon laban sa dating leader ng Kamara. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Budget sa rail infrastructure para sa susunod na taon hihirit sa mas mataas na 197.3 billion pesos. May ulat si Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Iporsige ng Executive Department na madagdagan ang pondong magagamit sa rail infrastructure projects ng pamahalaan para sa 2027. Ayon kay Palaspas Officer Undersecretary Clay Castro, alinsunod na rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang sektor ng transportasyon. Target na magamit sa susunod na taong mga proyekto na may kinalaman sa railway system ang mapabilis. Ang North-South Commuter Railway System na inaasahang magpapagaang sa biyahe ng mga commuter at magpasigla sa ekonomiya ng bansa. 123.84 billion pesos ang mapupunta sa nasabing proyekto na magdurugtong sa Metro Manila, Bulacan, Pampanga at Laguna. 67.44 billion pesos naman sa kabilang banda ay para sa Phase 1 ng Metro Manila Subway Project na magpapagaang sa sitwasyon ng traffic sa National Capital Region. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Dagdag na 5.3 billion pesos apilan ng TESDA para hindi mabawasan ang mga scholars. May ulat si Kathleen Forbes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Kumirit ang TESDA ng dagdag na 5.3 billion pesos para sa scholarship programs nito sa 2027 upang hindi mabawasan ang bilang ng mga Pilipinong tinutulungan ng ahensya. Sa budget briefing, ipinaliwanag ni TESDA Secretary Kiko Benitez na kailangan ang dagdag na pondo upang maibalik man lang sa antas ng 2026 ang kanilang scholarship budget at mapanatili yung bilang ng mga scholarship slots. Ayon kay Benitez, maaaring makapagsilbi ang karagdagang 5.3 billion pesos na humigit kumulang 162,000 na karagdag ng learners sa panahon at patuloy na tumataas yung demand para sa Tech Voc education and training. Kitin Benitez na hindi dapat tumiit yung bilang na natutulungang scholars habang pinapalawak ng TESDA, ang access to skills training at qualification programs para sa mga Pilipino. Bukod sa scholarship program, humingi rin ang TESDA ng dagdag na 933.9 million para sa Training for Work Scholarship Program, 777.6 million para sa Special Training for Employment Program o STEP, abang ang pinakamalaki naman na karagdagan na 2.4 billion ay para sa Universal Access to Quality Tertiary Education. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Hatol na graph laban sa isang alkalde, kinatigan ng Korte Suprema. May ulat si Lawrence Tahoko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Hinagdibay ng Supreme Court ang hatol na guilty sa graph laban kay dating Lazi si Cohor Mayor Orville Fua at tatlong dating opisyal kaugnay ng mahigit 4.9 million pesos procurement ng fertilizer noong 2004. Sa desisyong isinulat ni Associate Justice Amy Lazaro Javier, kinatigan ng Second Division ng Supreme Court ang naunang hatol ng Sandigan Bayan laban kina Fua, Rosemary Tomogsok, Natalio Bongkawel Humawan Jr., Sue Agnes Castillon at pribadong individual na si Merlin Estalio Lu. Ayon sa SC, nagkaroon ng malinaw na favoritismo o favoritism sa Mangopina Trading Incorporated at ilang procurement requirements sa ilalim ng Government Procurement Reform Act ang hindi nasunod. Kabilang dito ang kakulangan ng sa bidding documents, hindi maayos na advertisement at post-qualification at paggamit ng mga brands na eksklusibong hawak ng Mangopina. Hinatulan ang mga akusado ng hanggang 10 taong pagkakakulong at habang buhay na diskwalifikasyon sa paghawak ng pampublikong posisyon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Yan po ang mga balita sa oras na ito. Ako po si Kate De La Cruz Pilutin ng Radyo Pilipinas o Radyo Publiko.
4: Good news!
9: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
10: May lugar.
9: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
3: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
5: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
6: Maganda bang takbo?
5: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
3: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
7: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
3: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
6: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
8: Barm Elections 2026.
9: Barm Elections 2026.
8: Bumoto, makilahok, magpasya.
10: Alam mo ba, nakailangang ipaliwanag ng mga opisyal ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa Kongreso kung paano nila gagamitin ang kanilang pondo? Sa ilalim ng dating ARMM setup, kailangan bigyan ng katwiran ng mga regional government officials ang kanilang budget sa harap ng Kongreso, katulad ng ibang ahensya ng pamahalaan. Dahil dito, naging nakadepende ang rehiyon sa pambansang pamahalaan para sa taunang budget nito. Sa BARM, binigyan ng rehiyon ng mas malawak na fiscal autonomy upang mas magkaroon ito ng kakayahang pamahalaan ang sarili nitong pondo.
8: BARM Elections 2026.
9: BARM Elections 2026.
8: Bumoto, makilahok, magpasya.
11: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
12: Pag-ibig fund, solid kabon!
13: May gusto ka bang sabihin? May tanong, problema o bagay na matagal mo nang iniisip? So what's on your mind? May lugar para sa kwento mo. Makinig, makibahagi at samahan kami sa makabuluhang usapan tungkol sa buhay, relasyon, pamilya, trabaho at marami pang iba. What's on your mind? Tuesday, Wednesday and Thursday, dito lamang sa DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena.

0: 87.9 FM Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay September 9, 2026 at sumasa niyo na po itong pinakabagong programa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Welcome po sa What's on Your Mind. Ako po si Mara Gresula.
1: At ako naman po si Tom Alvarez. Siyempre tandem kami ngayon ni Mara. It's a privilege na magkasama kami ngayon dahil ito ang maiden episode ng What's on Your Mind.
0: Yes. At masaya rin kaming kasama si Ate Utoy, si Ate Josie, at syempre si Kuya Rodel sa atin pong master control at sa atin pong transmitter site. Ayan. Excited ako, Sir Tom, sa umagang ito dahil nga maiden episode ng ating What's on Your Mind.
1: Pero bago ang lahat, Mara, dapat ay ipaliwanag muna natin sa ating mga kababayan, sa mga tagapakinig natin, tagapanood sa ating newest FM station, DWFS-FM, ang What's on Your Mind. Ano ba itong programang ito, Mara?
0: Yes. Alam niyo po, no, kami po dito sa Radyo Pilipinas Lucena ay naatasa na magdagdag ng isang programa. Naatasa tayo ng ating dating station manager at ngayon po ay NDC, Network Division Chief, Ma'am Mayet Balquiedra, na magkaroon po ng isa pang bagong programa na dito nga po sa alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. At tamang-tama naman kasi may mga iniisip na tayong programa kahit na noon pa, Sir Tom. Una po yung dapat talaga magkakaroon po kami ng podcast, yung podcast style na program. Pero medyo may ilang concerns kami ron, kaya po na-pitch ko, no, itong What's on Your Mind na kung saan pwede pong magpadala ng liham yung ating mga kababayan. Tapos, magbibigay ng payo yung mga nakaupong host. Yan. At isa pang maganda rito, Sir Tom, kasi po ito ay tandem. So, sa bawat isang episode, may dalawang host, may dalawang announcer na uupo at sila po yung magbabasa ng liham, sila yung magbibigay ng payo, at kung maaari, kung relevant, magbibigay ng ilang government perspective at payo na nakabatay sa perspektibo ng gobyerno. Halimbawa, ano ba yung mga relevant na information
1: Correct.
0: O services na meron ng gobyerno para matulungang masolusyonan yung concern ng ating mga kababayan na magbibigay ng liham. So yun yung pinakang kwento nitong ating What's on Your Mind, kaya ito po ay nabuo. At today nga po yung ating maiden episode. Ayan, Sir Tom, nung pinitch ko tong programang to, ano yung una mong naisip agad? Kasi diba, ang pinaplano talaga natin ay podcast.
1: Yeah. Kasi yung podcast, parang napakahirap i-execute dahil ilalabas pa natin yung equipment from the radio booth. Tapos marami pa tayong preparations. Tapos maikli lang yung ano yung oras, yung panahon na yung ano yung transition from another program to another program. So yung mahirap nun. So itong programang ito ay naisip mo pala to. Na parang siya mga Joe DiMango style na program before, yung mga sa Spirit FM na program na ginagawa dati na may mga liham, love letter nga lang yon na ipinapadala ng mga listener at babasahin ng mga host sa programa nila respectively yung liham na yon, at may mga kaukulang advices yung mga host. Sabi ko, ang ganda nitong pitch na to ni Mara. So siguro yan, napakadali, in a few minutes lang na implement agad, nagkaroon agad ng conceptualization about the program, paano gagawin, kung sino-sino magtatandem, at ang kagandahan nito, Mara, kasi pwedeng-pwedeng makilahok ang ating mga listener. Interactive to. So, through comments, pwede kayong magbigay rin mga advices. And of course, pwede kayong sumulat din sa amin at maiparating yung mga hinaing ninyo o problema ninyo na nararanasan ngayon.
0: Mara. Yes, and speaking of tandem, sa bawat isang episode, no, iba-iba ho yung mga host na upo. So,
1: Correct.
0: hindi kami, yung kasunod naming katandem ni Kuya Tom, hindi ulit yung isa't isa. May maaaring sa kasunod kami naman ni Carmi o silang dalawa naman ni Ate. May mga tipong ganyan po. Meron kaming rotation.
1: Hindi kayo mauumay.
0: Hindi kayo mauumay sa mukha ng isa-isa lang. Baka isipin ng mga kababayan natin, ay, si Mara at Tom na naman. Hindi po.
1: Mamaya si Ate Josie nandito na.
0: Pwede rin yan, si Ate Josie, si Ate Utoy. Ayan. So basically, yung ating programa po ay magbabasa tayo ng letter galing po sa ating letter sender na itatago natin sa mga pangalan. Tapos, syempre, magbibigay kami ng payo ni Sir Tom. And ngayon pong umaga na to, maiden episode, ang ganda ng topic
1: Nako,
0: namin.
1: Ganda ng topic namin. Oo. Abangan niyo yan. Mamaya yung babasahing liham ni Mara mula sa ating mga listener. O sa ating listener.
0: Maganda to kasi may kaugnayan po siya sa, siguro isa sa mga pinakamasarap talagang pag-usapan ay love life. Diba? Correct. Lalo na siguro love life ng ibang tao. Ayan. Ito very interesting, no? Hmm. Kasi tungkol siya sa online dating. Kami ni Sir Tom, yung aming mga asawa ay nakilala namin sa magkaibang paraan, pero mga non-traditional way. Correct. Ng pagkakakilala. Non-traditional, ibig sabihin hindi ka yung pinuntahan sa bahay, hinarana. Kasi yun yung mga traditional nating naiisip, yung nagpakilala sa magulang mo muna bago kaligawan, mga tipong ganyan. Kami ni Sir Tom, iba yung ano, yung hindi traditional, yung paraan ng pagkakakilala namin ng aming mga asawa. So, ito, masaya to. Salin na po kayo sa ating talakayan ngayong umaga. Okay, Sir Tom? Simulan na ba natin?
1: Simulan na natin. Ito, excited na dyan na makinig yung hinaing na yan ng ating nagliham sa ating programa.
0: Okay, ito po ay kwento ni Abby. Yan, si Abby na may nakilalang lalaki sa online dating app. Ayan, ito po ang liham ni Abby. Dear Kuya Tom and Ate Mara, magandang araw po. Ako po si Abby, 25 years old. May nakilala akong guy sa isang dating app. Nag-match kami mga 2 months ago at hanggang ngayon, halos araw-araw na kaming nag-uusap. Maayos naman siyang kausap. Funny. Ayan tayo sa funny, Sir Tom. Nakuha agad siya sa funny. Ayan, respectful. At parang pareho kami ng mga interes sa buhay. Hindi rin siya pushy, kaya mas lalo ko siyang nagustuhan.
1: Wow.
0: Eventually, sinabi niya na gusto niya akong ligawan. Yan. Ang problema, parang gusto niyang sagutin ko na siya. Kasi feeling naman daw niya, pareho na kaming may gusto sa isa't isa. Hindi naman niya direktang sinasabi na sagutin ko na siya. Pero may mga pahaging siya. May mga, siguro mga nagpapa, yung mga birong totoo, Sir Tom. Pero sabi ko sa kanya, gusto ko munang ligawan niya ako ng personal.
1: Wow.
0: Hindi naman sa hindi ko siya gusto, Kuya Tom and Ate Mara. In fact, gustong gusto ko na nga siya. Marupok din tong si Abby, ha. Pero iba pa rin kasi kapag sa chat lang kayo nagkakilala. Friends naman na kami sa Facebook, so alam na namin yung itsura ng isa't isa, pero hindi pa kami nagkikita sa personal. At hindi ko pa talaga alam kung pareho ba siya sa taong nakakausap ko online.
1: Yun.
0: Para sa akin, gusto ko munang makita kung sino at ano siya in person sa likod ng messaging apps. Sabi niya, magkita raw kami. Gusto ko rin namang makipagkita sa kanya.
1: Eyeball.
0: Pero, medyo kinakabahan ako. Paano kung iba pala siya sa taong nakilala ko online? Paano kung may mga bagay siyang hindi sinasabi sa akin? Kaya gusto ko po sanang malaman, what's on your mind, Kuya Tom and Ate Mara? Maliba na gusto kong manligaw muna siya sa personal bago ko siya sagutin? At kung magkikita na kami, ano yung mga dapat kong pag-ingatan bilang isang taong unang nakilala ang manliligaw niya online? Hanggang dito na lang po at hihintayin ko po ang inyong payo. Yan po ang liham nang itinago natin sa pangalang Abby. Ayan, Sir Tom, himay-himayin nga natin yung liham ni Abby. So si Abby pala, may nakilala daw po siyang guy sa isang online dating app. Hindi naman niya sinabi kung anong online dating app, but it's okay, no? Daming online dating app
1: ngayon. Marami.
0: Ngayon,
1: example niyan, Bumble, tapos sa Tinder.
0: Tinder.
1: Meron pang WhatsApp, meron pang Telegram. So maraming online platform na pwede.
0: Kahit nga po ang Facebook, merong Facebook dating, parang ganun.
1: Yeah, meron na rin. Oo, nakikinig ko yun. Nakikita ko na pala, hindi ko na pinapansin kasi hindi na tayo pwede doon.
0: Minsan naman po sa IG.
1: Yan, IG din. Oo. Ginagamit yan. Oo.
0: Siguro pati itong mga threads ginagamit na rin, Sir Tom.
1: Exactly. Yeah,
0: Reddit, oo. May mga ganun pa.
1: Madami.
0: Ayan. So si Abby po, no, may nakilala siyang guy sa isang online dating app at nagmatch sila. So halos araw-araw for the past 2 months, araw-araw silang magkausap at parang nagkakapalagayan na sila ng loob. Nakita lang nila yung itsura ng isa't isa sa Facebook, pero hindi pa kasi sila nagkikita online. Nakikita in person.
1: Pero hindi nabanggit ni Abby dyan na may nag-video call sila, di ba? Parang wala naman siyang binanggit na
0: wala nag-video call.
1: So, assume na lang natin na sa Facebook lang sila, yung picture lang. O kunyari, ganun lang yung ano. Yung pagkakaintindi ko, sa liham na yan. Na. Okay, sige.
0: Kapag naman friend mo ang isang tao sa Facebook, pwede mo namang i-stalk yung
1: i-stalk
0: ano.
1: Na yun, yung... di ba? Two months na pati yung ano yan. Magkakilala kayo. So, maraming ka nang ma-stalk sa kanya.
0: Yes. Kaso
1: the span of time.
0: Kaso ang concern ni Abby, Sir Tom, nakikipagkita na sa kanya si lalaki. Uh-huh. Gusto nang makipagkita sa kanya para siguro, alam nyo, yung para magkaroon ng ano, ng yung next level ng kanilang
1: relationship.
0: Oo, kung
1: relationship. Kung meron silang mutual understanding na, yes. Okay, sige.
0: Oo. At iba rin naman talaga yung tao na nakakausap mo lang online at saka yung sa personal.
1: In person, oo.
0: Yan. Alam nyo po, no? Siguro ngayon ko lang ito i-reveal.
1: Wow. Meron pa lang reveal ano to, ha?
0: May revelation pala dito.
1: Revelation, ha? Eh? Okay.
0: Hindi ako dati proud. Pero ngayon, sa tingin ko, okay lang naman ng sabihin na. Pero yung asawa ko po, nakilala ko sa Tinder.
1: Wow! Oo, really?
0: Nakilala ko sa Tinder. Hindi ako proud dating sabihin. Dati kapag tinatanong kami, ako, katulad dito sa office, kung paano ko nakilala yung asawa ko, sinasabi ko na basta sa Facebook, basta magka-chat kami. Pero bago pa kasi kami maging magka-chat, ay nagkakilala muna kami sa Tinder. Single naman ako noon at parang gusto ko lang ng kausap, Sir Tom. Baka isipin ng iba, reporter ka naman, araw-araw ka namang may nai-interview, may nakakausap na tao. Pero iba rin kasi yung nakakausap mo for work kaysa yung nakakausap mo para sa mga personal na bagay. Ayan. Actually, nag-uninstall na ako kasi maraming bastos doon. Maraming...
1: Sa Tinder?
0: Sa Tinder. Maraming GAGO. Maraming bastos. Pero yung asawa ko yung nag-iisang nakausap ko na hindi bastos. At wala kasi akong picture doon. Hindi ako naglalagay ng picture. At sabi niya, kahit daw wala akong picture, parang sa pag-uusap pa lang namin, may spark na. Parang
1: wow!
0: Na. Oo. Kaya Abby, sa tingin ko, hindi naman masamang makipagkilala na sa isang tao na kilala mo sa online dating app.
1: Correct, correct.
0: Oo, hindi naman yun masama. Pero kailangan mong palaging isipin yung kaligtasan ng personal information mo una sa lahat. Kapag hinihingan ka ng pera, Sir Tom, naku, huwag kang magbibigay.
1: Huwag na huwag.
0: Oo. Tapos, syempre bukod sa personal information, sa pera, huwag mo munang ibibigay yung address mo. At huwag kang magtitiwala ng 100%.
1: At sasabihin mo, dahil meron kang pagsasabihan na may ipagkita ka sa isang particular na tao o na nakilala mo online para malaman kung nasaan ka at ma-assure din yung kaligtasan mo.
0: Yes. Sabi ko kanina, kami ni Sir Tom ay hindi traditional yung way na nakilala namin yung mga asawa namin. So, yung asawa kong nakilala ko sa online dating app din, katulad ni Abby. Yan. Abby, baka yan na pala yung yung ano mo ha, yung tadhana mo. Pero wag mo munang isipin yun ngayon. Kailangan makilala mo pa rin talaga siya sa personal. Pero, Sir Tom, kayo ba, paano mo nakilala si Doktora Weng at bakit ko nasabi na non-traditional way din yung inyong pagkakakilala kahit naman medyo
1: doon matagal ng panahon, Mara.
0: Matagal na panahon.
1: Oo, kasi siguro mga more than 30 years na. Still, noong mga panahon yun, hindi yung traditional way of dating dahil nagkakilala kami sa through phone. One of my listeners actually yung asawa ko and lagi siyang tumatawag sa program. Meron ako ng radio program noon sa Spirit pa before. And yun ay graveyard shift. So tumatawag siya palagi, nag-request ng song. Eventually doon na, nagkaroon na ng communication. After a few weeks lang, unlike yung kina Abby, 2 months yan, nakita namin. At doon nagsimula. So non-traditional in a way. Noong mga panahon yun kasi, kapag nagliligawan, nagipagkita ka talaga, dadalo ka sa bahay, magliliham ka personally para mas personal yung dating bago ka dumalo sa bahay. Pero yung sa amin kasi nagsimula kami sa phone. So parang medyo advanced na noong mga panahon yun yung way of dating namin.
0: Oo, siguro noong mga panahon yun yung through phone, through radyo, yun yung katumbas ng online dating.
1: Correct. Oh.
0: Oo. Marami kong gumagamit ng online dating app ngayon. Kasi parang ang tao raw po ngayon ayon sa mga study ay mas malungkot, mas lonely.
1: Mm-hmm.
0: Oo, kasi nga hindi na tayo masyadong lumalabas at minsan nakakain na rin ng oras ng trabaho yung ating buhay. Mm-hmm. So minsan ang outlet na lang natin ay yung may makilala tayong bago.
1: At mas mabilis ka makakilala. Mm-hmm. Unlike yung maghihintay ka na makikilala mo without using the online dating app. Tatagalan ka bago ka makahanap ng kakilala. Pero ang delikado kasi dyan, Mara, yung mga tinatawag nating scam.
0: Yeah, love scam.
1: Love scam, yung kababalita lang sa Santa Maria, Bulacan. Itong doktora, na-inlove siya rin sa kanyang kachat. Yung pala, 1 year na silang chachat, ah. 1 year na. Yung pala, yung kanyang kachat ay yung kanyang assistant na babae. Hinahinga na siya ng 500,000, half a million, bago pa niya na-discover na scam nga yung assistant niya ang nagkikipag-chat sa kanya using a dummy account at nagkaroon silang relationship through that. At yun nga, yung pala, hindi niya alam niloloko siya ng assistant niya. Kasi marami alam na personal. So, alam yung kahinaan, yung weaknesses niya, alam kung anong gusto. So, dun siya na naloko ng kanyang assistant. So, mag-ingat ka dyan, Abby, ay, mga love scam na yan. Baka pinafofol ka lang yan, ay hindi mo naman alam kung anong background niya. Mag background check bago makamapagkita sa kanya para mas safe ka at eventually ay magkaroon kayo ng harmonious relationship in the future.
0: May nabalitaan akong ganyan, Sir Tom. Siya naman ay foreigner.
1: Mm-hmm.
0: Yung foreigner ang naloko ng isang Pinay.
1: Ah, oo.
0: Oo. At pumunta pa siya sa Pilipinas.
1: Correct, oo.
0: Lahat ng dala niyang pera na ibigay niya dito sa Pinay na to, tapos iniwanan siya. Kaya parang nung huli ko siyang nabalitaan, nanghihingi siya ng tulong para makabalik ng US.
1: Mm-hmm.
0: Biruin niyo 'yun, no? In love ka na kasi,
1: mm-hmm,
0: no? Nagkaroon ka na ng personal na nararamdaman, mm-hmm, na hindi naman maliit na bagay lang ang pagmamahal, Sir Tom, pero ginanun ka.
1: Alam mo kasi, Mara, kapag nagiging intimate na 'yung usapan sa dating app, sa online, minsan kasi kapag na-inlove ka, nawawala na 'yung common sense. Yun ang unang-unang nawawala. Hindi ka na nakapag-isip, hindi ka na wala na yung rational thinking na tinatawag na ito yung dapat gawin, ganito muna dapat ang proseso para magkaroon ng harmonious, yung maganda pag-uusap, makilala mo siya ng lubusan. Kapag na-inlove na isang tao, yun agad, yung common sense, nawawala.
0: Oo.
1: Hindi natin alam kung saan napunta eh. Biglang, di ba, pag tinamaan ka talaga, wala ka nang may isip pang iba kundi yung affection para sa kanya, kung ano yung kaliligayan niya, kung ano yung kasasayan niya, and all that, di ba?
0: Sabi nga, love has no reason logic.
1: Yun nga, has no reason and no logic. Hindi mo na alam kung ano yung tama. Tama pa ba itong ginagawa ko? Hindi, di ba?
0: Kaya siguro may kasabihang bulag ang pag-ibig.
1: Yes.
0: Oo. Pero Abby, bukod sa pag-iingat mo, no, huwag mo din namang isipin na ito medyo kukontrahin kita,
1: sige,
0: Sir Tom. Huwag mo din namang isipin na lahat ng tao masama.
1: Manloloko.
0: Marami talagang manloloko, Abby. Nung bumibili ako ng ticket para sa gustong-gusto kong panoorin concert, alam mo, Abby, ang nakausap kong scalper at scammer ay 10. Isa lang ang nakausap kong maayos at siya rin yung nagbenta sa akin ng ticket.
1: Aha.
0: Oo. So, sa 10 yun, Abby, yung 10 manluloko na yun, baka may isa na baka may isa na totoong tao. Hindi kita, hindi kita...
1: So, what are the odds?
0: Hindi kita kinukonsinti, Abby. Pero, mag-ingat ka. Yan, mag-ingat ka sa pagbibigay ng personal information.
1: Correct.
0: Kahit ng picture mo. Wag mo munang ibibigay yung address ng bahay mo. Tapos, kung makikipagkita ka, huwag ka magpapasundo sa bahay nyo.
1: Mm-hmm.
0: Magpasundo ka halimbawa sa public place. Yan. At mm-hmm, doon din kayo dapat mag-meet sa public place. Kami nung asawa ko, Sir Tom, una kaming nagkita ay sa mall.
1: Sa mall? Pero hindi ka kinabahan nun? Nung magkikita kayo, baka scam to, baka manluloko to, baka iba itsura nito nung kinakausap ko pa sa online. Tapos pag nagkita kami, wala ka bang na-feel na ganun na...
0: Nung bago kami magkita, nagkita na kami sa Facebook. Friends kami sa Facebook. Inad na
1: So parang may video call kayo, ganun?
0: Hindi kami nag-video call.
1: Hindi kayo nag-video call.
0: Magkasat kami, tapos...
1: Oh my God.
0: Friends kami sa Facebook.
1: Aha. Uh-huh.
0: Tapos, yung sinasabi mo kung may naramdaman akong takot, syempre naman.
1: Meron.
0: Syempre naman. Ewan ko ba, hindi nga kasi ano, hindi ko ina-advise na gawin mo, Abby, yung kagaya nung ginawa
1: ko. Niyo,
0: kasi sa totoo lang, Sir Tom, kung babalikan ko yung panahon na yun, parang ang risky nga kasi nagpagawa ko ng laptop noon sa mall, sabi niya andun din daw siya.
1: Wow.
0: Di ba kung naisip mo, bakit andito na?
1: Para stalker.
0: Di ba? Pero andun din siya. At the right time, at that time na andun din ako sa mall.
1: Katakot yun.
0: Pero ako, delulo. Tama yung sinasabi mo.
1: Diba? Common sense, wala na. Delulo talaga.
0: Delulo na. Yan, dito siya, ganyan.
1: Excited ka, syempre.
0: Oo, sabi ko, sige, andito ako sa Asus. Mm-hmm. Doon kami sa harapan ng Asus. Nagkita. At alam mo, medyo swerte rin talaga na hindi naman masamang tao yung asawa ko ngayon, yung nakilala ko. At Abby, hindi ko nire-recommend yung ganong ginawa ko. No, kaya nga siguro sa akin napatapat itong kwento mo para sabihin na wag mong gagawin yung ginawa ko kasi medyo hindi ako nag-iisip noon.
1: Alam mo, sinuwerte lang si Mara doon na mabuting tao yung kanyang asawa at hindi loko-loko. Kasi kung halimbawa loko-loko yan, baka wala nangyari na kay Mara. So, Abby, ingat ka rin na wag mong mag-ano ka yung mga sinabi kanya ni Mara na advices when comes to meeting somebody. Gawin mo yun kasi ngayong panahon ito delikado, di ba? Swerte lang talaga si Mara.
0: Mm-hmm.
1: One of the luckiest yan. What are the odds, di ba? Nakabihira nun, Mara, sa totoo lang. Makakatagpo ka ng mabuting tao na ito na pala yung papangasawa mo, ha? Di ba? Nakabihira nun.
0: Abby, ingat ka, ha? Huwag kang gagaya sa akin, promise. At makipagkita ka rin sa mall, sa public place. Huwag kang magpapasundo sa bahay, Abby. Huwag mo munang i-reveal kung saan ka nakatira. At tama lang naman, tanong niya, Sir Tom, kung mali ba na gusto daw niyang manligaw muna sa kanya in person, yung kanyang nakilalang guy, at kung magkikita daw sila, ano yung mga dapat niyang pag-ingatan bilang first time niyang makakilala ng manliligaw online. So, hindi mali, Abby. Dapat lang talaga na maging maingat ka. Dapat lang magkaroon ka ng magkaroon ka ng kaunting takot. Yan. Pero wala namang masama. Hindi masamang makipagkilala online at hindi masamang makipag-eyeball, Sir Tom. Basta alam mo yung limitasyon mo at palagi mong isinasaisip yung pag-iingat mo.
1: Yan.
0: Okay. Huwag kang magbibigay ng pera kapag sinabing, ay parang wala akong dala ngayon, parang nawala yung wallet ko.
1: Tumakbo ka na, Abby. Pag may mga paghinihingi ng pera sa nawala wallet niya, ako, scam na yan. Yan ay delikado na.
0: Minsan naman, Sir Tom, nag-aalok pala ng insurance.
1: Talaga? May mga ganun?
0: May mga ganyan. Nag-aalok ng insurance o kaya naman, inire-recruit
1: networking, networking. Magkakapi kayo.
0: Yes. Mag-ingat ka rin sa ganyan, Abby. At mas maganda talaga kung makilala mo siya ng personal. Kasi... sabi ng asawa ko, Sir Tom, pala naalala ko, natatakot daw siya na baka iba raw pala siya sa baka daw makita ko na iba siya in person sa nakilala ko online.
1: Sa pinoproject niya online.
0: Oo.
1: Yung pa isa, iba yung pinoproject sa online nung kausap mo kesa rin sa makikita mo sa kanya sa personal.
0: Yes.
1: So you have to be wary of that. Diba?
0: Ang daling kasing magtago sa likod ng computer. Diba? Kaya nga ang daming troll ngayon.
1: Yes.
0: Diba, Sir Tom?
1: Absolutely.
0: Isa pang nakakainis yung mga troll na yan. Kasi ang dali-dali lang magtago ng identity online. Ang daling manira dahil nagtatago ka sa dummy account. Diba? Yung kung sino ka online at kung sino ka in person, sa tingin ko magkaiba talaga yun, Sir Tom. Naniniwala ka rin ba na magkaiba ang tao?
1: Sa online. Kasi sa online, malakas ang loob mo eh. Kasi hindi ka niya kita. So, kung ano yung sabihin mo, freely nasasabi mo. Kapag sa personal na, minsan nasa shy ka, timid, tapos hindi mo ma-express talaga yung sa loobin mo, unlike kapag online, na-express mo talaga eh. Minsan nagiging aggressive pa nga minsan. Pero pag nakita mo na personal, ganun pala siya, parang hindi mo nagsasalita o tahimik lang. Diba? So, parang magkaiba yung personality na pinoproject through online and sa personal.
0: Yan. Kaya para kay Abby, yes, makipagkita ka muna.
1: Correct,
0: magpaligaw ka in person. Kilalanin mo siya in person.
1: Yes.
0: Tumigil na kayo sa inyong paggamit ng kung anumang online dating app yan. Kasi kung seryoso yan, dadalhin ka niyan sa totoong buhay. Iiwanan na niyan yung,
1: absolutely,
0: yung apps na naka-install dyan. At hindi na yan, kumbaga kapag pag seryoso yan sa'yo, iiwanan na niya lahat ng online dating apps na ginagamit niya kung may mga ganun man. At ganun ka rin sana, Abby. No? Kung napatunayan niyo naman sa isa't isa na okay naman kayo, mabuting tao naman kayo at seryoso naman kayo pareho na naghahanap kayo ng someone na pwedeng mag-

0: nakakakilig, ganyan, masaya. Ayan.
1: Pero, napapansin ko kasi ngayon, mga kabataan, 1 to 2 days lang na nag-chat-chat, magkikita na sila. Mm. Diba? O in a span of few days lang, mag-eyeball na sila. Ganong kabilis ngayon yung mga kabataan using dating apps. At may mga, ano pa yan, like yung, I think, yung Bumble. Seeking for, ano, hindi lang basta love eh. Seeking for intimacy talaga.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ko na pwedeng sabihin on air kasi mahalay. Mm-hmm. Pero they're seeking for intimacy instead of love. So yun yung delikado rin kasi kapag ganyan, aggressive yung lalaki minsan when comes to dating. Kapag mag-aibol na, akala nila ay madadala agad nila yung babae sa mga lugar na pwede sila magkaroon ng intimate activity.
0: Ayan, Abby, bigla ko naisip yung sabi ni Sir Tom, kapag dadalhin ka sa isang lugar,
1: yan,
0: para sa ganito, huwag kang papayag, Abby. Tumakbo ka na.
1: First time niyo magkikita, tapos dadalhin ka agad doon. Ayun.
0: Oo nga, utang na loob.
1: Red flag na yan, red flag yan.
0: Oo, baka kasi ang hanap lang pala ni Guy na nakilala mo, yun, Sir Tom, diba? Yung diba? Sabi ni Sir Tom na
1: intimacy,
0: bawal sabihin sa ere. Baka,
1: correct.
0: Baka mapagalitan kami. Ayan, Abby, kapag mga ganun, ay huwag kang papayag.
1: Mamaya pag-usapan namin yung ano, yung ginagawa mo ng pamahalaan when it comes to combating yung mga love scam, yung mga pinaiigting nila na programa, like yung cybercrime investigation o CICC na tinatawag, kung anong ginagawa nila para makombat yung mga scam na to happening online. So yan ay after a few reminders from this station ng What's On Your Mind ay magbabalik po makalipas na lamang ilang paalala. Hold on.
2: DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. DWFS, forever at your service.
3: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Farm Elections 2026.
7: Farm Elections 2026.
6: Bumoto. Makilahok. Magpasya.
8: Alam mo ba, nakailangang ipaliwanag ng mga opisyal ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa Kongreso kung paano nila gagamitin ang kanilang pondo? Sa ilalim ng dating ARMM setup, kailangan bigyan ng katwiran ng mga regional government officials ang kanilang budget sa harap ng Kongreso, katulad ng ibang ahensya ng pamahalaan. Dahil dito, naging nakadepende ang rehiyon sa pambansang pamahalaan para sa taunang budget nito. Sa BARM, binigyan ng rehiyon ng mas malawak na fiscal autonomy upang mas magkaroon ito ng kakayahang pamahalaan ang sarili nitong pondo.
6: BARM Elections 2026.
7: BARM Elections 2026.
6: Bumoto. Makilahok. Magpasya.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kabon!
4: You are listening to DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena, the new sound of public service and FM radio.

0: Mind. Bakit nga ba What's on Your Mind, Sir Tom? Bakit pangalan niya nung program What's on Your Mind?
1: Ayun, yung kaya ito What's on Your Mind, magbibigay kami ng mga advice, bang matatawag yun, sa ating mga gumawa ng liham para mabigyan sila ng sound advice kung meron lang kaming mabibigay na sound advice. Base na rin naman sa research namin yon. And of course, para makapagbigay linaw rin sa ilang mga topic na pinag-uusapan namin ngayong araw na ito sa programang What's on Your Mind. So yun, basically yun lang naman yung ano, kaya naging ganun yung title ng program.
0: Yes. Hmm. Opo. Ngayon pong second half natin, Sir Tom, it's time for our government perspective.
1: Mm-hmm.
0: Yan. Ano ba yung maipapayo ng gobyerno sa sitwasyon ni Abby? Actually, merong mga babala tungkol dyan, abiso. Wag namang babala.
1: Sige,
0: parang
1: nga,
0: pinatakot naman si Abby.
1: Sige,
0: may abiso.
1: Ano yung abiso dyan, ng government dyan?
0: Oo, ang National Privacy Commission. Mm-hmm. And if flash ni na ate itong, pwede mo itong basahin, Abby. Galing ito sa website ng NPC, National Privacy mm-hmm. Commission. Meron silang article. Ang title nito, Abby, ay It's a Match, Now What? Yan. Nag-match kayo, tapos ano kasunod? Yan. Maganda to itong material na to ng NPC tungkol sa dating app, no, Abby? Saan na nakikita mo to, Abby, yung naka-flash ni na Ate Utoy sa ating page o sa ating Facebook Live? It's a Match, Now What?
1: Hindi raw na i-download do.
0: Ah, ayan, sige. Nasa radio ate. Opo, ayan. Ilalagay ni na ate, no? Sabi dito, Abby, sinasabi rito na hindi naman inherently dangerous yung makikipag kita ka online o kahit yung mismong dating app, hindi naman siya ano. I mean, Sir Tom, yung dating app for sure ginawa siya ng maganda yung intention na i-connect, no, pagtagpuin ng iba't ibang mga tao. Pero kailangan pa rin, Abby, na samahan ito ng awareness, syempre, at pag-iingat, no? So, dito sa article na to, kung mababasa mo, Abby, binibigyan din dito na hindi naman kailangang ibigay ang lahat ng personal na impormasyon. Lalo na kung kakakilala mo pa lang naman at mahalagang magkaroon ng boundaries habang unti-unting nabubuo yung inyong tiwala sa isa't isa. Sabi rito sa article na to, Abby, may mga practical advice siya. Medyo sinasummarize ko na to, Sir Tom. Babasahin niya ni Abby for sure. Abby, una sa lahat, huwag mong ibigay muna yung complete home address mo. Huwag mong sasabihin
1: absolutely
0: kung saan ka nakatira. Ayan, Abby, ito yung ano, ito yung article galing sa National Privacy Commission website. Basahin mo sana yan. Ikalawa, Abby, mag-ingat ka sa pagbibigay ng personal na impormasyon, lalo na personal information at personal financial information.
1: Mm-hmm.
0: Baka naman pag hiningi yung bank details mo, bigay ka kaagad. Huwag naman ganun, Abby. Yan, financial information, workplace, kahit yung lugar ng trabaho, Sir Tom, huwag agad sasabihin.
1: Naku,
0: huwag
1: agad siya, no?
0: Huwag mo rin sasabihin yung daily routine mo, yung gumigising ka ng ganitong oras, yung very detailed ba ng mga impormasyon. Gumigising ka ng ganitong oras, umaalis ka ng bahay ng ganitong oras.
1: Sumasakay ka ng ganyan.
0: Sumasakay ka ng jeep o ng
1: yes
0: MRT man, o darating ka sa office ng ganitong oras kasi ganitong oras yung in mo.
1: Huwag mo siya ng detail do.
0: Oo, ganitong oras ka lumalabas, ganitong oras ka dumarating ng bahay. Baka naman ganun, Abby, huwag mong sasabihin yung daily routine mo. Tapos, syempre, yung financial information, at huwag mo ring sasabihin yung impormasyon na pwedeng gamitin para matukoy o ma-access ka. Sir Tom, na may nabasa ako nung isang araw, may stalker siya, babae, na nakatira siya sa condo.
1: Uh-huh.
0: Solo lang siyang naninirahan doon. At may stalker siya, nagkagusto sa kanya, at very creepy yung lalaki kasi tumira doon sa ilalim ng bed niya. At kapag
1: talaga
0: siya po ay
1: nakapasok.
0: Kapag siya ay aalis, saka lalabas yung lalaki, doon maliligo, doon kakain, kakainin yung mga nasa loob ng ref niya. Tapos, minsan nag-chat sa kanya, na-creepyhan siya kasi
1: alam yung personal details niya.
0: Oo, alam kung saan siya nakatira, nag-send pa ng picture.
1: At grabe.
0: Yun yung ano, labas ng yung condo niya. Unang sinend na picture sa kanya, yung harapan ng kanilang condo.
1: Oo.
0: Tapos, sabi niya, nagpa-check siya ng CCTV. Wala. So, medyo nakampante siya. Ang kasunod na sinend sa kanya yung pinto ng kanyang condo unit. At sabi niya, nagpatingin uli siya ng CCTV. Wala nakita. Tapos, pinaka yung point kung saan talaga nag-freak out na siya, sinendan siya ng picture ng paa niya.
1: My God.
0: Ng paa niya in real time. Yung paa niya parang naka-cross at yung ding picture na yon ang kinuha ng lalaki sinend sa kanya. At bigla siyang tumakbo, muntik na siyang mahabol pero luckily hindi siya nahabol, Sir Tom, at nakapag-report siya sa security at doon nahuli yung lalaki. And it turned out na yung lalaki tumitira doon sa
1: loob mismo ng bahay niya.
0: Sa loob mismo ng bahay niya, sa ilalim ng bed. Habang nandun siya, natutulog siya, andun lang yung lalaki sa bed, sa ilalim ng bed. At kapag nag-work siya, sakalang lumalabas, kumakain, naliligo, and everything.
1: Stalking to the highest limit na yan, yes. Di ba? Pag may mga ganyan kayong, ano, like Abby, pag may napansin kang gano'n na medyo creepy na, i-report mo agad sa, ano, sa cybercrime unit, yung tinatag natin CICC, para ma-investigan ka agad at maputol na yung kanyang kalokohan na ginagawa. Kasi stalking is really, ano, it could lead to another crime. Crime na rin ng stalking, so baka lumala pa. Baka saktan ka niyan o
0: kung anong gawin sa'yo.
1: Kung anong gawin sa'yo, di ba? O
0: pagsamantalahan ka.
1: Oo, di ba? So nakakatakot siyang ganyan. Mabuti na lang ang government natin. May mga action na ginagawa, may mga programs para ma-combat itong mga ganitong klase ng gawain online na dapat nating i-report kung meron tayong napapansin man sa ating mga kausap o kadate na nakausap online.
0: Yes. So, yun yung mga government agencies, Sir Tom, nakakampi natin. Pagdating sa privacy, pagdating sa stalking, kung sakali man. Pero sana wag mong maranasan yun, Abby. Itong CICT, itong Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Yeah. Ito ay attached CICT, agency ng DICT, Sir Tom. Ng Department of Information and Communications Technology. Pwede rin mag-report sa ating mga PNP.
1: PNP kasi, rin. Meron sila itong cybercrime unit.
0: Yan. Meron silang, tama, may cybercrime unit ang ating PNP. So, kung makaranas ka ng kahit anong bagay, Abby, na nilalabag yung privacy mo, ay pwede kang mag-report sa, una sa police. Kasi siguro, Sir Tom, growing up, ang alam natin, ang una nating pagsusumbungan pagdating sa ganyan ay police. Di ba? Lahat pag nanakawan ka.
1: Ano bang maray natin sa cybercrime? CICC, di ba? Hindi natin alam, iba. May mga ganung existing agency pala na makakatulong sa atin. So police agad.
0: Police muna talaga yung una nating naiisip. Tama ka, hindi naman lahat ay alam agad yung CICC. Well, siguro ako, Abby, baka hindi ko alam ang CICC kundi ako empleyado ng gobyerno.
1: Ngayon ko lang nalaman.
0: Nag-research ko eh. NPC, yung mga
1: DICT alam ko actually, no? Yung pala yan, no? Parang isa sa mga attached agencies ng DICT, ano?
0: Yes. Meron silang Facebook page, Abby, itong Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na nga, no? So, yan yung mga kakampi natin sa gobyerno.
1: Correct.
0: Pagdating dito sa, ano, sa mga kaso na may kaugnayan, yung mga kasong ginawa online. Yan. Pero hindi naman namin hinahangad na, syempre ang hangad pa rin namin para sa iyo, Abby, ay magandang resulta nung pagkikita ninyo ni guy na nakilala mo online. Pero syempre, like we said earlier, makipagkita ka sa public place. Pero yan, but know na ang gobyerno ay kakampi mo pagdating sa mga ganyang bagay, Abby. Pero, syempre, ang hangad namin ni Sir Tom at the end of the day, at the end of this discussion, ay kabutihan mo pa rin at kaligtasan mo higit sa lahat, Abby. At para sa lahat ng mga may ka-talking stage, yung term nila ngayon, talking stage, may mga ka-talking stage sa online dating app o kahit sa Facebook o kahit saan paman.
1: Isummarize mo nga, Mara, yung letter ni Abby para sa mga sa kabatiran naman, mga ngayon pa lamang nakatutok sa ating programa at na malaman nila kung ano yung problema niya at ano yung mga sinabi natin nga kanina.
0: Yan, sige po. So basically, itong liham ni Abby, humihingi siya ng perspektibo sa amin ni Kuya Tom Kasi may nakilala siyang guy online, gusto nang makipagkita sa kanya, at ang tanong niya, kung mali daw ba na gusto muna niya magpaligaw in person? Sabi namin kanina, hindi naman mali yun. Actually, tama nga yun, di ba? Mas maganda kung manligaw sa'yo in person bago mo siya sagutin in the everything. Kasi ibang level naman na yung may karelasyon ka na, Sir Tom. Di naman siguro maganda kung ano, kung nakilala mo lang basta online. Lalo na kung siguro malapit lang naman kayo yung lugar niya sa isa't isa. Yung kasi mga online dating app, kung nakilala niya si guy sa online dating app, meron kasi yung ano, minamatch ka sa mga taong malapit lang
1: sa'yo.
0: Yung asawa ko,
1: proximity?
0: Yes, yung proximity. Yung asawa ko, magkatapat kaming subdivision.
1: Kaya kayo pinagmatch.
0: Sir To, meron kang makakamatch na taga Guam.
1: Talaga?
0: Taga Australia. Mga tipong ganyan, medyo malalayo. Pero bihira yung, halimbawa, nasa Pilipinas ka, tapos makakamatch mo nasa US, parang hindi masyado. Yung mga malalapit sa'yo, usually, Abby. So, sa tingin ko, kung nagmatch kayo, malapit din naman kayo sa isa't isa yung inyong distansya. So, makakapagkita talaga kayo. Pwede nyo simulan yung relasyon nyo ng in-person talaga. Ayan. At sabi namin kanina ni Sir Tom ay ingat ka ha. Huwag mong ibibigay yung mga personal mo masyadong impormasyon, yung workplace mo, yung iyong address sa bahay, makipagkita ka sa public place, kapag ihingan ka ng mga sensitibong picture, huwag ka magbibigay, kapag dadalhin ka sa isang lugar, huwag ka rin papayag, Abby. At wag pwede kang ano yung may live location ngayon, Sir Tom, na app.
1: Oo,
0: yung
1: app.
0: Pwede kang may mapagkwentuhan na kaibigan.
1: Yan,
0: kahit nanay mo, parents mo, gustong-gusto ng mga magulang na nagsha-share ang kanilang mga anak sa kanila. I-share mo yung live location mo, sabihin mo, nanay, makikipagkita ako dito sa lalaking to, ganyan.
1: Ako, baka hindi ka napayagan. Magsasabihin mo 'yun.
0: Oo. Kuya, kahit sa kaibigan. Ayan, pagkakatiwalaan mo. Para alam kung
1: sabihin mo na rin sa nanay mo, pag makikipagkita ka na siguro. Yan. Kung hindi ka papayagan. Pero sabihin mo kung nasaan ka. Yan, kung nasaan ka.
0: Teka, baka pala si mama yung nanay.
1: Malamang. Ayan.
0: Baka maging third wheel si nanay sa date.
1: Koko yun, siguro na doon ako.
0: Ganyan ba si Sir Tom? Ayan. So, yun mga basic lang naman na pag-iingat, Abby. Pero napakahalaga kung susundin
1: correct.
0: Kasi,
1: absolutely.
0: Ma-ensure yung kaligtasan mo una sa lahat.
1: At, Abby, pairalan natin yung, ano, yung rational way of thinking. Hindi yung puro puso agad. 2 months mo pa lang kakilala, pero online, hindi pa kayo nakikita personally, tapos na in love ka na, ayun na matindiro, mahirap kontrolin yun, mawawala na yung common sense mo, you will eventually fall for him or her, tapos wala ka nang maisip na tama na kung anong ginagawa mo is para lang sa kanya at para sa ikasasaya niya. At yun ang really very dangerous kapag nangyari na yun.
0: I agree doon sa sinabi ni Sir Tom at kahit hindi ko yan ginawa.
1: Parang muntik na.
0: Oo. Kung masamang tao yung nakilala ko, baka napahamak talaga ako, Sir Tom. So, kaya hindi ako proud. Sabi ko kanina, hindi ako proud nung una at hindi ko siya inire-recommenda kahit kanino, Abby. Yan. At eto, no, meron tayong mga government agencies na kakampi natin, ang NPC, ang DICT, ang CICC, para tulungan tayong lutasin o pagsumbungan itong mga taong
1: mapanamantala.
0: Yun sinabi mo. Yung mga nananamantala online, yan. Abby. Ayan, magandang hapon muna o magandang umaga pala sa mga kasama po natin sa ating Facebook Live. Again, pwede po kayong makiisangkot no, sa ating talakayan. Babasahin
1: next time po, next time. Oo.
0: Oo, ni Sir Tom. Si Ate Josie, kasama rin po natin si Ate Utoy, si Kuya Jaren, si Kuya J-Lord, si Kuya Lemore, aba mga ano to ah. Mga nakilala din sa ano to
1: online.
0: Sa Facebook, online. Si Kuya Egay, ay traditional,
1: traditional
0: yan,
1: si Kuya Egay.
0: Tumawid pa ng dagat yan, si Kuya Egay. Magandang umaga rin po kay Sir Kudik Cantos. Yeah. Ayan. So, ito po yung maiden episode ng What's On Your Mind. Pero bukas, may mga makakasama pa rin tayo, Sir Tom. At para po sa mga gustong magpadala ng kanilang liham, pwede
1: address natin.
0: Email sa
1: as email pala o email. Yes. Address pa. Email na ang email.
0: Oo, pero pwede rin naman siguro sa mga personal na messenger namin ng yan, mga yan, announcer dito sa Radyo Pilipinas Lucena kung kami po ay friend niyo sa Facebook.
1: O sa messenger ng ano ng Radyo Pilipinas mismo, di ba?
0: Ayan, opo, oo. Pwede nga rin po dito sa Radyo Pilipinas Lucena Facebook page. Paki-follow na rin po. Yan, para lalong lumawak yung ating reach. Pero kung ayaw nyo naman na gamitin yung personal ninyong Facebook o Messenger sa pagsisend, pwede po rin yung i-email. Ano po? Ito po yung aming email. Naka-flash po yan sa ating screen at sa ating pong caption, itong ating Facebook Live. Yan po ay W-O-Y-M. Maliliit na letters lang po. W-O-Y-M dot. Yan. May dot po yan, ha? Dot RP Lucena at gmail.com. Again, wom.rplucena@gmail.com. Yan, pwede po kayo magpadala dyan ng inyong mga liham. At pwede rin po dito sa Radyo Pilipinas Lucena Facebook page. Pagkatapos nyo kaming i-follow, ay magpadala na po kayo ng inyong liham. Pwede kayong gumamit ng real name ninyo, pwede rin namang hindi.
1: Alias, nauso ngayon.
0: Oo. At mas maganda, Sir Tom, kung ano, kung mga wholesome lang na ano, na bagay. Huwag naman po kayong hingi ng payo sa amin tungkol sa
1: very intimate na ano.
0: Wala akong may ipapayo.
1: Meron actually mapapayo, kaya lang hindi pwede sa on air. Syempre.
0: Oo, baka
1: very sensitive ang ating mga listener. Anyway, Mara, napaka insightful, interesting ng naging topic natin ngayong umagang ito. Parang po mga i-offer ang what's on your mind sa mga susunod pa nitong episode with other host. Kasama pa natin si Kudik Canto, sa aming station manager, si Carmi Isles, and of course si Ate May Dueñas Formaran. Ako, madami masashare yan si Ate May. Saka si Joshua Miguel Suarez. Yan. Sula yung mga kasama ninyo sa mga susunod na episode. Probably kami ni Mara magbabalik siguro mga after a few weeks kami ulit. Rotation yan eh. Rotation yung aming magiging sistema dito sa ating programang ito.
0: Oh, so hindi tayo magkakaumayan sa isa't isa.
1: Yes, oo, hindi.
0: Kasi kada
1: marami tayong pag-uusapan, oo.
0: Oo, kada episode meron tayong iba-ibang katandem.
1: I'm looking forward sa pag-uusap namin yan ni Ate May. Oo, ng pag-uusapan namin ito.
0: Baka si Ate May yung katandem mo.
1: Baka magsigawan kami dito.
0: Baka mag-away tayong lahat.
1: Pag Sir Kudik naman ang mga katandem ko, baka hindi na magsalita.
0: Hindi, mga ano lang to, mga what's on your mind nga, kung anong iniisip ng bawat isa.
1: Payo mo kay Abby sa pagtatapos natin programa.
0: Yes, lastly, Abby, ako pa ulit-ulit kong sinasabi na wag mong tutularan yung ginawa ko na medyo maingat din naman ako doon, pero nakipagkita ako ng nagdagpahatid pa ako sa subdivision pero hindi sa mismong bahay. Sa tapat lang kasi yung katapat nila na subdivision,
1: yun
0: naman yung bahay niya.
1: Lapit
0: lang. Oo, pero
1: tapatan.
0: Oo, pero dapat hindi pa rin ganun, Abby. At hindi mo sasabihin kung ano oras ka lumalabas. Yung
1: pero nakapagtaka ba't naandun si yung asawa mo nung nung nandun ka sa SM.
0: Huwag ka nang destiny
1: yun.
0: Naniniwala rin kasi ako sa destiny, Sir Tom.
1: Okay. Sige. Payag na.
0: Huwag mong inaanak mo yun, ha? destiny yun. Pero Abby, huwag kang basta maniniwala sa destiny, ha? Pairalin pa rin ang utak muna. Huwag ka lang gumaya sa akin, Abby, na medyo risky din naman yung ginawa ko. Sir Tom.
1: Wala namang masama sa sa online dating. Wala namang masama sa pag-usap sa online chatting. Pero gamitin natin ang ating utak at let's be careful kapag tayo ay nakipag-usap sa lalo na sa mga hindi natin kakilala para maging safe tayo. Yun lang at pagliligaw, mas maganda yung personal pa rin. Traditional way of dating, mas maganda yun. Kesa yung online.
0: Ayan, kilalanin nyo ang isa't isa.
1: Yes.
0: In person. Yes. Ayan, in person. Kasi nga, iba pa rin yung paano siya matulog, yung mga mga tics niya, baka may tic pala, Sir Tom, yung mga gusto niya na baka ayaw mo, baka mamaya abi, baka mabaho pala ang
1: paa. Ngayon, diba sabi natin kanina, iba yung pinoproject online at yung pinoproject ng isang tao, kapag nakausap mo na personally.
0: Yan. Oo, sa Facebook, pati kung sila yung nagbi-video call, may mga filter yan.
1: Yan, correct.
0: Diba? Oh. Baka iba pala yung itsura niya.
1: Sure, pag sa personal, diba? Oo. Di pala, naku, maraming ganyan na. Oh, grabe.
0: Ano bang tawag doon?
1: Wala-walang tangihawat sa Facebook, tapos pag nakita ang dahil pa.
0: Wala naman ito sa itsura.
1: Wala masama. Pero diba, deceiving pa rin. Dapat ay kung anong nakikita mo sa Facebook, yun na rin yung makikita sa personal.
0: Oo, kung sino ka talaga, edi yan ka.
1: Yes. Mm-hmm.
0: At naniniwala naman ako na may magmamahal sa iyo ng yan ka, as is.
1: Correct.
0: Yan, wala kang kailangan baguhin. Ayan. Lalo na kung mabuti kang tao. Yun lang, Abby. Maraming salamat sa kwento mo. Sa kasunod na episode, tungkol naman sa isang estudyante yung pag-uusapan nating kwento. Parang yun po yung episode ni Josh at ni
1: Sir. Oh, maganda yan. Abangan niyo yan, ha. Oo. Sige, sige.
0: Ayan, mga ibang topic naman ito, Sir Tom. Maraming salamat. Ako po si Mara Grisula.
1: At ako po si Tom Alvarez.
0: Maraming thank you kay Ate Utoy, kay Ate Josie, at kay Kuya Rodel, ang ating pong mga katuwang sa ating master control at sa ating pong transmitter site. Kami po ang 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Public Pulusena, at ito po ang
1: What's on Your Mind?
0: Ingat po kayo.
2: DWFS 87.9 FM, forever at your service.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kabon!
5: At Radyo Pilipinas 1, like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
7: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
9: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
10: Maganda bang takbo?
9: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
7: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
11: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
7: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
12: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. at ang pagbabago nakikita mismo sa buhay ng tao.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
5: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: Philippine Standard Time, 3:30 makalipas ang alas 11 ng umaga.
5: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ating mga pangunahing balita. Office of the Cabinet Secretary handang makipagtulungan sa National Anti-Poverty Commission para mailapit ang programa ng pamahalaan sa higit na nangangailangan.
5: Headlines. Headlines.
14: Imbestigasyon sa paulit-ulit na pagbaha sa NLEX San Simon exit itinutulak sa kamera.
5: Headlines.
15: Fuel discount program ng pamahalaan tuloy pa rin ayon sa LTFRB. Samantala sinusulong na regional oil stockpiling, suportado naman ng 5 bansa sa Timog Silangang Asya.
5: Headlines.
14: Pagtaas ng marka ng mga Pilipinong mag-aaral sa larangan ng reading, mathematics at science, ikinatuwa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Headlines.
15: Komisyon tututulan ang motion para sa hospital confinement ni dating House Speaker Martin Romualdez.
5: Headlines.
14: At hadog ng Pangulo job fair sa Negros Oriental, aarangkada na sa Negros Oriental sa September 14.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
14: 5 minuto po makalipas ang alas 11 na umaga ngayong Miyerkules, September 9, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol. Tayo po'y napapakinggan live sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Office of the Cabinet Secretary nagpahayag ng kahandaan na makipagtulungan sa NAPC o National Anti-Poverty Commission para sa paglalapit ng mga programa at serbisyo ng pamahalaan sa mga Pilipinong higit na nangangailangan. Pagkakatalaga sa ahensya ni dating Senador Manny Pacquiao, akmang-akma ayon kay Cabsec Benhur Abalos. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Pinahayag ni Cabinet Secretary Benhur Abalos na handang makipagtulungan sa NAPC ang kanyang tanggapan upang mailapit ang mga programa at serbisyo ng gobyerno, lalo na sa mga kababayan nating mahihirap. Ang pahayag ay ginawa ni Abalos sa gitna ng inaasahan nilang gagawing maigting na koordinasyon ni dating Senator Manny Pacquiao sa concerned government agencies at mga basic sector para sa mga programa sa social reform at poverty alleviation kasunod ng pagkakatalaga dito sa National Anti-Poverty Commission. Inaasahang malaki ang maiaambag ng mga nasa basic sector upang makabuo at matupad ang mga polisiya at programang nakakaapekto sa kanilang mga komunidad. Binigyan din naman ni Abalos na walang ibang mas angkop na mamuno sa NAPC kaysa kay Pacquiao na mula sa kahirapan ay naging 8th Division World Boxing Champion at naging inspirasyon sa maraming Pilipino. Makakatulong din niya ang karanasan ni Pacquiao bilang naging kinatawan ng Sarangani at dating senador. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
17: Sumampa na sa 2.2 million pesos ang kabuang humanitarian assistance na naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, kung saan kabilang narito ang 3.2 million family food packs na naipamahagi na sa iba't ibang lokal na pamahalaan. Sa panayam ng programang Boses kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, sinabi nitong walang patid ang disaster relief operations ng kagawaran, lalo't may mga ilang lugar pa sa bansa ang apektado ng pagbaha. Pagdating naman sa supply ng family food packs, nananatili itong sapat dahil araw-araw din ang sinasagawang replenishment ng Luzon at Visayas Resource Center. Nasa maayos din na kondisyon ng logistics at supply chain management ng DSWD, kaya naman mas mabilis na naipapaabot ang tulong.
18: As we do our disaster response operations, nagre-replenish din tayo ng mga goods doon sa ating pong mga warehouses. Again, that's part of strengthening our supply chain and to enable the department to respond immediately to any eventualities. At present, nasa mahigit 3.1 million family food packs yung nakapreposition pa sa iba't ibang warehouses ng DSW.
17: Yan si DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Bilang ng mga napaulat na nasawi dulot ng habagat at mga nagdaang bagyo, sumampa na po sa 44 ayon sa NDRRMC. Magbabalita si J. Mark Dagala.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Dagdagan pa bilang ng mga napaulat na nasawi dahil sa insidenteng dulot ng mga nagdaang bagyo, gayon din ang mga pagulang dala ng habagat at mga pagbaha. Batay ito sa pinakauling datos sa National Disaster Reduction and Management Council o NDRRMC, so saan maabot na sa 44 na napaulat na nasawi habang 5 naman ang naitatalang missing o nawawala. Samantala, 347 lugar pa rin ang nanatiling lubog sa baha. Kung saan pinakamarami rito ay sa Region 3 o Central Luzon na may 285 lugar. Aabot naman sa 3 milyong pamilya o mahigit sa 10.6 milyong individual ang apektado ng kalamidad. Sitwasyon dito sa Kapukan ay patuloy pa rin na nakapagpunan sa mga sandaling ito. Para sa Bago Pilipinas, si Mardagal, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Aalisin na simula mamayang 12:01 ang tanghali ang toll rebate sa mga motorista na dumaraan sa San Fernando, Pampanga patungong Pulilan, Bulacan. Nalinis at naayos na kasi ang mga bahaging binaha, kaya normal na ang sitwasyon sa expressway. Ipinag-utos noon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang toll rebate sa ilang bahagi ng NLEX makaraan ng pagbaha sa Pampanga na nagdulot ng matinding traffic.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Imbestigasyon sa paulit-ulit na pagbaha sa NLEX San Simon Exit itinutulak sa kamera. Mula sa kamera, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Pinapaimbestigahan sa kamera ang paulit-ulit na pagbaha sa North Luzon Expressway o NLEX, particular sa bahagi ng San Simon Exit sa Pampanga. Kasunod ito na matinding pagsikip ng trapiko noong August 30 at 31 kung saan maraming motorista ang na-stranded dahil sa baha. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez, kailangan magpaliwanag ang Metro Pacific Tollways Corporation na MPTC, NLEX Corporation, Toll Regulatory Board at iba pa na ahensyang kaugnay nga dito sa kanilang posibleng pananagutan at civil liability. Din ni Hernandez na hindi ito yung unang insidente ng pagbaha sa lugar dahil nalubog na rin sa baha ang naturang bahagi ng NLEX noong August 2023. Kinwestiyon din ng mababatas yung patuloy na paninilina ng toll kahit na hindi na ibibigay sa mga motorista yung ligtas at maayos na servisyong inaasahan kapalit nga ng bayad. Git niya, may katapat na obligasyon ang karapatang maningil ng toll. Kabilang ngayon pagpapanatiling ligtas at maayos ng kalsada at yung agarang pananagutan kapag mayroong aberya. Kabilang din sa nais na mababatas ay yung pagkakaroon ng malinaw na mekanismo para sa otomatikong pagsuspendo ng toll collection kapag may matinding pagbaha, malawak ng aberya o emergency sa tollway. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Agresibong ipinatutupad ng Maynila ang mga hakbang nito sa gitna ng epidemic conditions ng leptospirosis sa lungsod. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Manila Health Department Officer in Charge at City Health Officer Dr. Grace Padilla na personal na nagbabahay-bahay ang mga barangay health worker para magbigay ng gamot sa mga residente. Halos 200,000 na doxycycline ang naipamahagi na sa lungsod. Nananatili ring naka-alerto ang mga ospital at iba pang health facility sa lungsod sa harap ng pangambang tumaas pa ang leptospirosis cases ngayong nagpapatuloy ang mga pag-ulan.
21: Aggressive ang ating treatment or management or surveillance, which is ginagawa natin yan sa Manila ngayon kasi pinapalabas natin ang ating mga barangay health workers para sila ay magbahay-bahay na, hindi yung haantayin lang natin sa center and para ma-catch natin sila early.
17: Si Manila Health Department Officer in Charge at City Health Officer Dr. Grace Padilla.
5: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
14: Bunsod ng naitala ng epidemic level ng kaso ng leptospirosis sa lungsod ng Maynila ay nagtalaga na po ang Department of Health o DOH ng express lane sa iba pang karating na lungsod para ma-accommodate ang mga pasyenteng may leptospirosis. Kabilang sa mga ospital na may leptospirosis express lanes ay ang mga sumusunod. Okay, 13 minutes after 11 ang ating oras. Bigyan daan natin itong press briefing ng Department of Foreign Affairs.
5: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang.
0: And accelerates collective climate action. Ang Pangulo ay dadalo, bahagi ng tungkulin ng Pilipinas bilang ASEAN Chair sa taong 2026. Through this visit, the President seeks to ensure that our modern partnerships remain open, resilient, and capable of delivering prosperity to our people. Magkakaroon ng pagkakataon si Pangulong Marcos Jr. na ipaliwanag sa mga miyembro ng BRICS ang mga pangunahing prioridad ng Pilipinas bilang ASEAN Chair. Ang mga prioridad na ito ay umiikot sa larangan ng peace and security, people empowerment at prosperity. Ang pakikilahok na ito ay isang strategic opportunity upang subaybayan ang mga emerging economic frameworks at irepresenta ang mga prioridad at pananaw ng rehiyon habang direktang nakikipag-ugnayan sa mga pinuno ng mga major emerging economies. Sa kanyang pagbisita, makikipagpulong din ng Pangulong Marcos kay Prime Minister Modi upang pag-usapan ang progreso ng ating Philippines-India Strategic Partnership, suriin ang implementasyon ng ating 5-year plan of action for 2025 to 2029 at ipagpatuloy ang pagpapalitan ng pananaw tungkol sa ekonomiya na nakakaapekto sa ating mga mamamayan. Maraming salamat po. Maaari na po akong sumagot ng inyong mga katanungan.
1: Okay, unang tanong mula kay Harley Balbuena, IBC 13.
22: Good morning, ASEC. ASEC, will the President meet with the business leaders and are there any expected investment pledges from the India trip?
0: Yes, the President's program includes engagement with Indian business leaders to strengthen the trade and investment ties with India. Ito pong meeting ng Presidente with business leaders in India, ang goal po nito ay to follow up yun pong pledges and commitments made by Indian companies last year. Kung matatanda nyo po, ay bumisita doon si Presidente in August 2025. So ito po yung pag-uusapan nila with the business leaders.
1: Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN.
23: Hello po, ma'am. Aside po kay Prime Minister Modi, magkakaroon po ba ng ibang bilateral meeting si Pangulong Marcos sa iba pang mga leaders na nandoon?
0: Sa ngayon po, ang confirmed na meeting ni Presidente ay with Prime Minister Modi.
1: Maricel Lalili, TV5.
24: Good morning, ma'am. Sino-sino po yung kasama doon sa yung delegasyon ng Pilipinas going to India? And can you refresh us kung ano po yung pledges from Indian companies last year na ipa-follow up ni PBBM?
0: Based on the information that we have right now, the President will be accompanied at the summit by Secretary of Foreign Affairs Maria Teresa Lazaro, Secretary of Information and Communications Technology Henry Aguda, and Secretary of Finance Frederick Goh. Doon naman ho sa pledges, natatandaan natin, in-announce ni Presidente yung $5.8 billion made by Indian companies last year, covering a wide range of sectors, including technology, health, energy, and infrastructure.
1: Sunod na tanong mula kay Allen Limos, The Manila Times.
2: Hello, Asik. I would like to ask lang po yung ano involvement dito ni President, given that one of the participants here is China po, no, and given the tensions nga po, ano po yung in-expect natin for this summit po, given the issues with the two countries? Thank you.
0: Okay, the President will participate in the summit in his capacity as the 2026 ASEAN Chair, and it is not an effort to seek any bilateral alignment with any nation. Ito po ang pagkakataon ng ating presidente to constructively engage major emerging economies, markets. Itong BRICS countries, they represent major share of global output and trade. So ito po isang malaking oportunidad para sa atin.
1: Follow-up question mula kay Junel Maribohok, UNTV.
3: Not follow-up, but other issue, kung pwede po. Yung may posibleng action po ba ang DFA dito sa nangyaring insidente sa South Korea kung saan sa speech ni Sec. Gibo, sa kalagitna ng kanyang speech ay inabutan siya ng notes mula sa isang Chinese delegation ukol dito sa issue sa West Philippine Sea. Inilarawan ito ng kalihim na kawalan ng respeto. May tinitingnan po ba ito ng DFA?
0: Para sa amin po, we respect the statement and views of Secretary Teodoro. Other than that, I do not wish to further comment on this matter.
1: Natanong mula ulit kay Harley Balbuena, IBC 13.
22: Hey, Asek. Asek, just like the Philippines, India is also always devastated by monsoon rains and floods. So is there any possibility that we can create a cooperation with India on flood mitigation?
0: Yes, isa ho yan sa pag-uusapan, no, ang kahit dito sa BRICS summit, isa yan sa agenda, and to have the support for climate resilience and sustainable development.
22: So can we say na we can have tips from India on how to solve the flooding problem?
0: Marami pong pwedeng mapag-usapan. I do not wish to preempt what the President would specifically raise with Prime Minister Modi. Pero because of our strategic partnership with them, mas gusto ho nating mapalalim ang ating kooperasyon sa larangan ng defense and security, science and technology, trade and investment. Kasama na din po ang climate change, ang pagresulta sa climate change.
1: Okay, sunod na tanong mula kay Clisel Pardilla, PTV.
4: Ma'am, sorry, ano pong mga sector yung makakaharap during the business meeting?
0: Okay. I don't have the list of the official business leaders listahan po, but it will cover wide range of sectors including technology, health, energy, and infrastructure.
4: Ma'am, sorry, kasi India is one of the largest exporters of rice, and syempre may El Nino po tayo. Before yung Philippines, I think it's Vietnam na mayroong partnership. Magkakaroon din po ba ng partnership on maintaining yung exports ng India, lalo na po sa panahon ng El Nino?
0: Isa ang trade and investment and agriculture, pag-uusapan ni Prime Minister Modi.
1: Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7.
6: Good morning, Asek. You described this as a strategic opportunity for the Philippines to engage emerging economies of the BRICS countries. Can you describe to us the potential of engaging the BRICS economies? Kasi I'm looking at the list of full member countries as well as partner countries. Marami ho sa mga ito mga hindi nating karaniwang na-engage. Ano? Please tell us more about the potential of engaging these countries.
0: Okay, since the President po was invited under his capacity as the ASEAN chair of for this year, sa atin po building a dialogue between ASEAN led by the Philippines and BRICS led by India could create significant geopolitical and economic support. Creating synergies po dun sa priorities ng ASEAN and BRICS can lead to economic opportunities, trade diversification, regional security, and support for climate resilience. Ito naman po ay pagkakataon natin for the ASEAN naman, no? Ang engagement po natin with BRICS is anchored doon sa ating commitment to ASEAN centrality, but we recognize the value of working alongside international partners to address pressing global issues and challenges. Outside the session naman po, the President will have the opportunity to engage with other participating leaders, many of whom represent some of the world's largest and emerging economies. Actually, half of, the BRICS countries po, they represent almost half of the world's population.
1: Okay, sunod na tanong mula ulit kay Jervis Manahan, ABS-CBN.
23: Ma'am, previously, the President has expressed interest in joining BRICS. Will the membership of the Philippines be tackled in his visit to, in his attendance to the summit?
0: As of now, since the invitation was extended to him in his capacity as ASEAN chair, the Philippines will continue to monitor developments in the region and engage constructively where appropriate to advance our interest.
23: Pero wala po sa table yung pagiging kahit partner country?
0: That would require further study at this moment and close monitoring. And we would also follow the experiences of our fellow ASEAN countries na miyembro po ng BRICS.
1: Okay, wala nang tanong mula sa Malacanang Press Corps. Balik sa iyo, ASEC Annalyn, para sa closing statement.
0: Maraming salamat po, Malacanang Press Corps.
7: Ang DFA briefing dito sa Malacanang, sinabi ni DFA spokesperson ASEC Annalyn na sa September 12 to 13, pupunta sa India si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. bilang tugon na rin sa imbitasyon ni Prime Minister Narendra Modi. Bahagi ito ng kulin ng Pilipinas bilang ASEAN chair ngayong 2026 na magkipag-engage sa BRICS summit na pinangungunahan ng India. Layo ng pagbisitang ito na ang masiguro yung modern partnership ng Pilipinas mananatiling bukas at nakaangkla sa pangailangan ng mga Pilipino at ng ASEAN region para rin ito maipaliwanag yung mga isinusulong ng ASEAN sa usapin ng peace and security at upang katawanin yung pananaw ng ASEAN region sa BRICS countries. Sa pagbisitang ito, magkakaroon ng pagkakataon si Pangulong Marcos na makapulong si Prime Minister Modi kung saan matatalaka yung Philippine-India Strategic Partnership, implementasyon ng 5-year plan action at yung pagpapatuloy ng pagpapalitan ng pananaw kaugnay sa ekonomiya na nakaka-apekto sa kapwa mamamayan ng Pilipinas at ng India. Posible mapag-usapan yung mga kooperasyon mayroong kinalaman sa climate resiliency, sustainable development, agriculture, trade, and investment. Magkakasama ni Pangulong Marcos sa pagbisitang ito ang mga kalihim ng Department of Foreign Affairs, DICT, at Department of Finance habang sa sidelines itong mismong BRICS Summit, magkakaroon rin ng hiwalay na pulong si Pangulo Marcos kasama ang business leaders sa India na mula sa mga linya ng teknolohiya, health, energy at infrastructure. Ito na muna yung pinakahuli mula dito sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang.
8: Delivery! Maria Jose?
9: Akin yan? Ang laki ng box!
8: Surprise!
9: Ng box.
8: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
11: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
12: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
11: Up to 80% ng hulog mo ang pwedeng i-loan.
12: No processing fee at fast approval pa.
11: Kaya,
9: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
25: Pag-ibig Fund Solid Coupon!
26: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide isang araw. Habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay, so ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapak Hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.

0: Noronyo. 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng eGov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Farm Elections 2026.
2: Farm Elections 2026.
1: Bumoto, makilahok, magpasya.
3: Natatangi ang BARM dahil gumagamit ito ng parliamentary system. May 80 miyembro ang parliament na gumagawa at nagpapatupad ng mga batas para sa rehiyon. Hindi tulad ng pambansang pamahalaan na presidential at unitary kung saan hiwalay ang pagboto sa pangulo at mga lehislador. Ang BARM ay may sariling parliament kung saan ang mga miyembro lamang ang iboboto na silang mamamahala sa rehiyon. Ipinapakita nito na posible ang lokal na parliamentary setup sa loob ng isang unitary at presidential na bansa.
1: BARM Elections 2026.
2: BARM Elections 2026.
1: Bumoto, makilahok, magpasya.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Oras natin, Pilipinas, eksakto alas 11:30 po ng umaga. Balikan natin ang ating mga balita. Bunsod ng naitala ng epidemic level ng kaso ng leptospirosis sa lungsod ng Maynila, nagtalaga na po ang Department of Health o DOH ng express lane sa iba pang karatig na lungsod para ma-accommodate ang mga pasyenteng may leptospirosis. Kabilang sa mga ospital na may leptospirosis express lanes ay ang mga sumusunod. Sa Quezon City, nariyan po ang East Avenue Medical Center, Quirino Memorial Medical Center, National Kidney and Transplant Institute, Lung Center of the Philippines, Philippine Children's Medical Center, Philippine Heart Center, Philippine Orthopedic Center at Dr. Jose Fabella Memorial Hospital. Sa iba pang karatig, sa iba pang parte ng Metro Manila, may leptospirosis express lane sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina, Rizal Medical Center sa Pasig, Research Institute for Tropical Medicine or RITM sa Muntinlupa, Las Piñas General Hospital and Satellite Trauma Center, Valenzuela Medical Center, Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium sa Caloocan at San Lorenzo Ruiz General Hospital sa Malabon. Sa ngayon ay ilan sa mga ospital sa Maynila ang nakapagtala na ng full bed capacity bunsod ng pagdami ng kaso ng leptospirosis.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Nagpapatuloy ang katamtaman hanggang sa malakas na El Nino at posibleng mas lumakas pa bago matapos ang taong ito. Sa programang Boses, sinabi ni Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section Chief Annalisa Solis, pagkatapos ng habagat ay posibleng mas maramdaman ang drier conditions dahil maaring magbago ang direksyon ng hangin at lumayo ang moisture sa bansa. Anya, maaring bumaba ng 40% ang dami ng ulan sa ilang lugar pagsapit ng katapusan ng Nobyembre. Nasa 44 na lugar ang posibleng makaranas ng dry conditions sa katapusan ng Nobyembre habang dry spell conditions sa 17 lugar.
10: Possible nga po na mag-strengthen pa ito sa mga susunod na buwan. At by end of 2026, Sir Alan, magiging very strong po na El Nino ang ating mararanasan. So ibig sabihin po, diyan na po papasok yung mga potential impact ng mga significant reduction sa tubig ulan at lalong-lalo na po yung medyo mainit na temperature sa mga susunod na buwan.
9: Si PAGASA Climate Monitoring and Prediction Section Chief Ana Lisa Solis.
7: Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Sinasamantala na ng Department of Agriculture o DA ang serye ng mga nararamdamang pag-uulan para paigtingin ang mga paghahanda nito para sa inaasahang matinding El Nino sa huling bahagi ng taong 2026 hanggang taong 2027. Sa panayam ng PTV, kay DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, binigyang diin ito na naging malaking tulong ang mga ulang dinala ng habagat at ilan pang mga bagyo para makabawi sa low-level status ang mga dam na sagot naman sa inaasahang kakulangan ng tubig. Hindi rin tumitigil ang DA sa pagsasaayos ng mga irrigation canal sa pangunguna ng National Irrigation Administration o NIA para mas maisaayos ang water management sa mga sakahan oras na tumama na ang matinding El Nino. Nagpapatuloy din ang programa ng pamahalaan sa pagkakabit ng mga solar-powered irrigation system na isa sa mga solusyon sa maayos na water management system.
6: Tuloy-tuloy din yung

0: Sa Secretary Arnel de Mesa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Hinimok ng Office of Civil Defense o OCD ang publiko na makibahagi sa third quarter nationwide simultaneous earthquake drill o NSED sa darating na September 10. Gaganapin ang ceremonial pressing of button dakong alas 2 ng hapon sa lungsod ng Makati. Dadaluhan ito ng mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya. Layo na nasabing aktibidad para mahasa ang publiko ang kanilang kaalaman tuwing mayroong magaganap na malalakas o malakas na paglindol. Kasama ring maipapakita mabilis sa pagresponde ng mga emergency responders sa tuwing may insidente ng paglindol.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Posibleng makaranas ng rotational brownout ang mga consumer ng Visayas Grid mamayang hapon. Ayon po sa National Grid Corporation of the Philippines, nananatili kasing offline ang ibang coal plant sa rehiyon. Nasa ilalim naman ng red alert ang Visayas mula alauna mamayang hapon hanggang alas 10 ng gabi. Yellow alert naman mula alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Bagamat nagbibigay ng supply ang Mindanao sa Visayas, sa ilalim din ito sa yellow alert mula mamayang alauna ng hapon hanggang alas 10 ng gabi.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Mas maraming power plants sa Visayas inaasahang magbabalik operasyon na sa susunod na linggo ayon kay Energy Secretary Sharon Garin. Ang detalye mula sa ulat ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Yes, inaasahang mas maraming power plants ang nakabalik operasyon na sa Visayas region. Ayon nga sa pinakauling ng Department of Energy, nasa limang power plants na may kabuang 722 megawatts na kapasidad. Ang mag-operate sa Visayas at Mindanao ngayong Setyembre, Oktubre. Ayon nga sa pinakasalisahan, kabilang dito ang Cebu Energy Development Corporation Unit 1, Terma Visayas Unit 1, Panay Energy Development Corporation, Terma South Incorporated, Terma South Incorporated Unit 1 at GN Power Caswagan Unit 2 na ito ay sisimula na mag-operate sa susunod na linggo. Bukod dito, 253 megawatts ng battery storage shed capacity ang itatala sa Cebu, Panay, Leyte, Negros bilang mabilis na backup kapag biglang bumaba ang supply o magkaroon ng aberya sa generating units. Inatasan na din na shed ng Department of Energy ang National Grid Corporation of the Philippines na ipatupad ang mga natitirang ancillary services contracts na kailangan ng Visayas Grid kabilang ang battery capacity. Chat mula pa rin dito sa Department of Energy. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa kaugnay pong balita, gumagawa na ng sariling paraan ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP para kahit papaano ay maibsan ang nararamdamang kakulangan ng kuryente sa Visayas Grid. Sa panayam ng Mark In, Mark Out kay NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza, sinabi nitong inatasan na sila ng Department of Energy na kumontrata ng battery plants para sa ancillary services upang magamit ang maiimbak na kuryente tuwing umaga gamit ang solar energy sources. Isa umano ito sa mga itinuturing nilang pansamantalang solusyon para kahit papaano ay maibsan ang alert status sa Visayas Grid. Pero aniya, mas makabubuti pa rin kung madaragdagan na ang kapasidad ng power generation sa Visayas para tuluyan ang mawala ang alert status sa Visayas Grid at magtuloy-tuloy ang supply ng kuryente.
4: Kami ho ay inatasan na makipagkontrata ng ancillary services sa mga battery plants na itinakda po ng Department of Energy. However, yung battery po na yan, ancillary services, unang-una, ano ho yan, hindi ho gumagawa ng panibagong kuryente yan. Kumbaga, makakapag-imbak lang tayo kung sakaling may sobra. Ang sobrang kuryente during daytime. Mostly po yan from the solar, no?
0: Yan ang pahayag ni NGCP spokesperson attorney Cynthia Alabanza.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Tiniyak ng Department of Information and Communications Technology o DICT na magiging mabusisi ang pamahalaan sa development ng artificial intelligence o AI infrastructure sa bansa. Ito ang naging pahayag ng DICT kasunod ng presentasyon ng Philippines sa AI Plus Infrastructure Master Plan 2026-2033 o PAIM ayon kay DICT National ICT Planning, Policy and Standard Bureau OIC Director Gemma Baisik

0: Iaangkla ang mga nasabing AI infrastructure sa mga mutually supporting pillar sa ilalim ng Philippines sa AI Plus Infrastructure Master Plan 2026-2033. Kabilang sa mga supporting pillar na ito, ang development ng connectivity infrastructure, AI computer at data centers, pag-source sa sustainable energy at tubig, development ng AI workforce, polisiya at regulasyon, at demand creation and adoption.
1: Finally, infrastructure must translate into actual economic activity. So these are not simply infrastructure targets. They are economic transformation targets. To deliver those outcomes, PAIFO is organized around six mutually reinforcing pillars, each with a clear, simple mandate.
0: CDICT National ICT Planning Policy and Standard Bureau Officer in Charge, Director Gemma Baisik.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, inilatag na ng Department of Energy o DOE ang magiging papel nito para sa development ng artificial intelligence o AI infrastructure sa bansa sa ilalim ng Philippines AI Plus Infrastructure Master Plan 2026-2033. Ayon po kay Energy Undersecretary Maria Francesca Del Rosario, inaasahang gagamit ang Pilipinas ng hindi bababa sa 150,000 hanggang 200,000 graphics processing units o GPU na nangangahulugang mas malaking konsumo sa kuryente. Kaya naman, kasama na sa plano ngayon ng DOE ang pagpapalaki ng 30 unit ng baseline energy capacity nito para mapagana ang mga AI data center. Mula kasi sa baseline na 50 megawatts hanggang 400 megawatts sa taong 2029 ay binabalak itong itaas patalon sa 1.5 gigawatts para sa taong 2033. Pagtitiyak naman ng DOE, hindi nito maapektuhan ang supply ng kuryente sa mga kabahayan at iba pang industriya dahil kasado na rin ang plano para sa iba pang energy resource na pagkukunan ng enerhiya para sa AI data centers.
1: According to the plan, the target is to power 40% of these AI clusters using renewable energy, like solar, geothermal, and so on. So to bridge the gap safely, the strategy incorporates natural gas as a reliable power source today, while exploring nuclear power as a long-term option under the PhilAtom Act.
3: Yan po ang naging pahayag ni Energy Undersecretary Maria Francesca Del Rosario.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ang oras, 11:41. Sa iba pang balita, balik bansana ang 14 na tripulanteng Pilipino ng Saudi flag oil tanker ng MT St. Jude na inatake habang tinatangkang tumawid sa Strait of Hormuz noong Agosto at 30. Kabilang mga ito sa kabuuang 16 na Pilipinong sakay ng naturang barko kung saan 2 ang nasawi sa kanila kasunod ng naging pag-atake. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, mula Muscat lumapag ang Oman Air Flight WY843. Sakay ang mga naturang OFW sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 ganap na 9:54 kagabi. Personal silang sinalubong ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak, OWA Administrator PY Kaunan, gayon din ang mga kinatawan mula sa Department of Foreign Affairs at Department of Health at iba pa.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tuloy-tuloy pa rin ang pag-arakada ng fuel discount program ng pamahalaan para sa mga pampublikong sasakyan, partikular na ang mga jeepney at UV Express. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, bahagi pa rin ito ng tulong para sa mga tsuper ng pampublikong sasakyan na labis na tinatamaan ngayon ng taas presyo sa produktong petrolyo. Inihayag ni LTFRB Acting Chair Greg Pua Jr. na maa-avail ng mga tsuper ng Jeep at UV Express ang 12 pesos per liter na diskwento na may limit na 30 liters kada araw. Kasabay ng tuloy-tuloy na koordinasyon sa mga ahensya ng pamahalaan, ay nag-request na rin ang LTFRB ng dagdag na budget para magtuloy-tuloy ngayong buwan ng Setyembre at sa buwan ng Oktubre.
4: Meron naman po tayong programa ngayon na tinatawag po na fuel discount na makukuha po ng kahit sino pong driver ng jeepney at UV Express. Available po ito sa mga gasolinahan na kasama sa programa as identified by DOE, kung saan po bawat litro po na kanila pong pinapa-diesel ay meron pong discount na 12 pesos at meron din pong maximum yan na 30 liters po per day na pwede po nilang ma-avail.
3: Yan ang pahayag ni LTFRB Acting Chairperson Greg Pua Jr.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Suportado ng 5 bansa sa Southeast Asia ang sinusulong na Regional Oil Stockpiling Initiative para ibsan ang epekto ng oil supply shock sa hinaharap. Ayon kay Department of Trade and Industry o DTI Secretary Cristina Roque, nagsisilbi ring ASEAN Economic Minister's Chair na bukod sa Pilipinas, suportado ng Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand at Vietnam ang nasabing inisyatiba. Bagamat hindi ASEAN member ang United Arab Emirates, sumang-ayon nitong mag-imbak ng bahagi ng kanilang oil reserve para sa kalahok na bansa. Ang inisyatiba ay kasunod ng panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ASEAN members na suportahan ang regional study sa joint oil stockpiling. Inaasa namang matatapos ang Economic Research o ng Economic Research Institute for ASEAN and East Asia ang pag-aaral sa ASEAN na oil stockpiling pagsapit ng Nobyembre.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 70% ng mga dumalong Korean investor at negosyante sa Philippines-Korea Business Forum ang handang maglagak ng puhunan sa Pilipinas. Sa isang panayam, sinabi ni Philippine Trade and Investment Center Seoul Commercial Counselor Charmaine Minyon Yalong na inaasahan ang foreign direct investment ng mga Koreano papunta sa mga kumpanya o proyektong sakop ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Sa kasalukuyan ay halos 200 Korean companies ang makikita sa PEZA na nagbibigay ng trabaho sa mahigit 44,000 Pilipino.
5: Sa mga sumali doon sa forum, siguro napaka-positibo na masabi ko na 70% doon ay handang-handa ng magnegosyo. Sinabi nila doon sa mga registration forms nila, even the open forum, kaya sila umattend dahil naghahanap na sila ng location. Yeah. Decided silang pumasok sa Pilipinas. So,
3: si Philippine Trade and Investment Center Seoul Commercial Counselor Charmaine Minyon Yalong.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Arangkada sa September 14 ang handog ng Pangulo Job Fair sa Negros Oriental kasabay ng payout ng iba't ibang assistance programs ng pamahalaan. Ayon kay Negros Oriental Public Employment Service Office at Gender and Development Focal Manager Allen Serion Balsamo, tampok sa aktibidad ang 846 na local positions at 779 na overseas job opportunities. Posible pang tumaas sa mga nasabing bilang habang papalapit ang araw ng job fair. Bukod sa job fair, ibibigay ng Department of Labor and Employment o DOLE ang 40% counterpart para sa 300 benepisaryo ng Special Program for the Employment of Students o SPES habang may payout din sa 450 tupad beneficiaries. Sa kabilang dako, maglalagay ang Department of Migrant Workers o DMW ng service area para sa mga programa nito. Magbibigay ng employment services at maglalagay din ng OFW Help Desk.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Masayang ibinalita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pinakahuling resulta ng pag-aaral ng Program for International Student Assessment kung saan lumabas na tumaas ang marka ng mga Pilipinong mag-aaral sa reading, mathematics at science. Ayon sa Pangulo, kabilang ang Pilipinas sa iilang sistema ng edukasyon na umangat sa lahat ng larangan kung saan malaki ang itinalon ng assessment ng Pilipinas mula sa PISA 2022 kung saan nadagdagan ng 17 points sa science, 16 sa mathematics at 20 sa reading. Dahil dyan, nalampasan ng Pilipinas ang 14 na bansa sa science, 16 sa mathematics at 18 sa reading. Panawagan ni Pangulong Marcos Jr. sa mga Pilipinong mag-aaral, ipagpapatuloy ang kanilang pagsusumikap na matuto at paunlarin ang sarili.
6: Pinas ay isa sa pinaka maganda ang performance sa pagpapaganda ng educational sector. Ito ay kinuha sa mga score ng ating mga mag-aaral. Tumaas tayo sa lahat ng bagay, sa reading, sa mathematics, sa science. Dahil ilan lang daw ang bansa na natamo ang ganung klaseng improvement na kagaya ng nakikita natin sa ating educational system. Tayo ay isa ulit sa pinakamaraming na ilagay sa reading proficiency, yung marunong magbasa, na kaya at least tawag nila level 2 na marunong magbasa. Nakasulat dito, "The Philippines is among the few education systems improving across all domains. The Philippines is considered one of the fastest improving educational systems globally."
3: Yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Itinuturing ng Department of Education o DepEd na malaking tagumpay para sa mga estudyante at buong sistema ng edukasyon sa Pilipinas ang pinakamataas na score na nakuha ng bansa sa Program for International Student Assessment o PISA. Sa pulang sumali ito sa International Assessment noong 2018. Ay kay Education Secretary Sani Angara, higit pa sa mga numero, ipinapakita nito na kaya ng mga Pilipino na gumawa ng tunay at makabuluhang pag-unlad sa kanilang pag-aaral. Anya, dapat maging inspirasyon ang resultang ito para mas pagbutihan pa habang hindi kinakalimutan ang mga estudyanteng nahihirapan pa rin sa kanilang pag-aaral. Kaugnay nito, sunod na prioridad ng DepEd ang pagtiyak sa pantay na oportunidad sa edukasyon, magpapatuloy ng reforma na mapagpapahusay sa pagkatuto ng mga estudyante at pagsuporta sa mga guro at eskwelahan.
7: Pagpatuloy po natin, and of course yung mga administrative problems or medyo nagkakaroon ng situations, we have to fix all of those. So I think para to smoothen out yung natutunan natin in the first year, let's iterate as they say, di ba? Baguhin natin yung approach natin kung meron tayong nakikitang kailangan i-improve.
0: Si Education Secretary Sani Angara.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, hindi dapat magpakakampante ang Pilipinas sa kabila ng magandang resulta ng PISA 2025. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni House Committee on Basic Education and Culture Chair Roman Romulo na kailangang pagtuunan pa rin ng pansin ang iba pang estudyante na nangangailangan ng tulong. Aniya, marami pa rin dapat gawin para mapabuti pa ang sektor ng edukasyon sa bansa.
8: Tamang direksyon tayo at siguro tingnan po natin yung detalye kung bakit meron tayo mga estudyante that performed well,
3: mm-hmm,
8: at meron na kailangan pa ng additional na tulong. Pero again po, no, tamang direksyon tayo pero malayo nang napuntahan natin, pero malayo pa kailangan natin lakbayan.
3: Si House Committee on Basic Education and Culture Chair Roman Romulo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Senator Joel Villanueva nanawagang ayusin ang benefit package para sa may mga autism spectrum disorder. Mula Senado, narito ang ulat ni Ninfa Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Nanawagan si Senator Joel Villanueva sa Department of Health o DOH at sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na ayusin ang benefit package para sa Autism Spectrum Disorder o ASD care. Ginawa ng Senador ng Apila sa gitna ng budget briefing ng ahensya matapos malaman na nasa 482 claims lang ang binayaran ng programa mula ng ilunsad sa dito noong 2017. Kwestiyon ni Villanueva kung kasama ba sa mahigit 74 billion pesos National Health Insurance Program ang ASD at iba pang development disabilities. Aminado naman si PhilHealth President and CEO Dr. Beverly Lorraine Ho na kaunti lang ang nabayaran mula 2017 dahil nasa 5 pasilidad lang ang accredited para magbigay ng serbisyo para sa therapy at treatment ng ESD. Hinukugis ng senador na mayroon namang naipasang Senate Bill 1822 o ang National Autism Care Support and Inclusion Act na nag-amyenda at nagpalawak ng PhilHealth coverage para sa mga autism spectrum disorder na pasyente. Tiniyak naman ni Ho sa Senado na plano ng PhilHealth na maglabas ng updated policy bago matapos ang taon at isinap sa pinal na rin ang rules na mag-accredit sa mga occupational speech therapist base sa kanilang pagsasanay at hindi mula sa operasyon ng isang clinic. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Prosekusyon, tututulan ang motion na hospital confinement ni ex-House Speaker Martin Romualdez. Ang report natin sa atin ni Marianne Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Tinutulan ang prosekusyon ng motion para sa patuloy na hospital confinement ni dating House Speaker Martin Romualdez na nahaharap ngayon sa kasong plunder sa Sandigan Bayan 3rd Division. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, mariin ko kontrahin ang prosekusyon ang naturang motion at hihilingin na isang team ng government doctors ang magsagawa ng medical assessment kay Romualdez Anyalay nitong matukoy kung kinakailangan ba talagang manatili si Romualde sa ospital dahil sa mga idineklarang karamdaman o maaari namang gamutin ng mga ito sa labas ng ospital. Kung mapapatunayan naman umanong maaaring i-manage ang kanyang kondisyon ng hindi na nakakonfide, ay igigit ng prosekusyon ng agarang paglipat ni Romualde sa regular na detention facility gaya ng ipapang mga akusado sa mga non-bailable na kaso. Una nang itinakda ng Sandigan Bayan 3rd Division sa Webes, September 10, ang pagdinig sa motion ni dating House Speaker Romualde na manatili sa Cardinal Santos Medical Center habang nasa kustodiya ng PNP. At para sa pagdinig, ipinatawag ng korte bilang mga testigo ang apat na doktor ni Romualde at inatasan ng mga itong magbigay ng kaukulang medical records. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Mera Embastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: House Prosecution Panel ginagawa ang lahat para mapabilis ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas
11: ginagawa
2: coverage.
11: Ginagawa ng House Prosecution Panel ang lahat ng paraan upang mapabilis ang pagdinig sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Ayon kay legal spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., sa halip na magbigay lamang ng pangako, may mga konkretong hakbang na sila na ginagawa upang paiin ang proseso tulad ng ginawa nila sa mga usapin ng grave threats at confidential funds. Binigyan din niya na sa Article 4 ng impeachment na tumutukoy sa banta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Ferdinand Martin Romualde, tatlong saksi lamang ang kanilang iniharap mula sa 10 na nasa listahan. Bukod dito, malaki rin ang ibinabal sa kanilang listahan ng mga saksi para sa Article 1, kung saan mula sa listahan na 30 testigo ay napababa sa 10 na lamang. Tiniyak ni Tolosa na gagawin din ng prosecution panel ang kaparehong prioridad at diskarte sa pagmamabilis ng pagdinig kapag sumalang na ang unexplained death ng pangalawang pangulo. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Mga nasa likod ng Digamos Lay case, sinatulan na ng Korte Suprema ayon sa Department of Justice. Ang detalye sa ulat ni Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Nakuha ng Department of Justice o DOJ ang conviction laban sa tatlong akusado sa magkakahiwalay na kaso ng illegal possession of firearm, ammunition at explosives na may kaugnayan sa pamamaril kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo nitong March 4, 2023. Pinatulan ng Manila Regional Trial Court Branch 40 sina Joric Garrido Labrador, Joven Calibjo Javier at Benji Rodriguez matapos mapatunayan guilty beyond reasonable doubt na recover mula sa mga akusado ang isang .45 caliber pistol, dalawang magazine, 14 na bala at dalawang hand grenade. Inatulan si Labrador ng 8 hanggang 10 taong pagkakakulong dahil sa illegal possession of firearm at ammunition, habang reklusyon perpetua naman ang ipinataw kina Javier at Rodriguez dahil sa illegal possession of explosives. Ayon kay DOJ Secretary Frederick Vida, papanagutin ang sinumang lalabag sa batas. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Kinumpirma mismo ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na maaaring hilingin ni Vice President Sara Duterte na alisin na ang kanyang security detail bunsod na umunoy kawalan niya ng tiwala sa mga ito. Sa eksklusibong panayam ng PTV, binigyan din ni Chodoro na hindi na subject for review ang pagkatanggal ng security detail ng Vice Presidente dahil sa bibig na umunoy niya nang galing na wala na siyang tiwala sa mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines o AFP na nakatalaga sa kanya. Paglilinaw pa ng kalihim na ang mga itinatalagang security detail sa matataas na opisyal ng pamahalaan ay isang pribilehiyo at hindi isang uri ng karapatan. Hinasa at sinanay din ang mga nasabing sundalo na gampanan ang kanilang tungkulin base sa kanilang mandato at hindi ito dapat haluan ng anumang personal na pananaw.
13: Hindi na niya i-request na i-withdraw ito dahil ang pag-provide ng AFP security ay pribilehiyo yan, hindi karapatan. Ilang masasabi ko, anytime may request siya, they withdraw. Depends on her request to the Armed Forces of the Philippines. But if it's a question of trust, then can have them withdrawn. But as far as I know, pili niya yun. Ang tingin naman natin sa sundalo, trained professional yan. Kahit sino naman, sa tungkulin naman tumitingin yan, hindi naman sa personal. Ang sundalo.
0: Si DND Secretary Gilberto Chodoro Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Matapang na sinagot ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang ipinadalang note ng China sa kasagsagan ng Seoul Defense Dialogue sa Seoul, South Korea. Iginit ni Teodoro na isang kawalan ng respeto sa international maritime law ang ipinaglalabang posisyon ng China pagdating sa usapin sa West Philippine Sea. Itinuturing ng kalihim na kawalan ng propesyonalismo ang naging tugon ng China na imbes na humarap sa defense dialogue ay pinili na lang na ipadala ang kanilang tugon sa pamamagitan ng isang note. Hindi lang din ito maituturing na personal na patama kay Teodoro dahil patunay rin ito na dahil na hindi talaga kinikilala ng China ang naging desisyon sa ilalim ng 2016 arbitral ruling na inilabas ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS.
14: Is this the right paper to post to me when I'm being asked a question on the floor? And how will you treat this kind of behavior? It not only disrespects, shows, if this is a Chinese position sent to me, it not only disrespects international law, throwing UNCLOS to the floor and trampling upon it, but it also disrespects the basic decency accorded that should be accorded to our most gracious hosts, the Republic of Korea, and the rest of the audience here. So perhaps basic decency and behavior is what China needs to do.
3: Yan ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Bumaba ang bilang ng krimen na naitala sa buong bansa. Ayon sa Philippine National Police o PNP, nitong buwan pa lamang ng Agosto ay mayroong pagbaba ng halos 42%. Nagtala ng 2,087 na focus crimes ang PNP noong Agosto na mas mababa pa ito ng 41.77% o 3,584 na krimen ang naitala noong Agosto ng nakalipas na taon. Ang pagnanako ng mga sasakyan na may pinakamalaking pagbaba na umabot sa 67.74% kung saan meron lamang 10 kaso mula sa dating 31 kumpara noong nakaraang taon ng parehas na buwan. Habang ang kaso ng rape ay bumaba ng 58.65% mula sa dating 769 ay naging 318 na lamang. Ang nakawan naman ng mga motorsiklo ay may pagbaba ng 102 na kaso mula sa dating 220. Habang physical injury ay mayroon ding pagbaba ng 46.83% na may 277 na lamang mula sa dating 521. Nagtala din ng pagbabaan ng kaso ng nakawan mula sa dating 1,315 na kaso, mayroon ng 767 na lamang o katumbas ng 41.67%. Una nang tiniyak ni PNP Chief General Jose Melencio Natatis Jr. na ipinapakalat nila mga pulis sa kalsada para matiyak ang kaligtasan ng publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
3: Sa ating balitang sports, unang overseas games ng Japan B-League lalaruin dito po sa Maynila, tampok sina Gilas Pilipinas players Dwight Ramos at AJ Edu. Bula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
15: Lalaruin ngayong araw at bukas sa SM Mall of Asia Arena ang unang overseas games ng Japan B-League. Magaharap ang Levanga Hokkaido na kinabibilangan ni Gilas Pilipinas star Dwight Ramos at ang Gunma Crane Thunders na kuponan naman ni Gilas Bigman AJ Edu. Alas 7 ng gabi nakatakda ang 2-day event. Ang naturang laro ay bahagi ng 70th anniversary celebration ng diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Parte rin ito ng layunin ng B-League na dalhin ang Japanese basketball culture sa Maynila. Suportado ng Samahang Basketball ng Pilipinas, Philippine Basketball Association at Embassy of Japan in the Philippines ang aktibidad. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Miyerkules, September 9, 2026. Hanggang sa muli, ako po si John Mogol.
0: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
16: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
2: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
4: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
5: Maganda man takbo.
4: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
2: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
6: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
2: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
7: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
10: Matagal na may flood mitigation master plan ng bansa, subalit hindi lang isa sa katuparan. Ito ang binigyan-bigyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng doble kayod ngayong ginagawa ng kanyang administrasyon para ma-resolba ang gumagrabing problema sa baha. Ayon kay Pangulong Marcos, dekada-dekada na ang binilang na naririyan lang ang master plan. Pero ang problema, nananatili lamang itong plano gayong hindi naman ito nagkaroon ng implementasyon. Ito ayon sa Pangulo ay sinisimula na ng pamahalaan sa ilalim ng kanyang administrasyon.
11: We already have a master plan. It's just never been executed. We are only executing it now. We have had a master plan for decades. But walang ginawa. Hanggang ngayon lang natin sinisimulan.
10: Kaugnay nito ay ipinahayag naman ng palasyo na kasabay ng ikakasang pagpapatupad ng master plan ay ang ginagawa na ring pag-update dito, lalo na bumilang na ng napakaraming taon mula nang ito'y balangkasin. Bago niya matapos ang 2026 ay matatapos na rin ang pag-update sa master plan kung saan ay kabilang ang pagsasayo sa 16 hanggang 18 major river basins.
12: Kasi sa ngayon po, baka hindi na natin magamit ang mga master plan ng 1940s and 1930s. So ina-update po yan. Sabi po ng DPWH, updating po sila sa flood control master plans ng 18 major river basins.
10: Ayon sa palasyo, napakaraming dapat ayusin sa harap ng hindi na ikasang flood control master plan sa nakalipas na 30 hanggang 40 taon. At habang ikakasana sa wakas ang matagal ng nakatenggang master plan, ay binigyan din ng palasyo na marami na ding intervention ang ginagawa ng pamahalaan para maibsan ang problema sa tubig baha. Kailan lamang dito ang pagpapagana at paggawa ng pumping stations, mobile pumping machine at iba pa na tinutugunan ng Pangulo at ng kanyang administrasyon.
12: Hindi po mabagal ang pamahalaan. Marami lang po talagang dapat na ayusin na sinasabi rin po ng mga eksperto na hindi inayos ng ilang dekada.
10: Para sa Integrated State Media, ako naman si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
5: Nilang pagsusumikap na matuto at paunlarin ang sarili. Sa panigaan niya ng pamahalaan, lalo pa nito ang paiigtingin ng mga programa upang mas gumanda ang kalidad ng edukasyon at kinabukasan ng bawat batang Pilipino.
13: The Philippines is considered one of the fastest improving educational systems globally, with the strongest long-term improvement in reading amongst participating systems.
14: Kundi naman po, nakakatuwa ang balitang yan. Mulit ay napapatunayan kung gano'ng kagagaling ang ating mga mag-aaral, na sila ay masipag at seryoso sa kanilang pag-aaral, at kung gano'ng kagaling magturo ang ating mga guro.
5: Samantala, bago tayo magtungo sa ating talakayan, humingi muna tayo ng update sa CICC mula kay Undersecretary Aboy Paraiso, Yusek Aboy. Hinihikayat ng CICC na pabilisin ang pagpasa ng proposed National Cybersecurity and Critical Infrastructure Protection Act of 2026. Ano po ba yung mga uri o yung mga bagong uri ng banta na higit na kailangan ng proteksyon sa tulong po ng bagong batas?
15: So nakikita natin globally ang trend, no? Lalo na sa Amerika, no? Sunod-sunod ang pag-atake sa mga iba't ibang mga sistema. Hindi lang ang sistema ho ng pamahalaan, but lalong-lalo na sa private sectors. At dito, kinakailangan talaga natin yung bagong batas na yan. Kasi sa atin ngayon, sa ating structure, ang pwede lang namin pakialaman sa DICT at sa CICC ay yung mga, una, humihingi ng tulong sa atin, whether it's government or private sector. And second, we have oversight over the public sector, yung mga systems of the public sector. Hindi pa nga kasama dyan yung mga LGUs. Mm-hmm. So, yung mga sistema, yung mga critical infrastructures, katulad ho ng financial infrastructures ho natin, katulad ho ng mga security infrastructures natin, kailangan din ho natin may visibility dyan. Kasi nga, yun din yung nangyayari sa ibang bansa. Kadalasan kasi, Josh, pag sila na-atake, may nagkakaproblema sila, hindi nila nire-report. Mm. Kasi nga, ano sa kanila yan? Reputational damage sa kanila yan. Yes. Either nawawalan ng kliyente or hihina yung negosyo nila. Mm-hmm. But, hindi nila alam na pag halimbawa ganyan, mas malaking pinsala at kailangan paitingin ang protection natin sa mga kababayan natin against these threats na hindi nila nire-report.
5: No. Tsaka, I think yun nga yun, tama yung sinabi mo, Yusek, nababawasan yung kanilang kredibilidad pero nakocompromise din yung kanilang servisyo. Pero ito po, Yusek, kamakailan po na deface yung mga website ng Department of Migrant Workers at dalawa pang government agencies. Gaano po kasaryoso yung ganitong insidente at ano po yung binabantayan ninyo sa ngayon?
15: So, ang binabantayan natin, if these defacements leads to the yung pag-i-infiltrate ng mismo systems nila. So, nakita naman natin ang defacement po naman ay nangyari talaga doon sa mga sistema na open to the public. Talagang open itong mga sistemang to. Ibig sabihin, ito yung mga websites natin na pwedeng mag-interact at magpasok talaga ng mga kababayan natin. They are designed really to be open, yung open access po natin. Ano. Kaya talagang naiintindihan natin na medyo vulnerable talaga yung systems na ito. Pero binantayan natin. Kasi sa atin sa pamahalaan, Josh, yung mga front-facing services natin, like our websites, kung saan pwede magtanong yung mga kababayan natin, kung saan pwede sila mag-interact, are separate from our internal systems kung saan nakalagay yung mga datos natin.
5: Okay.
15: At saka yung mga critical at saka confidential datas natin. So, nung nakita naman natin, nakahiwalay naman talaga at safe naman yung internal systems. Okay. But it doesn't excuse the fact na kailangan paigtingin at palakasin pa natin yung ating mga cybersecurity posturing and capabilities dito sa mga ahensya ito.
5: Okay. Well, kaugnay pa rin Yusek ng cybersecurity. We understand na last time na nag-usap tayo, magkakaroon ng integration sa mga social media platforms or online platforms with their PhilSys IDs.
15: Yes po.
5: Ano pong masasabi niyo dun sa mga advocacy groups na kine-question yung pag-integration ito ng Virus ID at sinasabi yung kanilang right to anonymity.
15: Aha. So sa atin naman ho, nire-respeto natin ang bawat, and these are valid concerns po na kailangan i-address ho ng gobyerno. So mamayang hapon po, inaanyayahan natin lahat na kung kayo pwedeng dumalo dito sa ating public consultation mamayang alas 2. Kaya after nito, tatakbo na ako sa Studio 7 po sa CICC, sa 16th floor ho ng Studio 7 para ho makipagdialogo sa iba't ibang advocacy groups. We understand these are valid concerns. Pero unang-una, address ko lang yung unang sinabi mo, right to anonymity. Hindi pa ako nakakita at hindi pinaaral ho namin that such right exists. If there is such a right, kailangan ho namin makausap yung mga nag-a-advocate nito. Saan, ano ang basihan ng right to anonymity? Kasi ang gusto ho ng ating pamahalaan is malaya tayo makakapag-express, malaya tayo makakapagsabi ng ating mga hinanaing at ating mga ideas natin at saka yung mga gusto natin sabihin na protected ng right of free expression and free speech. Pero dapat maging accountable din tayo sa ating mga sinasabi. Kasi sabi ko nga, wala pa ako, even the Soto law, nung baka, kasi inisip ko, baka yun doon yung humuhugot ng right to anonymity. The Soto law does not grant anonymity. It grants na hindi mo pwede disclose. Pero pag binigyan ka ng korte, ng order na i-disclose mo kung sino yan, kailangan makikilala natin kung sino yan.
16: Yes.
15: Halimbawa naman, yung Witness Protection Act, may karapatan na parang itago natin yung mga state witnesses natin.
16: Yes.
15: Pero, identifiable din yung mga yan.
16: Yes.
15: There is no such thing as anonymity.
16: Yes. At tasangayin tayo dyan, Yusek, na ang freedom of expression ay may kaakibat na responsibilidad.
15: Tama.
16: Lundato, maraming salamat, Yusek Aboy, sa mga updates na ibinahagi mo sa amin mula yan sa CICC. Ikatlong nationwide simultaneous earthquake drill ngayong taon ating pag-uusapan kasama si Director Vicente Gregorio Tomas, Director 3 ng Office of Civil Defense Disaster Preparedness Service. Director Tomas, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Si Joshua Puito together with Yusek Aboy ng CICC.
15: Good afternoon po. Director?
16: Director?
15: Director Tomas, good afternoon.
16: Director Tomas? Naririnig niyo po kami? Director?
15: O baka mahina si Del
16: Joss. Baka po nakamute yung inyong audio, Director. Alright. Mukhang nagkakaroon tayo ng bahagyang problema sa linya, Director.
15: Pero maganda yung ma-interview natin sa kanya at matanong natin yung mga dapat nating tanong. Ano? With regards to disaster preparedness.
16: Director
15: Tomas? Director Tomas, good afternoon.
16: Director, nairinig din po kami. Alright, subukan natin balikan mamaya sa Director Tomas. Samantala sa ibang balita, minungkahi ng administrasyong ni Pangulo Marcos Jr. na itaas ang pondo ng Department of Health sa 107.29 bilyong piso para sa mga regional hospitals at iba pang health facilities sa 2027. Ayon sa Department of Budget and Management, ito'y para sa karagdagang maintenance and other operating expenses para matugunan ang kakulangan sa operasyon ng mga pampublikong ospital. Sa katunayan, gagamitin rin ang pondong ito para mapalakas ang pagsuporta sa Zero Balance Billing Program upang maibsan ang gastos ng mga Pilipino sa kanilang gamutan. Nakatakda rin ang palakasin ng ahensyang health workforce para gamitin sa deployment ng mga doktor, nurse at iba pang health professionals. Ay, maganda pag-uusapan natin kay, together with Director Tomas habang inihintay natin yung linya, Yusek, no?
15: National preparedness kasi sunod-sunod yung mga bagyo natin at inaasahan natin. Sabi nga nila, despite yung heavy rains natin, nasa El Nino season pa rin tayo, no?
16: Yes. Tsaka so, mahalaga yung ganito mga, itong national earthquake drill.
15: Yeah.
16: Dahil ang lindol, hindi naman natin talaga kayang i-anticipate yan. Hindi naman talaga technically masasabi kailangan paghandaan dahil hindi mo alam kung kailan dadating.
15: Tama, no? Lalong-lalo na, yung maya't maya, may nagiging, ang sabi nila, dormant mga volcanoes yan, which is the cause of, most of the earthquakes that we're experiencing, ano, marami sa kanila parang nagiging active lately, no? At saka, syempre, yung mga kababayan natin na nandun sa mga fault lines, kailangan nating ipaalala sa kanila yung mga risk involved in the, ano, doon sa mga kung saan sila na naka nakatungtong ngayon.
5: Yes, nakatitik yung kanilang mga tahanan. Ito, mukhang nasa linya si Director Tomas para pag-usapan natin ang ikatlong National Simultaneous Earthquake Drill. Director Tomas, magandang tanghali po. Director?
17: Yes, hello.
15: Ayon.
5: Director Tomas, can you hear us?
15: Narinig niyo po kami, Director Tomas?
5: Director Tomas?
17: Medyo pa po. Putol-putol, sir. Putol-putol po.
5: Alright, medyo mahina ang...
15: Try natin, Josh. Okay.
5: Director Tomas, kung narinig niyo po kami, hello po?
17: Narinig po.
5: Medyo ayan po. Ayan. Alright, loud and clear.
15: Okay.
5: Director, gaano po kahalaga ang earthquake drills na regular na isinasagawa sa pangunguna ng mga ahensya ng gobyerno?
17: Yes, sir. Can you repeat po, sir?
5: Yes, Director. Gaano po ka-importante itong regular na pagsasagawa ng earthquake drill sa pangunguna po ng mga ahensya ng gobyerno?
17: Yes, sir. Just to share po, no, po, this is a regular earthquake drill na kinakandak po ng ating mga thematic pillar agencies. Sa pagkakataon pong ito, kasama din po natin ang mga local government unit. So sa anumang oras po na hindi po ito ating maulaan kung kailan po darating ang isang lindol. Kaya po sa pamamagitan po ng quarterly drills kung ginagawa po natin na nationwide simultaneous earthquake drill, nasasanay po ang ating mga kababayan kung ano po ang tamang gagawin. Tulad po ng back cover and hold, and ano rin po yung susunod po doon. At kung paano po ligtas, lumikas, pagkatapos po ng isang pagyanig. So ito po ay nagiging ko na po, regular exercise po natin. And we normally do it every quarter po, sir. So ngayon po, we will be observing the third quarter nationwide simultaneous earthquake drill at 2 in the afternoon po, bukas po, September 10, 2026 po, sir.
15: So, kailangan, ano, maaga tayo mag-lunch, ha, mga offices sa gobyerno. Pero, sir, bukod sa pakikilahok sa earthquake drills, ano ho yung nais yung ipaalala sa ating mga kababayan para higit pang mapalaganap yung culture of preparedness?
17: Yes. Thank you po, sir. Ito po, napakahalaga po ang preparedness o ang kahandaan po natin, sir. Hindi lamang po ito ginagawa kapag po may banta o may sakuna. Dapat po natin na maging bahagi na po ito ng ating pang-araw-araw na buhay. Simula po sa ating tahanan, paaralan, yung ating pong mga workplaces, hanggang po sa down po doon sa ating komunidad. Mainam na po na alam po ng bawat membro ng ating pamilya kung ano po yung dapat nilang gawin. Maliban po sa duck cover and hold, alam din po nila yung paano sinalalabas po ng bahay na ligtas at very observant, very vigilant kung saan pong safe area yung na-identify po doon po sa kanilang barangay. And sir, dapat po yung mga basic na nilalaman ng kanilang emergency go bag, sinetect po nila or tinitignan po kung yung gamot po doon ay expired, yung tubig po ay sapat naman po, at mga simple food items sa madali pong buksan kung maglalagay po tayo ng canned goods, and of course, flashlight po and yung silbat po, sir.
5: Alright. Director, kumusta naman po ang inyong o yung partisipasyon sa mga earthquake drill ng mga lokal na pamahalaan, iba pang government agencies at maging po ang pribadong sektor? Paano po minomonitor ng OCD na lahat ay nakikilahok at merong partisipasyon?
17: Thank you po, sir. Thank you po. Actually po, pumunta po ng Office of Civil Defense, ito po ay lagi po nagmomonitor ang ating pong different services gaya po ng operation center ang implementasyon at participation po sa pamamagitan po ng responsive coordination pagsasubmit po ng report at ng feedback din po galing po sa mga different regions po ng Office of Civil Defense sa buong kapuluan po, sir. Tinitignan din po natin kung ano ang mga naging gaps o yung mga challenges po sa mga areas nila upang mailagay po natin as one of the concern na dapat po natin tugunan sa susunod po na earthquake drill. And God forbid po na sana hindi naman po maganap itong paglamig. At siyempre po yung mga local governments po nakita po namin responsive because lagi po sila nagkakandak ng kanilang trainings with the response units po, sir.
15: So, Director, eto, sa kasalukuyang paano nyo po ina-assess yung kahandaan ng ating mga kababayan pagdating sa mga lindol, di ba pang kalamidad, ano po yung susi ng earthquake preparedness?
17: Yes, sir. Bali po, every after conduct po ng ating NSAID o yung Nationwide Simultaneous Earthquake Drill, meron po tayong tinatawag na to. Dito po, po natin yung reports ng pong mga iba't-ibang units na nabigyan po ng task upang gampanan yung kanilang roles sa kanilang komunidad. Ina-assist po yung ating mga kababayan po dito po sa kanilang areas, lalo na po dun sa mga lugar na meron pong prone to lahi. Dahil pag nagyanig po, sir, areas po na malapit sa kabundukan, these are high-risk areas for a possible landslide. So, as a term fix or intervention, yung coordination po ay hindi lang po sa OCD. Kasama po ang DNR, ang DSWD, ang DOST Pag-asa, ang DepDed, at other 45 agencies of government, national government agencies, and of course, yung pong mga kasama natin po sa local government units po, sir.
5: Okay. Panguli na lang po, Director. Mensahe at paalala nyo na lang po mula sa Office of Civil Defense para po sa mga Pilipino para mas maging handa at ligtas po sa banta ng lindol at iba pang sakuna.
17: Yes, sir. Maraming salamat po. Actually po, ito pong mga ginagawa po natin exercises, ito po yung standing order galing po sa ating pong Pangulo, Pangulong BBM. And then, of course, receive po ito na chair ng ating National Disaster Risk Reduction and Management. Ating pong kalihim. So, po, ganap po nitong third quarter nationwide simultaneous earthquake drill ang ating pong Civil Defense Administrator, si Yusek Harold Cabrero si po, ang makakasama po natin, sir.
15: With that, maraming salamat po sa inyong oras. At ingat po kayo kung saan naman kayo naroon, Director Vicente Gregorio Tomas, Director 3 ng Office of Civil Defense Disaster Preparedness Service. Good afternoon po.
5: Samantala, update sa assistance ng pamahalaan sa mga mangingisda na lubhang naapektuhan ng mga bagyong nagdaan at habagat at ang sinusulong na tech-driven solutions para sa fisheries and resources ng bansa ating tatalakayin. Kasama si Ginoong Nazario Briguera, ang tagapagsalita ng BFAR at Regional Director ng BFAR Cordillera, Sir Naz, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
15: Good afternoon po.
18: Yes, good afternoon po at good afternoon po sa lahat na nakasubaybay sa programa ngayon.
5: Salamat po sa pagpapaunlak. Sir Naz, una po sa lahat, gaano po kalaki sa ngayon ang pinsala sa sektor ng palaisdaan o pangisdaan dahil sa mga bagyo at matinding habagat? At ilang mangingisda po at fisher folk sa inyong datos ang lubhang naapektuhan nito?
18: Well, kung di po ako nagkakamali, sa huling tala natin as of last week, nasa 400 million pesos na ang naging danyos nitong mga walang humpay na napag-ulan, bunsod na rin ng mga sunod-sunod na bagyong bumisita dito sa ating bansa. So ito po mga apektadong mga mangisang ito na may ganoon nga po tayong halaga ng danyos. Nagmumula po ito sa Mimaropa, sa Calabar Zone, dito po sa Central Luzon at maging dito po sa Cordillera. At ang mga apektadong mga isda po nito ay halos umaabot na ng mahigit 1,000 po at ang mga affected fisher folk po natin.
15: Sir Naz, ano-ano yung mga tulong na ibinibigay ng BFAR sa mga mangingisdang nawala o nasiraan ng mga bangkang pangisda at mga agricultural facilities?
18: Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources po kasi ay unang-una siyempre tumutulong tayo doon sa tinatawag natin na mga preventive or mitigating measures, no? Yung pagbibigay ng impormasyon bago pa man dumating ang kalamidad, yung pagbibigay ng abiso na pasiguruhin yung mga kagamitan nila sa pangisda. Pero siyempre hindi natin maiiwasan na kapag dumating po ang isang masamang panahon na may naapektuhan pa rin sa kabila ng ginagawa natin na pagbibigay ng abiso. So ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources po ay pumapasok doon sa rehabilitation aspect nitong pagkaganitong may mga kalamidad. So unang-una dyan sa capture fisheries, siyempre kung mga nasiraan sila ng bangka, may programa tayo doon sa tinatawag natin na bangka ko gawa ko, yung pagkukumpuni, ang layo layunin natin na mabawasan yung gastusin ng mga mangingisda para doon sa repair ng kanilang mga bangka, no? And then of course, kung nasira na yung mga fishing paraphernalia, ay ang BFAR naman po ay handa naman na bigyan sila ng mga panibagong kagamitan, lalo na po itong mga nasa capture fisheries. At pagdating naman po sa aquaculture, halimbawa, yung mga fish ponds nila ay nakawala yung kanilang mga stocks o mga pao dahil sa baha. Lalo na po dun sa mga small scale natin, mga maliliit na mga fish farmers, ay may nakahanda naman po tayo dyan ng mga pamalit na similya. Nagsasagawa po tayo ng mga fingerling distribution at mga fingerling dispersal dito po sa mga apektadong mga mangista at fish farmers.
5: Okay. Sir Naz, paano naman po tinitiyak ng BFAR na yung mga tunay na napinsalang mangingisda lamang makatatanggap ng tulong, at paano po ninyo iniiwasan din yung duplication pagdating sa mga benepisyaryo?
18: Ang unang-una po, may komprehensibong listahan tayo pagdating sa mga rehistradong mangingisda sa buong bansa. Meron po tayong tinatawag na National Municipal Fish Folk Registration System. Yung FISHR po natin, ito po yung talaan o listahan ng mga rehistradong mangingisda sa buong Pilipinas. At ito po ang ginagamit natin kapag po nagkakaroon ng mga assessment para po sa rehabilitation. So ito pong listahan ang ginagamit natin. So para ikaw po ay maging kwalipikado, no, halimbawa apektado ka at sinasabi mo na mangingisda ka, eh dapat po nandun sa listahan na rehistrado na fisher folk ang magiging benepisyaryo ng ating mga programa. Kaya doon po sa mga mangingisda na hindi pa sila rehistrado, magpalista po sila, magparehistro sa kanilang mga lokal na pamahalaan para mapasok po ang kanilang pangalan doon sa listahan ng mga mangingisda.
15: You know, ayuda's all good, no, and fine po, sir, no. Pero bukod sa ayuda, may mga programa po ba ang BFAR para sa replacement ng mga nasirang bangka at gear at restocking ng aquaculture or alternative livelihood habang hindi pa sila nakakapangisda?
18: Yes, meron naman po tayo mga tinatawag na mga yung sabihin natin na sa post-harvest, no. Although siyempre kapag masama ang panahon, limitado rin yung huli. So limitado rin yung maipoproseso ng ating mga mangingisda. But there are alternative, no, lalo na kung sa meron na rin tayo ngayon kasi na yung sa salt industry natin, pwede maging alternatibo, lalo na yung ginagamit yung alternatibong pamamaraan, no. And of course, nakikipag-ugnayan po tayo sa ibang ahensya ng pamahalaan para mabigyan ng pansamantalang kaginhawahan ng ating mga mangingisda dun sa kanilang pangangailangan habang may masama ang panahon, ano. In fact, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nagkakaroon na po tayo ng pilot testing, no, yung tinatawag natin na parametric insurance, mga piling lugar sa Pilipinas, at patuloy natin itong isinusulong na nagkakaroon ng insurance base doon sa sama ng panahon, no, yung projection, no, ng sama ng panahon, kung ilang araw ito aabutin na ganun ang sitwasyon ng panahon. So itong tinatawag natin na parametric insurance. So may pilot testing na tayong ginagawa rito, at hopefully mas mapalawak po natin ito para magkaroon nga ng insurance itong ating mga mangingisda. And then sa mga fish farmers naman, may mga concerned government agency na may mga programa katulad po ng PCIC na sila naman po nagbibigay ng insurance doon sa ating mga mangingisda para po doon sa kanilang stocks, no. Kung fish cages man 'yan, sa fish pond 'yan, kailangan po kumuha ng insurance sa Philippine Crops Insurance Corporation.
5: Okay. Sir Nas, maliban po diyan sa mga nabanggit po ng programa at insurance, meron po po kayong ibang long-term plan ang BFAR para po mas maprotektahan pa yung ating mangingisda at aquaculture farmers, lalo't ngayon na extreme yung ating nararanasan pagdating sa sama ng panahon.
18: Well, ang priority talaga ng BFAR, yung tinatawag natin na sustainable livelihood development. So tuloy-tuloy naman yan. Bahagi po yan ng programa natin na mapaangat natin ang kabuhayan ng ating mga mangingisda. Pero ang palagi natin sinasabi, kailangan balance kasi yung production at fisheries conservation, no. Habang isinusulong natin yung pagpapalawak or pagpaparami ng isda, no, isinusulong natin yung aquaculture, pero siyempre huwag natin kalilimutan din yung conservation aspect, na dapat nabibigyan natin ng proteksyon ang ating karagatan. Dapat po ay libre ito sa anumang uri ng mapamansalang uri ng pangisda, yung tinatawag natin na illegal, unreported, unregulated fish. fishing. Dahil sa ganun po lamang, masisiguro natin na sustainable ang kabuhayan ng ating mga mangisda, dahil yung mismong pinagkukuhanan ng kanilang kabuhayan, yung ating karagatan at mga katubigan, ay napapangalagaan.
15: O, sige, ano, babantayan natin yan, no, Director, para about yung mga alternative sources of livelihood ng ating mga mangisda. Pero sa ibang usapan naman po, ano po yung layunin ng sinusulong ng technology-driven defenses ng BFAR at gaano po ito ka-epektibo ang mga digital tools ng BFAR sa pagtukoy at pagmamonitor ng kahina-hinalang mga sasakyang pangisda sa mga pangingisda sa ating karagatan?
18: Sa usapin po ng paggamit ng teknolohiya, masasabi po natin na talagang ano po, may kapakinabangan ito, lalo na po doon sa monitoring, control, and surveillance natin. Ano. So napakahalaga po na nagagamit natin ang technology at dapat interactive po ito. Marami po ngayon ng mga apps na ginagamit para po magamit ito doon sa, ano, sa pagpapalawak pa ng monitoring, control, and surveillance, sir.
5: Okay. At Sir Nas, ano naman po itong iFIT GSIS or iFIT GIS at FGIS na

0: So it's a system para masukat nga po yung vulnerability, at napakaganda po nito dahil mas tukoy natin kung ano yung mga lugar na mataas ang insidente ng illegal fishing, at para magamit po natin ito para naman doon sa mga tinatawag natin na control measures, no, para mas maiwasan natin or mas tuluyan nating masugpo itong illegal fishing.
1: So pagkatapos po ng SafeNet Conference ng 2026, ano po yung mga concrete actions or technology na inaanasan yung maisasakot to para natin, para mas maprotektahan ho ang ating mga karagatan?
0: Well, ang direction natin yung adoption ng mga local government units, kasi unang-una katuwang po natin ang mga local government units sa pagsulong ng anumang programa. So even dito sa paggamit ng teknolohiya, hindi ito magiging matagumpay kung siyempre hindi magkakaroon ng local adoption. So dapat katuwang po natin ang local na pamahalaan, at yun po ang isusulong natin para mas maging epektibo ang paggamit ng mga teknolohiya nito.
2: Okay, panghuli na naman po, Sir Naz, mensahe niyo po sa ating mga mangingisda na umaasa sa tulong at suporta ng pamahalaan.
0: Tuloy-tuloy po ang pagsusumikap ng pamahalaan sa pamagitan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na mabigyan natin ng ligtas, disente at sustainableng hanap buhay ang ating mga mangisda. Ang programa po natin ay nakatuon sa capture fisheries, sa aquaculture, sa post-harvest, maging sa marketing assistance. Komprehensibo po ang programa ng pamahalaan para masiguro po natin na naiangat natin ang kalidad ng buhay ng ating mga mangisda.
1: Maraming salamat po sa inyong oras, Ginoong Nazario Brigera, ang tagapagsalita ho ng BFAR at Regional Director ng BFAR Cordillera.
2: Samantala, Filipinovation Awards ngayong taon ating pag-uusapan kasama si Atty. Diego Luis Santiago, Director 3 ng DepDev Innovation Staff, at si Dr. Enrique Austria Jr., 2026 Presidential Filipinovation Awardee. Magandang tangali ko sa inyo at welcome po, mga sir, sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Good afternoon and congratulations.
3: Magandang hapon po at maraming salamat sa pagkilala po sa amin at sa pag-imbita sa show po ngayon, sirs.
2: Thank you for joining us, sirs. Well, for Attorney Santiago, uno po sa lahat, pakipaliwanag po kung ano po ba itong Presidential Filipinovation Awards. Tungkol saan po ito?
3: So Sir Josh, yung Presidential Filipinovation Awards ay isang taunang kompetisyon kung saan po sinusubukan ipakilala or kilalanin yung mga innovators po natin sa bansa. Ito po ay pangalawang beses na nagkaroon po ng PFA, created through Executive Order Number 99 Series of 2025. So yung nakakaiba po sa kompetisyong ito ay kinikilala yung mga innovators, mga entrepreneurs na may innovative product or solution galing po sa apat na clusters, yung NCR, Visayas, Mindanao at yung Luzon. So nakakaroon po ng sub-national competition kung saan pinipitch ng ating mga innovators yung product and service nila sa bawat cluster. Apat po ay aabot po sa national competition. So maging 16 finalists po ito. Tapos po ay mag-pitch po sila sa national competition na nangyari, naganap po noong September 3. Galing po dyan, lima po yung kinilala bilang Presidential Philippine Innovation Awardees. Kasama po dito ay si Dr. Austria po na isa pong innovator po galing sa NCR.
1: Attorney, ano yung mga pangunahing objectives o ng Presidential Filipinovation Awards?
3: So, nakita naman po ito sa ating PFA guidelines. But first of all, it is to set an opportunity for innovators around the country to showcase their ideas. Ang dami po kasi nagsasabi na minsan meron pong innovative solution, pero ang hirap magkaroon ng platform para ipakita ito. So we have scoured the country. Taon-taon naman po ito para ipalabas po nila the best of the best innovations. Aside from that, there is also support given towards our innovators, not just po to the five finalists, to the five awardees, but even to our finalists, and even dyan po sa mga sasali po ang makilahok dito sa kompetisyong. support, mentorship, coaching, aside from the grant itself para mas mapaunlad nila yung kanilang negosyo. So for the five Presidential Philippine Innovation Awardees, makakaroon po sila ng 3.5 million pesos kung saan po

0: sabi nila ipagamit para ipaunlad, scale up, mas ipaganda yung kanilang mga products and services, making them even more ready for commercialization. Kasi po, yung mga nakikilahok po sa competition, ito po ay yung mga enterprises, Filipino-owned, na nasa early commercialization stage. Ito po yung meron silang mga prototypes na ready na po ilabas sa market, o meron na pong, or nandiyan na po sa market. Pero kahit po hindi po ay mapangalan na Presidential Philippine Innovation Awardees, even the 11 po ay magkakaroon ng suporta galing sa gobyerno in the amount of 250,000 pesos. So meron po dito yung, it's a competition which recognizes our Filipino innovators, our Filipino vators, entrepreneurs at the early commercialization level, and also gives them not only grant support but also the developmental support that they need. Meron rin po market linkages. We make sure dito po sa ating PFA, which was recently attended po by our president, to also give them more exposure to a market, to possible investors, developmental partners, and even national and local government agencies who might be interested to adopt the innovation.
1: Okay, attorney, maliban po kay Dr. Austria, sino-sino po itong, sino po yung apat na nakatanggap ng Presidential Philippine Innovation Award ngayong taon, at saan-saan yun po sila nagmula?
0: Sige po, katulad ng binanggit ko po si Dr. Austria ay yung galing po sa NCR, yung AustraVent, a prototype ventilator for mechanically ventilated adult patients. Si Dr. Austria is here naman po to be able to discuss more yung kanyang very strong innovative product. From Luzon, we have two. It's Saltrec Marisa Turbine, which turns rivers into 24/7 power for off-grid Filipino communities. And Capistrano Research and Development on Biotechnology, yung kanilang proyekto, yung compact, easy-to-operate, and economical biodiesel reactor for venting diesel. Yung mga kitchen oil po ay nagiging nako-convert po into energy. From Visayas, we have two po. First would be the gas identification process for waste disposal project of Advanced Waste Solution, by Vic Metal Fabrication and Environmental Services, and second po to round out the five by Golden Sprout Corporation, a Philippine native chicken helping the industry to scientific innovation. Isang proyekto kung saan natutulungan po yung feed para sa mga native chickens po, which will help our agriculture community. So nakita po natin na yung nibang Philippine innovators for this year come from varied sectors, from agribusiness, blue economy, and health, katulad po yung kay Dr. Austria. Last year po kasi nakatatlong sector po yung mga innovations: health, agribusiness, and education. This year binukas na po namin, open category na po siya for the 10 priority sectors sa ating National Innovation Agenda Strategy Document 2023 and 2032. So nakita po natin na mas malawak po yung mga inobasyon na pinakita po ngayong 2026 ang PFA po.
2: Nako, attorney, alam na namin kung sino-sino yung mga nanalo. Pero kung ito po ay isang annual competition, ano naman po ang aasahan natin ating mga kababayan sa susunod na mga taon given yung mga prizes ngayon? Am I correct? 3.5 million each ba yan? Yung mga finalist?
0: 3.5 million each po sa limang awardees po natin. Yes, tama po kayo, Yusek.
2: Pero ano yung mga aasahan natin the following years? Kasi balak na namin ni Joshua sumali. Maghanap kami ng technology.
0: Mukhang eligible po naman po. Basta ano yan. Of course, grabe Yusek, no? Even as early as the conclusion of our PFA 2026, marami na pong nagme-mensahe po sa amin. Nagtatanong kailan po yung pwede mag-apply sila sa PFA. Nakita po nila sa ating mga social media. They were able to bear witness to the pitching and the presentation of those innovations. For next year, we want to, of course, we're consolidating our mostly positive feedback we've received over the awards, but we want to continue on the best practices that we did this year, which included yung mas nagpagbibigay ng halaga sa innovation, 45% starting this year yung criterion para sa innovation. We want to continue recognizing yung innovative product solutions and services from the 10 priority areas. So meron pong kami nakita mga galing sa energy sector, trade and industry, health, and and all these, and of course extend our reach to make it easier for applicants to join. Itutuloy pa rin po namin yung at every stage of the competition, yung high-level mentorship and coaching that we provide from our developmental partners, mga high-level business executives who are able to showcase their best practices po. So, yung sinabi nyo, kung interesado po kayo sumali, sa mga dami-dami pong interesado rin sumali sa year-wide event na ito, competition ito, we are making sure that it would be a very streamlined, efficient application process that the DepDev innovation staff will ensure yung constant tulong para sa talagang yung mga innovators natin na naghahanap ng platform para ipakita yung kanilang innovation. It will be very easy for them to do so, even as early as the application towards the PFA po.
1: Alright. Well, punta ko kay Dr. Enrique Austria Jr. Dr. Austria, thanks for joining us. Congratulations po. Maaari niyo po ba ibahagi sa amin itong inyong inovasyon? I believe ito po yung tungkol sa health sector. Ano po yung kakaiba? At sino-sino po yung may kinabang dito?
3: Well, ang makikinabang dyan ay yung mga hospitals throughout the Philippines na kulang ang kanilang ventilators. Alam nyo, nag-start ito nung just before the COVID. Kasi frantic ang Department of Health when they called up PGH na we only had 1,350 ventilators nationwide. Eh, hindi naman pwede yun kung meron ka ng pandemic. That's the reason kung bakit out of almost 60,000 Filipinos who died from COVID, many of them were due to the lack of ventilators. So, kulang tayo sa ventilators for two reasons. Availability and affordability. Availability kasi lahat ng ventilators sa Philippines ay imported. Wala tayong locally made ventilator. For this reason, especially during the COVID, nag-aagawan na ang mga nations sa pagbili ng ventilator kasi kulang na kulang talaga even worldwide. So wala tayong makuha talaga because of the second problem of affordability. Ventilators, especially the imported ones, are very expensive. Most hospitals, if they will have a ventilator, will only have one. Hindi sila pwedeng makabili or maka-obtain ng more than one because a lot of the commercial ventilators, especially the good ones, will range in price from $40,000 to $45,000, and that is too expensive. And only rich hospitals will be able to afford that. And definitely, the government hospitals in different regions or different provinces will at most have one. And each ICU in the Philippines should have at least five ventilators. And this is ngayon, the ventilator is not really a very difficult machine to develop. It just needs a little bit of ingenuity to devise one. And that is the reason why we develop one first for infants, you know. When we introduced the Austria event for infants, we distributed 95 of those nationwide. And I think one of the outcomes of this is we were able to drop infant mortality from 23 per 1,000 to 17 per 1,000. This is because ventilators would prevent the manual bagging of infants, you know, when they need respiratory support. Now, for the adults, the same problem will exist if they have no ventilators. In fact, it was shocking for me to see one patient in PGH who was manually bagging himself. He was the one doing it, ventilating himself. So kung napagod na siya, inantok na, namatay na siya. So that is the very pitiful situation when we were practicing almost 15th century medicine in the 21st century. And as I said, the ventilator is not a very difficult machine to reproduce. It could be done, the prototype can be done, in especially with the help of the DOST and MIRDC. The prototype type could be developed locally, and now we have one. As you will see in the, I can see that you're showing the picture of it. Then this can be distributed throughout the country, and we will address the availability and affordability, because it's a much lower cost ventilator compared to commercial imported ventilators.
2: We can feel na may pinaghuhugutan talaga kayo, and the inspiration behind how you develop this innovation. Pero maaari niyo hubang ilarawan sa amin ang inyong experience sa pakikilahok sa programa ng Presidential Filipino Innovation Award. Paano yung naging proseso na yung pag-a-apply ho nyo?
3: Very, very, parang fortuitous, because hindi ko alam yan. It was not widely advertised, and the only reason bakit nalaman ko is I belong to an organization called Philippine American Scientific Society in the Philippines, and they informed, or they blasted emails to the members, that there is this competition of the PFA. And when I came to know about it, it was already the last day of application. So what I did is I just texted, or I would say emailed, the or secretariat of the PFA. The PFA stands for Presidential Filipino Innovation Award. So I emailed them, asking them if they could just extend the deadline to 1 week. Eh, they ko naman, they agreed. Kaya nakasali ako. I submitted our Austria Vent 2 ventilator, and to make a long story short, naging finalist kami. In fact, akala ko tapos na dun sa first competition. Yung pala, regional lang yun. Eh, ako bumabalik sa United States kasi I have been there. But I'll be coming back next year permanently, okay. Especially to address this project.
2: All right.
3: So, Kwan, nakapag-apply ako, tapos eventually napili ako as one of the four finalists of the sub-region NCR. And then last September 3, we had this very rigorous competition that enabled me at least to be successfully awarded one of the grand prizes.
1: Again, congratulations po.
2: Congratulations, Doc. At
1: siguradong marami pong makikinabang dyan sa inyong innovation. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Diego Luis Santiago, Director 3 ng DepDev Innovation Staff, at ang isa sa 2026 Presidential Philippine Innovation Awardee na si Dr. Enrique Austria Jr. Maraming salamat po, mga sirs.
2: Thank you. Paano kalang pag-ban ng social media sa mga edad? 13 pa baba, aprobado na sa House panel. Yan ang ating tatalakayin kasama ang ating kaibigan, si Undersecretary Angelo Tapales Ho, ang Executive Director ng Council for Welfare of Children, USEC Tapales. Very worshipful sir, magandang tanghali po. USEC Jello, good afternoon. USEC Jello. Baka may problem yata sa linya natin, no? Pero maganda 'yung usapin na 'to, kasi ito na. Sunod-sunod na 'yung mga ano, 'yung responses natin, and rightfully so, kasi ang dami na nangyayari in our internet space. Na kailangan nating unahin na, like we were discussing kanina, unahin na 'yung kapakanan ng ating mga kabataan, yung safety nila, no?
1: Pero ito, Yusek, itong 13 years old, ito ba 'yung tamang edad lang para iban?
2: Actually, ginagawa na ng mga ano, mga ibang social media platforms 'yan.
1: Okay.
2: Pag 13 pababa ka, hindi ka talaga makagamit ng platform. Sila ang nangyayari, pinapahiram ng magulang. I know this because yung ibang mga estudyante na 13th pababa, lumalapit sa akin, sa opisina ko, para sabihin, baka pwede naman po palistor. Pag kinausap ko yung platform, definite. 13th pababa, okay, bawal sa platforms nila.
1: Okay, so when we say total ban, hindi sila yung limited access lang or they can still access
2: wala talaga.
1: So wala silang access dun sa mga social media platforms.
2: Maganda, tanongin na natin to si Yusek Jello.
1: Ayan, Yusek Jello.
2: Good afternoon.
4: Opo, isang makabatang hapon po sa ating lahat. Kuya Boy, sa inyo pong nandyan po sa Bagong Pilipinas ngayon. Thank you for inviting the Council for the Welfare of Children po.
2: Busy-busy to si Yusek Jello. Kasama ko si ano, ha, si Boss Josh natin. Ha. Yusek, Lusot na sa house panel. Alam, paano ka? Lusot na sa house panel yung paano ka lang pagbabawal ng social media para sa mga bata below 13 years old. Sa inyong pananaw sa CWC, makatuwiran ba ang ganitong age limit? At saka ano yung posibleng epekto nito sa development at well-being ng mga bata natin?
4: Opo, ito pong actually 2 days ago, nag-attend po kami ng hearing po nito sa committee natin sa House of Representatives. Nakikita naman namin na lahat pati yung government agencies saka private sector representatives natin, mga NGOs, medyo maganda naman ang pagtanggap dito sa total ban dito sa below 30. Ano? Kasi yung 13 to below 80 naman, yun naman yung subject to restrictions and regulations. Ano? So I think maganda na rin to in a sense na yung mga sobrang bata po talaga ay hindi po talaga makakapag-create, register, or maintain ng mga accounts sa mga covered platforms. Ano? Pero yun nga, hopefully it works. Ano? Kasi sa Senate naman po, Kuya Josh, Kuya Aboy, sa Senate, iba naman yung version nila. I think the threshold age there is 16. Ano? So we submit to the lawmakers po natin on how they can resolve this ano po, ano, this issue with age po.
1: Okay. Well, Yusek, pinapanukala rin po ang pagbabawal sa harmful content, short-form videos, chat groups, sa mga edad na 13 hanggang 18 anyos pababa. Ano po ang mga online risks na pinakamalaking banta ngayon sa mga adolescents at paano dapat protekta ng kanilang kaligtasan nang hindi na iaalis yung positive uses or yung purpose ng internet sa kanila?
4: Good question po, Kuya Josh. Actually, itong definition po ng harmful or prohibitive content, isa to sa mga pinag-diskusyonan pa namin last time kasi as it is worded po, ang covered po dito yung violence, self-harm, violence, extremism. Ano? So pinapa-include po ng Council for the Welfare of Children dito yung sexual abuse and exploitation, saka yung nihilistic violent extremism and other forms na pwede pa mag-develop in the future kasi medyo developing. So gusto po natin i-expand pa po ng konti dito so that lahat po talaga ng forms ng harmful content ay pwede ipa-takedown po natin at ipagbawal sa mga platforms. Maganda po ang effect po nito kasi while maganda po ang internet and cyberspace sa mga bata, pero when it comes to harmful and prohibited content, so ito yung hindi talaga dapat ila natitisod. And si Kuya Aboy, very much familiar yan dun sa NVE at mga violent extremism na pinoproblema po natin ngayon.
2: Linawin lang ho natin, familiar ho ko dahil minomonitor ho natin yan. Hindi ako yung naging NVE. Yusek Jello, baka malalito. Pero may tanong lang ako, Yusek Jello, no? Ang pinapanukala, yung pagbabawal ng harmful content, at saka yung chat groups, naiintindihan natin yan. Ano yung danger ng short-form videos?
4: Ayan, Kuya Aboy, medyo ano yan, ano, medyo contentious yan. Nasa Section 19 kasi yan itong proposed law natin. Actually, umalma rin na mga kaibigan tayo sa social media. Kasi ang sinasabi nila dito, paano naman yung platform nila? Kunyari, puro short-form sila, no? Kaya lang, ang sinagot ng ating chairperson at ng ating facilitator at nangunguna dito, si Congressman Roman Romulo, nang pinagbabawal kasi dito yung dun sa mga short forms talaga at saka short videos ay dun sa mga below 13 din, ano, so yun yung original intention talaga. For 13 to 18 it's heavily regulated, pero since medyo contentious nga to yung mga short form video feeds and shorts, hindi naman lahat kasi harmful, meron namang harmful, ang naging resolution is to submit this to the plenary so that we can all so consider the opinions of the other lawmakers and yung mga studies. May mga studies po kasi ito, ano, na above 50, above 13, hindi nakakasama, o yung iba naman sinasabi hindi daw nakakasama, no? So it's really an open issue pa po itong Section 19G po natin yan, yung sa short form videos and shorts po.
2: Thank you, Yusek Jello, because our news feeds, yung mga news bites natin, yung news advisories natin are also in short form videos, so no? Kasi naiintindihan natin yung attentions pa ng ating mga kababayan. Pero on another topic, sa pananaw ho ng CWC, gaano naman po kahalaga ang local accountability ng mga online platforms sa pagpoprotekta sa mga bata, dahil isa ito sa mga provision ng House version na pag-require sa mga social media platforms na magkaroon na ng Philippine presence at nagpapasalamat tayo para sa kanila dyan, ano, para masakop na sila sa Philippine laws.
4: Opo, Kuya Aboy, Kuya Josh, napaka-importante po yan, ano, kasi alam ko, lubog na lubog lalo si Kuya Aboy at ang DICC, CTC, ICC dito, limitasyon to ng current laws natin, pero dito sa Section 13 po, nitong panukalang batas natin, yung registration and local presence po ng mga covered platforms ay very important. So, quickly lang po, no, marami pamamaraan to have presence in the Philippines, either they establish a domestic corporation or foreign corporation sila with appropriate license to business. Kailangan po nilang magkaroon ng local rep at saka resident agent and designated compliance officer po para may hahabulin na ang CICC at DICT po.
1: Yusek, ito po, ano po ang sabi niyo dito sa panukala na dapat daw parusahan din maging yung mga magulang, lalo na ng mga estudyante na nambubuli sa mga eskwelahan. Ano po ang sabi niyo dito?
4: As current po natin, Juvenile Justice Welfare Act, there is really a liability for the parents. So, at ang defense lang ng parents dyan, if there is, they can prove due diligence, ano, that they prevented the harm. So may civil liability talaga ang mga parents for the harm committed by children. Naniniwala tayo dyan din po, Kuya Josh, ano, dahil at the end of the day, may parental authority ang mga parents, child protect starts at home, and pag child protection, hindi lang naman protektahan ng anak mo po, hindi protektahan din siya para hindi makapanatili. There is also a provision in the family code po, no, na pag ang parents po ay ang bata ay nakapanakit, pwede rin po silang habulin ng mga nasaktan po ng bata, no. So I think dati pa po naman yan, if there is a way to strengthen para seryosohin ang parents obligation po din, eh open din po kami sa discussion po diyan, Kuya Josh.
2: Ako, alam natin napaka-busy ng ating dedicated, very competent na Yusek na si Dubosi. Maraming salamat sa iyong oras. Undersecretary Angelo Tapales, ang Executive Director ho ng Council for Welfare of Children. Basta bata, siya ang bahala.
1: Thank you, Yusek.
2: Thank you po.
1: At ito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
2: Samahan niyo ulit kami bukas para sa mahalagang talakayan. Mabilis na aksyon ng pamahalaan mula ho sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ako po si Undersecretary Aboy Paraiso.
1: Ako naman po si Joshua Garcia para sa bayan. Sama-sama tayo para sa isa. Bagong Pilipinas ngayon.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ng kalikasan.
7: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
9: Dati po akong kaingiros. Tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
10: Maganda bang takbo?
9: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
7: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
11: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
7: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng lunti ang bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
10: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng anak buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
14: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
7: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
7: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng luntiang bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
9: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
10: Maganda bang takbo?
9: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
7: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
11: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
7: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng lunti ang bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
10: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng anak buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Best friend!
1: Oy, best friend, ikaw pala yan. Saan ka pupunta?
0: Diyan lang, best friend. Sa lokal na tanggapan ng Civil Service Commission. Magpapasa ako ng application requirements para makapag-take ng civil service exam.
1: Eh, cum laude ka, di ba? Hindi mo na kailangang mag-exam, best friend.
0: Talaga ba?
1: Oo, may eligibilities na ibinibigay ang Civil Service Commission sa ilalim ng ilang special laws at issuances. Katulad na lang ng Honor Graduate Eligibility alinsunod sa Presidential Decree 907. Ibinibigay ito sa mga nagtapos na cum laude, magna cum laude at summa cum laude mula sa mga kolehiyo o universidad na kinikilala ng pamahalaan. Tulad mo.
0: Eh, paano naman ako makakakuha ng Certificate of Eligibility?
1: Madali lang. Kailangan mo lang kumpletuhin ang documentary requirements na nakasaad sa website na csc.gov.ph at isumite ang mga ito sa Regional Office ng Civil Service Commission na nakasasakop sa ating lugar.
0: Nako, buti na lang pala nakasalubong kita, best friend.
1: Bukod sa Honor Graduate Eligibility, mayroon ding special eligibilities para naman sa bar and board exam passers, barangay health workers, barangay nutrition scholars, barangay officials, sanggunian members, scientific and technological specialists, at iba pa.
0: Salamat sa impormasyon, best friend. Uuwi na ako at aasikasuin ko na ang requirements.
1: Walang anuman, best friend.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
3: Sa resulta ng 2025 Program for International Student Assessment o PISA na inilabas kahapon, nakapagtala ang Pilipinas ng malaking pag-unlad sa reading, mathematics at science kumpara sa huli nitong record noong 2022. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., naging positibo ang resulta dahil sa pagtutulungan ng pamahalaan, mga paaralan, magulang at buong komunidad. Sa 2025 PISA results, 373 ang score ng Pilipinas sa science. Mas mataas ito sa ng 17 points noong 2022. Habang naitala naman ang 371 points sa mathematics na mas mataas ng 16 points noong 2022. Sa reading, naitala ang 367 points noong 2025, 20 points na mas mataas noong 2022. Mas marami ring learners ang umabot sa level 2, ang skill level na sinusukat din ng PISA. Sa science, muli 21 naman sa mathematics mula 16% at 31% sa reading mula sa 24%. Dahil dito, nalampasan ng Pilipinas ang 14 na bansa sa science, 16 sa mathematics at 18 sa reading. Pinakita rin ang ng 10-year trend analysis ng Organization for Economic Cooperation and Development o OECD na ang Pilipinas ang fastest improving country pagdating sa reading performance at malaking improvement sa mathematics at patuloy na pag-angat sa science. Ang OECD ay ang organizer ng PISA. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ng Pangulo na muling napatunayan ng Pilipinas kung gaano kagagaling ang mga Pinoy learners. Sa na sila ay masipag at seryoso sa kanilang pag-aaral at kung gaano kagaling magturo ang ating mga guro. Binigyan diin ng Pangulo na ipagpapatuloy ng pamahalaan ang lahat na nasimulang programa sa pagpapahusay sa kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Kabilang sa nais ng Pangulo na ipagpatuloy ang pagpapatayo ng mga classrooms, pagbibigay ng internet at computers, school supplies at mga aklat. Sa ganitong mga pagkakataon, ipinapakita lamang ito na walang imposible sa bayang nagtutulungan.
4: Ngayon lang ay ang Pilipinas ay isa sa pinakamaganda ang performance sa pagpapaganda ng educational sector. Ito'y kinuha sa mga score ng ating mga mag-aaral. Tumaas tayo sa lahat ng bagay, sa reading, sa mathematics, sa science. Dahil ilan lang daw ang bansa na natamo ang ganung klaseng improvement na kagaya ng nakikita natin sa ating educational system. The Philippines is considered one of the fastest improving educational systems globally with the strongest long-term improvement in reading amongst participating systems. Mulit ay napapatunayan kung gaano kagagaling ang ating mga mag-aaral na sila ay masipag at seryoso sa kanilang pag-aaral at kung gaano kagaling magturo ang ating mga guro basta't sila ay suportado ng tama Kaya po, ipapagpatuloy natin lahat ito. Ipapagpatuloy natin lahat ng ating ginagawa. Nagsimula pa lang tayo.
5: No country has improved its reading skills faster than the Philippines. As he said, we are seeing a school system on the move. Grabe, no? After 3 cycles of PISA, we can finally say, Pilipinas, umaarangkada na.
3: Sa ating Pangulo, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Secretary Sani Anggara, sa lahat po ng namumuno at sa lahat po ng nasa likod ng DepEd, sa mga mag-aaral at sa ating mga guro, congratulations po. Kaya po natin ito. Tuloy-tuloy lamang. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
6: Nang tanong mula kay Clizelle Pardilia, PTV.
7: Good afternoon po, Yusek. Yusek, sinabi po ng United Nations, WMO, na exceptional daw po yung El Nino and it demands exceptional preparation and response. Ano po yung mga measures ng gobyerno sa food, energy, water, and health?
3: Okay, noon pa naman ito, alam natin na ang El Nino naman is a natural phenomenon. But sa nararamdaman po natin climate change at kailangan pag-aralan din po dahil sa climate change, kung ano ba ang maaari pang maging matinding idudulot ng El Nino maliban sa ito ay nagiging normal naman talaga, normal na nararamdaman natin. Pero dahil sa climate change, baka mas matindi ang maramdaman at magiging epekto ng El Nino. But anyway, according to DA, si Secretary Francis Yu Laurel naman po ay nag-activate na po, matagal na po, ang El Nino Task Force para tumugon sa issue ng El Nino. According to him, iba po kasi ang klima na nararamdaman natin. Merong malakas na pagbugso ng ulan, meron ng mga tagtuyot. Dito sa Manila, umuulan, pero sabihin natin sa Visayas or Mindanao ay tag-init. So, kinakailangan po talaga ng sapat na pagpe-prepara. Kaya po ito ay minomonitor, patuloy po na monitoring ng El Nino conditions at ang pagprotekta, lalong-lalo na sa ating mga magsasaka at sa, kumbaga, sa ating mga agricultural products na talaga maapektuhan ng El Nino. At pati po ang pagmamanage ng irrigation and water resources. Nakausap din po natin ang pamunuan ng NIA, si Engineer Guillen, na matagal na rin po nila itong pinaghahandaan, kaya inaalam po nila at binibigyan po nila ng aral or lessons, techniques ang ating mga magsasaka, kung ano ba yung mga dapat na itanim kapag malakas ang ulan o kailan dapat sila umani para hindi naaapektuhan ang kanilang mga ani ng bagyo. So dapat may mga produkto rin po na dapat na maitanim kahit na tag-ulan. So ito lamang po ay isa sa mga pagpaprepara ng ilan nating mga ahensya para po matugunan ang El Nino.
7: Ma'am, kasi yung mga projection noon parang moderate to strong, pero ngayon very strong na. So yung mga nailatag po ba na measures would be strong enough to match the adverse effects?
3: Actually, kaya po sa ngayon po talaga ay pinuporsigihan ng ating Pangulo itong issue about climate change dahil marami na po talaga maaapektuhan. Siya mismo ang nagsabi na malamang ang ulan noon, 10 years ago, ay hindi kasing lakas ng ulan ngayon. Ang init 10 years ago ay hindi kasing init na nararamdaman natin ngayon. Kaya ito po yung isa sa focus ng Pangulo para po makapagprepara tayong lahat at ang susunod na henerasyon ay hindi na sila mahihirapan dahil sa ngayon pa lang ay naiprepare na natin kung ano ba ang tamang mga hakbang. So, lahat po ng gagawin ngayon at nakausap din po natin ang patungkol po dito sa climate change at ang Climate Change Commission na ang lahat dapat na isinasagawa natin ay according na rin po sa science para tugma po sa lahat na maaaring tugon natin sa hinaharap nating mga ganitong klaseng klima.
6: Okay, sunod na tanong mula kay Alan Limos ng Manila Times.
8: Good afternoon po, Yusek. So, yung arrest po of former House Speaker Martin Romualdez continues to be a trending topic po online, with many criticizing how the DILG handled the situation po. Parang they're positing that there seems to be a two-tiered justice system daw po, na parang if a politician is arrested po, they have the option na magpa-hospital custody, and this is not something that's afforded to po for the average Filipino. So, yun po yung mga comparisons nila. Two folds lang po, Yusek. Number one, I understand na sa Sandigan Bayan nga po yung mag-oversee na itong nung case ni Romualdez. But ano po yung mga yung message ng Malacanang to the Filipinos questioning the justice system? And number two, how can we ensure that there is no special treatment given to the former House Speaker po? Thank you.
3: Siguro po nakita niyo naman po kung paano tumugon ang pamunuan ng DILG sa Secretary John Vicrimulya. Noong nailabas na po ang warrant of arrest, siya naman po ay agad na pinuntahan. Si dating Speaker Romualdez ay pinuntahan agad sa ospital. At nandun na po, kumbaga binantayan na po, at kinailangan na lang po i-monitor kung kailan siya maaaring dalhin sa tamang, maaaring paglagyan sa kanya. Sa mga kritiko, hindi mawawala ang kritisismo. Pero hindi natin mapipigil ang mga doktor kung ano ang nakikita nilang health condition ng isang akusado. Hindi naman din maipipilit ng PNP o ng pamunuan ng DILG na dalhin agad ang isang akusado na merong nasertipikahan na hindi pa nararapat na tanggalin or i-remove from the hospital. So, wala po tayo masasabi kung ano yan. Nandiyan po yan sa pagtingin ng kanilang mga doktor. At ang doktor naman ay dapat na nagsasabi ng katotohanan. So, we will just give them the benefit of the doubt. Ang mga doktors na nagsasabi na ang isang akusado ay hindi maganda ang karamdaman. But still, nakita po naman natin kung anong ginawa ng pamunuan ng DILG at PNP. Nandiyan pa rin po. At kung nasa hospital naman po yan, hindi naman po siguro yan makakatakas.
6: Okay. Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN.
9: Hello, Yusek. Magandang hapon po. Gusto lang po namin malaman, ano po yung wisdom ng Palas sa pag-appoint po ng Pangulo kay former Senator Manny Pacquiao bilang head po ng National Anti-Poverty Commission?
3: Alam naman po natin na si dating Senator Manny Pacquiao ay kung paano siya nakasalamuha ng ibang mga kababayan natin na nasa laylayan ng lipunan. Alam natin na kung paano siya dumamay sa ating mga kababayan. Kumbaga, nandoon na yung kanyang mithiin, ang kanyang damdamin na tumulong sa nasa ilalim nga ng lipunan. At kung kinakailangan tulungan, ay dapat natulungan. Siguro doon ang gagaling. Doon ang gagaling ang dahilan kung bakit siya ang nai-appoint sa nasabing posisyon, dahil nakikita natin na ang pagtulong ni Senator Manny Pacquiao sa ating mga kababayan ay nanggagaling sa kanyang puso, sa kanyang magandang mithiin.
6: Follow-up question mula kay Maricela Lili, TV5.
10: Yusek, may we know kung bakit po pinalitan si Lope Santos mula sa position as lead convener?
3: Hindi po sa atin nabanggit kung bakit. Wala pong nabanggit kung anong dahilan.
10: Did she resign or pinalitan po talaga siya?
3: Mamaya makikipag-coordinate po ako kung anong dahilan. Pero walang nabanggit na negatibo sa party po ni dating Secretary Santos.
10: Okay, thank you, ma'am.
6: Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radio.
11: Yusek, good afternoon. Yusek, makihingi lang po ng assessment kung meron na ding tugon si Pangulong Marcos regarding sa impeachment. Since day 23 na po, ano po yung, kung may assessment po ngayon ang Malacanang sa day 23 ng impeachment trial, at ano po yung reaction ninyo sa pahayag ng prosecution na tapos na po sila sa paglalatag ng kanilang mga ebidensya sa confidential funds?
3: Sa ngayon po, hindi na pag-uusapan ang patungkol sa impeachment. At although, of course, ang Pangulo naman ay updated sa lahat ng mga nangyayari sa ating bansa. Pero hindi po kasi siya ang focus ng Pangulo para maging issue na dapat naming pag-usapan. Kung ang assessment patungkol po dyan, hayaan na lang po natin kung ano po ang strategy ng prosecution, kung ano po ang depensa ng defense, at kung paano to titignan ng Senado. Nasa mandato po yan ng Senado kung paano nila itong i-assess at i-evaluate at bibigyan ng tugon.
11: Ma'am, another one. Possible kasi ipapasubina si ng prosecution si BP Sara matapos maiharap yung apat na impeachment na articles. Kung may reaction po yung Malacañang. At sa inyong assessment, mas makabubuti ba kay BP Sara na kusang humarap siya o hintayin siyang mag-subpoena?
3: Ulitin po natin, kung yan po ang nais ng prosecution at kung papayagan po ito ng Senado, nasa kamay na po ito ng Senado. At malamang kaya ito hinihiling ng prosecution ay dahil mismo naman ang Vice Presidente ang nagsabi na gusto niya ng isang bloodbath. At sinabi din yan naman niya before na handa siyang humarap patungkol dito at liwanagin ang mga issues na ito. So, hindi po natin alam kung ito yung right timing for them, but muli, nasa Senado na po ang pagpapasya tungkol dyan.
11: Ma'am Last, sa tingin niyo po ma'am, considering sa behavior po ni BP Sara, dadalo po ba siya or hindi? Ano po yung chances na sa tingin niyo dadalo siya or hindi? Thank you.
3: Kung psychologist ako o psychiatrist ng Vice Presidente, hindi ko masagot. Hypothetical question.
6: Isunod na tanong mula kay Samuel Mandinilla, Business Mirror.
12: Good afternoon, ma'am. Itanong ko lang po, how will the government address the rising unemployment rate which reached 6% last July despite government efforts to increase its spending in infrastructure?
3: Opo, nabalitaan nga po natin yan at mismo ang Secretary Arsenio Balisacan ng DepDev ay nagbigay ng kanyang pahayag. May mga positibo at patungkol po dito sa nag-expand ang labor force ng 52.36 million Filipinos at ang total employment naman ay lumago sa 49.21 million. Nagkataon lang po na yung unemployment ay tumaas. At sabi nga po niya, ito ay issue ng progress and challenge. Pero ang pinakasusi dito ay patuloy na magkaroon ng improvement sa ease of doing business in the country. Dahil kapag mas mabilis makakuha ng mga requirements ang isang investor, mas madaling makapasok ang investor at makakuha ng mga kababayan natin na maaaring mag-empleyo sa kanilang mga negosyo. At patuloy pa rin po ang pagreforma sa National Education and Workforce Development Plan for 2026 to 2035. Ito po ay ayon na rin sa ASEAN Mutual Recognition Arrangements for Qualification and Skills Certification. Pero sa ngayon, nakikita po natin ang pagpupursigi ng gobyerno kung paano maiibsan ang issue ng unemployment. Hindi po kaila sa atin na marami rin po tayong mga kababayan na dahil sa krisis sa Middle East ay na-repatriate, na supposed to be sila ay mga OFWs sa mga bansa na naapektuhan ng krisis na ito sa Middle East. Pero patuloy pa rin po ang dole sa nationwide monthly trabaho agad job fairs, pati po yung pag-strengthen nitong placement networks na tinatawag nating Public Employment Service Offices o PESO, na kung saan ang local government units ang nangunguna para sa kanilang mga constituents. At maganda malita, nakita po nga natin, ito ay nagbunga sa lungsod po ng Makati. Kamakailan lamang po ay nagbigay sila ng kanilang good news patungkol sa mga na nabigyan ng employment through PESO. At nandiyan pa rin po ang naisang pangulo at patuloy po ang TESDA Upskilling Alliances. At pati po ang pagtulong ng dole sa mga estudyante para malaman nila kung ano yung dapat na trabaho sa kanila at ang pag-train sa kanila. Pati po ang pagpapalago ng MSMEs para mas mabigyan pa ang mga small business investments or business investors na magkaroon po na mas malago na industriya or negosyo para mas maka-employ pa ng ating mga kababayan. Kaya po nandiyan din po yung tax breaks na pinag-iisipan para yung mga small business ay maibsan po ang kanilang maaaring i-shoulder ng mga taxes. At pag maliit ang taxes or walang taxes na masyado ipapataw, mas marami silang negosyo magagawa at mas maraming empleyado maaaring ma-generate.
12: Thank you po.
6: Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Billionaire News.
13: You said, no. Unjust vexation and obstruction of justice complaints have been filed against the GIGS public order and safety officers for allegedly interfering with the ombudsman's inspection. Gaano po ka-committed ang gobyerno pagdating or when it comes to getting to the bottom of this reclamation issue?
3: Ang pag-iimbestiga po dapat, lalo-lalo na po kung ito ang sangkot ay mga public officials at local government units o parte ng ahensya ng pamahalaan, dapat tayo po ay open sa pagpapaimbestiga. Dahil po wala naman kayong ginagawang mali at lahat naman po ay naaayon sa batas at proseso, hindi naman dapat katakutan ang pagpapaimbestiga. So, wag harangin. Huwag magkaroon ng cover-up. Hindi po nais ng Pangulo na magkaroon ng cover-up sa mga issue ng anomalya, lalo-lalo na patungkol sa korupsyon. So, makipag-cooperate na lang po kayo at makipag-coordinate sa mga nag-iimbestiga. At kung walang anumang dokumento, maidodokumento na inyong kamalian, hindi kailangang matakot.
13: Yusek, just to follow up on Congro Maldis' arrest, since you said hindi naman po siguro makakatakas sa ospital si Congressman, there's a motion from Romualdez's camp for him to remain under hospital arrest. Sino susugan po ba ito ng Malacanang or what does the palace think about this?
3: Sa ngayon, walang pinag-uusapan tungkol sa hospital arrest. Depende na po kasi yan kung ano po ang magiging findings ng doktor at mas nanaisin po natin kung ang magbibigay ng question na ito ay masasabi natin hindi kaugnay kay Speaker na Romualdez. Kumbaga neutral. Yung ang kanyang findings ay neutral. So, depende na po yan sa doktor. Hindi yan panghihimasukan ng administrasyon at hindi po natin masasaklawan kung anong pakiramdam, health condition ng sino mang akusado.
13: Pero nakausap na po ba ng Pangulo anyone from the Romualdez's family or does he have any plans to visit the presidential cousin since SILG himself said he's in pretty bad shape po?
3: Hindi pa rin po na ibibigay sa akin ang anumang patungkol diyan at walang man lang parating na kung dadalaw siya o hindi. Wala po sa ngayon.
6: Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina Jimenez.
14: Ma'am, kaugnay pa rin po sa pag-aresto kay dating Speaker Romualdez. Nakausap niyo po ba ang Pangulo kaugnay nito? And what does he think about it? How does he feel about it?
3: Ang pakiramdam po ng Pangulo personal ay hindi naman po siguro ito dapat nang alamin natin. Ang kailangan lang po dito ay dapat mapanagot ang dapat na mapanagot. Hindi na po siguro makaka-apekto kung ano man ang damdamin ng Pangulo. Masaya, malungkot, anuman. Hindi na po siya importante. Ang importante po dito ay gumagana ang ating hustisya at kung kailangan na siya ay masingil kung mayroon man dahilan at ito ay makikita sa korte, hayaan na po natin ang korte na siyang humusga sa kasong ito.
14: Ma'am, in a video message that he released some months ago, sinabi ni dating Speaker Romualdez in his words, "I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption." So, ina-expect po ng marami ngayon ay papangalanan niya ang ibang mga sangkot. Does the President encourage this? Does the President support this na pangalanan po ng dating Speaker ang mga sangkot?
3: Dapat naman lahat. Noon pa naman po sinasabi ng Pangulo na lahat kayo, kung meron kayong alam at kailangang lumabas kayo at kayo'y merong sapat na ebidensya, hindi gawa-gawang kwento, at masasubstantiate nyo ang akusasyon nyo, kailangan po kayong lumabas para malaman natin kung sino ang dapat na malagot.
14: So far sa mga nakakasuhan po, meron pa nga ba? Meron pa bang dapat makasuhan? Does the president think that?
3: Marami pa pong pending cases. According to the Office of the Ombudsman, there's still pending cases under investigation. So yung iba na under investigation, hindi pa po nasasampa ng kaso. Hindi na di-dismiss, hindi pa nasasampahan. So we'll just have to wait for the results of the investigation of the other cases still pending before the ombudsman.
14: Ang panghuli po, ang basa ho ng ibang mga observers dito ay nilaglag ang pinsan. Parang nalaglag po ang pinsan dahil siya ngayon ang nakakasuhan. Wala ho ba sa scenarios ang balikan siya ng kanyang pinsan that the former speaker might name president in this?
3: Gusto ko malaman ano yung konteksto ng nilaglag. Ano yung konteksto ng nilaglag?
14: Well, he was a former close ally, well within the inner circle, at ngayon po, siya ang nakasuhan, siya ang sinasabing biggest fish in this flood control scandal.
3: Hey, hindi ko gusto yung word na nilaglag. So, kung may mga kritiko na nagsasabing nilaglag, hindi namin nais gamitin ang word na nilaglag. Dahil ito naman po, according to the Office of the Ombudsman, meron silang nakitang ebidensya. So, walang dapat nilaglag.

infrastructure sector. Makakasama ng Pangulo ang ibang opisyal ng pamahalaan at mga eksperto mula sa pribadong sektor upang talakayin ang mga rekomendasyon sa pagpapalakas ng infrastructure resilience at water security ng bansa. Kabilang sa mga paksa sa nasabing PSAC meeting, ang structural resilience and building safety, quality and safety of imported cement, disaster resilience and flood management, at water security and infrastructure resilience. Sa tulong ng pinagsamang kilos ng pamahalaan at mga rekomendasyon ng private sector, inaasahang magiging mas ligtas at matibay ang ating mga infrastruktura laban sa mga sakuna gamit ang building materials na mas mataas ang kalidad. Layunin din na bawasan ang pagbawha sa mga komunidad sa paligid ng Laguna de Bay at Southern Metro Manila. At pagbutihan ang water security at climate resilience ng Pilipinas gamit ang mas angkop at aktibong pagtugon sa climate-related water risk at pagpapabilis sa development ng water infrastructure projects sa bansa. At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay tapat sa tungkulin kahit walang nakatingin. At dito na po itatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.

niya tuloy-tuloy yung paghahanda. Yung DA matagal na inactivate yung Task Force El Nino, lalo't sinabayan pa ito ng epekto ng climate change. Habang ang NIA, matagal na niya ito pinaghandaan at nag-usap na nila yung mga Pilipino magsasaka upang maibigay sa kanila yung tamang payo upang hindi rin maapektuhan yung kanilang mga pananim o ani. Samantala na itanong yung tila nagiging pattern ng mga high profile figures na naaakusahan yung pag-maximize nila ng hospital custody upang maiwasan yung regular detention facilities. Kaugnay pa rin ito doon sa pag-aresto kay Romualde. Sabi ni Jose Castro, nakita naman ang lahat kung paano tumugon yung DILG sa paglabas ng warrant of arrest laban kay Romualde. Agad-an niya nila itong pinuntahan sa ospital. Hindi lang mawawala yung mga kritiko, pero kasi hindi rin mapipigil yung mga doktor sa pagre-recommend kung ano yung tamang treatment para sa kanilang pasyente. Akusado man yan o hindi, ang PNP naman daw niya hindi matutulan yung paglipat o yung movement ng isang akusado na mayroong rekomendasyon mula sa doktor na kailangan ng treatment mula sa isang medical facility. Ang pagsisiguro ng palasyo, kung nasa ospital man ang isang akusado, sinisiguro naman ng PNP na hindi na makakatakas ang akusado. At yung personal na damdamin ni Pangulo Marcos kaugnay sa pagkakaresto ng kanyang pinsan, hindi na rin yan mahalaga. Ang importante, gumagana ang hustisya. At kung kailangan masingil si Romualdez, hayaan na raw ang korte na humus ganyan. At dapat lamang rin ani na pangalanan ni Romualdez yung lahat ng iba pang sangkot doon sa ibinibintang sa kanya. Marami pa rin kasi anyang pending cases under investigation at yung mga iba hindi pa rin nasasampahan ng kaso, so kailangan antayin din yan. At sa ibang usapin pa, yung pagkakatalaga naman kay Secretary Pacquiao bilang anti-poverty chief, sabi ni Jose Castro, alam naman daw ng lahat na si Pacquiao ang puso niya nasa mga mahihirap at yung pagtulong sa iba, normal lang daw yan kay Pacquiao. Kaya't ito marahil yung naging dahilan ni Pangulo Marcos kaya siya inappoint sa pwesto. Sa ibang usapin pa, yung posibilidad na pagsubpina ng kay VP Sara, sabi ni Jose Castro, nasa Senado na raw yan. Basta't una na rin naman anyang sinabi ni VP Sara noon na handa siyang harapin at liwanagin yung mga issue na ibinabato sa kanya. Habang doon sa usapin ng pagtaas ng unemployment rate, ang sabi ni Jose Castro, ang pinakasusi dito ayon sa DepDev, yung patuloy na pag-improve ng ease of doing business sa bansa, dahil kung mas magiging mabilis daw yung paglalagak ng pamumuhunan dito sa Pilipinas, mas dadali o mas maraming mabubuksan trabaho para sa mga Pilipino. Habang ibinahagi rin ni Jose Castro yung pulong ni Pangulo Marcos maya-maya lamang kasama ang PSAC, infrastructure sector ito, kung saan napag-uusap

0: pag-usapan yung pagkakaroon ng ligtas at matibay na infrastructure ng bansa kontra baha gamit yung mga building materials na mas mataas ng kalidad para mabawasan yung mga insidente ng pagbaha sa bansa. Ito naman yung pinakulay mula dito sa Malacanang para sa bagong Pilipinas, rakalbahin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang.
2: Delivery! Maria Jose!
3: Akin yan? Ang laki ng box!
2: Surprise!
3: Ng box.
2: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
4: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
5: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
4: Up to 80% ng hulog mo ang pwedeng i-loan.
5: No processing fee at fast approval pa.
4: Kaya,
3: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
6: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
1: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas!
8: Radyo Publiko!
9: Health is wealth.
10: Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang.
11: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
12: Doctors, doctors on board.
13: Doctors on board.
11: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Time check 1:41 ng hapon. At nagbigay daan lang tayo sa press briefing mula sa Palasyo ng Malacañang. Chad Oliva pa rin po ang inyong nakakasama. At ito na, punta na tayo sa ating health case. Sa hapon na ito, makakasama na natin sa kabilang linya ng komunikasyon ang ating opisyal na manggagamot, si Dr. Claro Kayanan. Hi Doc, isang magandang hapon.
15: Magandang hapon sa iyo, Chad, at sa lahat po ng mga nakikinig. Magandang hapon po sa inyo lahat.
14: Doc, sa darating na linggo nga, ang observance ng World Sepsis Day para itaas ang kaalaman ng publiko sa mga senyales ng impeksyon sa paraan ng pag-iwas dito at yung kahalagahan ng agarang pagpapagamot dahil tinatawag din itong silent killer. At kaya mahalaga na mapag-usapan natin na itong bagay na ito para malaman natin paano makikilala ang sepsis, sino yung mas nanganganib, at higit sa lahat, ano yung dapat natin gawin kapag may warning signs na. At dahil nga sa sepsis, mahalaga ang bawat minuto. Right, Doc?
15: Tama dyan. Yung mga complications na dulot ng sepsis, ano, ay hindi natin ito nagugustuhan. Kung kaya yung mga ordinaryong infection, kailangan alam natin itong gamutin.
14: Mm-hmm. Sige Doc, kilalalin muna natin itong sepsis. Ano ba yung pagkakaiba nito sa isang simpleng impeksyon?
15: Magkaiba ang sepsis at saka simpleng infection. Ano? Ang infection ay kapag may bacteria, virus, fungi o kaya mga parasite na pumasok sa katawan at nagdulot ng infeksyon. Halimbawa, UTI, may pulmonya o kaya infected yung sugat. Ang sepsis naman ay hindi na simpleng infeksyon lamang. Ito ay isang life-threatening emergency kung saan ang sobrang lakas ng reaction ng immune system ay nagsisimulang makasira sa sariling mga organs natin tulad ng mga baga, bato, puso at even yung utak natin. Ano? So sa madaling salita, lahat ng sepsis ay nagsisimula sa infection. Pero hindi lahat ng infection ay nagiging sepsis.
14: Mm-hmm. Doc, paano ba nagiging sepsis yung isang ordinaryong infection?
15: Unang-una, kapag hindi na nakontrol ang infection, naglalabas ang katawan ng maraming chemical para labanan ito. Mm-hmm. Minsan, sumosobra yung reaction at nagkakaroon ng malawakang pamamaga ng buong katawan. Dahil dito, bumababa yung daloy ng dugo sa mga organs at nagsisimula silang maghirap dun sa oxygen. Ano?
14: Mm-hmm. Doc, iba rin ba yung sepsis sa tinatawag na bloodstream infection o yung infeksyon sa daluyan ng dugo?
15: Oo, ang bloodstream infection, ang ibig sabihin, may microbyo mismo sa dugo. Ang sepsis naman ay ang mapanganib na reaction ng katawan sa infection. Mm-hmm. Pwedeng may sepsis kahit walang bakterya na makita sa dugo. At pwede ring may bloodstream infection na hindi pa sepsis.
14: Ayun. Doc, ano naman yung septic shock at paano ito naiiba sa sepsis?
15: Oh, ang septic shock, ang pinakamalubhang anyo ng sepsis. Bukod sa infection, sobrang bumababa ang blood pressure kaya hindi na sapat ang dugo sa mga vital organs. Nangangailangan ito ng agarang intensive care dahil mataas ang panganib sa buhay.
14: Mm-hmm. Doc, dahil nga isang infection o dahilan ang dahilan ng sepsis ay infection, ibig sabihin vaccine ba niyan ay nakakahawa ito?
15: Depende sa source ng infection. Ano? Siyempre, kung halimbawa, galing ito dun sa mga viruses, yung mga respiratory infection, napakabilis kumalat, ano, pwede itong makahawa. Pero ang kadalasan naman sa mga sepsis, sila lang, ano, yung mga infected na individual lang. Kung halimbawa, yung infection niya galing sa isang sugat o abscess na nakatago, hindi naman ito yung tipong nakakahawa.
14: Mm-hmm. Doc, pag-usapan naman natin yung papel ng antimicrobial resistance o mga antibiotic sa problema ng sepsis. Ano ang ginagawa nito kapag meron tayong maling paggamit ng antibiotic?
15: Oh, kapag mali ang paggamit ng antibiotic, halimbawa, hindi tinapos yung gamot, umiinom ng walang reseta, nagiging resistant ang bakterya. No? Kapag resistant na ang mikrobyo, mas mahirap gamutin ang infection at mas tumataas yung panganib na umabot talaga ito sa sepsis.
14: Ayan, so yan ang isang importanteng paalala na dapat ayusin natin yung pagtake ng ating mga gamot, lalo na yung antibiotic dahil pwede ngang mauwi sa sepsis. Ngayon, Doc, sino-sino yung mas mataas ang panganib na magkaroon nito? Yung mga bagong panganak ba? Yung mga newborn, matatanda, buntis, at yung mga taong mahihina ang immune system?
15: Definitely, yung mga nabanggit mong yan, ano, mataas ang mga risk nila, ano, lalong-lalo na yung mga bagong silang pa lang, yung mga senior citizens. Kasi itong grupo na ito, hindi pa ganun kaganda yung kanilang gaya ng bagong silang, ano, hindi pa ganun ka-develop yung immune system. Yung mga senior citizens naman, syempre, it waxes and wanes, ano, yung immune system. Yung mga panlaban nila nababawasan na rin. Ano. Yung mga buntis at bagong panganak, yung mga may diabetes, may cancer, may kidney disease, talagang mahihina ang immune system ng mga ito. Ano? So, mas mahina kasi ang kakayahan nilang labanan yung infection. Kung kaya nagkakaroon ng ganito.
14: Mm-hmm. Doc, lipat na tayo dun sa warning signs. Ano-ano ba yung mga maaagang senyales ng sepsis na dapat bantayan, lalo na ng pamilya?
15: Oh, kapag may infection at napansin ang mga sumusunod, huwag nang maghintay. Ano? Unang-una, mataas o sobrang baba ng lagnat. Ano? Mabilis na paghinga, mabilis na tibok ng puso, mayroong pagkalito, ano? May confusion o kaya inaantok na, matinding panghihina, ano? Malamig o maputlang balat. Ano? Ang mga kombinasyon ng pagbabago ng pag-iisip ay malaking babala. Ano? Kung kaya yung mga nabanggit kong mga warning signs, kapag napansin po ninyo ang mga ito, mas maganda siguro na ikonsulta na ito o kaya dalhin na yung pasyente sa pinakamalapit na emergency room.
14: Mm-hmm. Doc, doon sa mga nakatatanda o mga adults, may pagkakaiba ba yung sintomas ng sepsis kumpara doon sa mga batang pasyente?
15: Oo, sa mga seniors kasi minsan walang lagnat. Ano? Ang unang napapansin ay napapansin na lang nila na hindi na kumakain, sobrang antukin, biglang pagkalito, ano? Sometimes hirap silang tumayo o magsalita, ano? Kaya isipin normal lang ang matanda na kasi, ano? Kaya yung mga ganitong mga pagkakataon, lalong-lalo na napansin natin sa mga elderly, maaring ito ay umpisa na nung sepsis, ano? Kaya pinakamaganda talaga dito ay maikonsulta na sa pinakamalapit na hospital.
14: Mm-hmm. Doc, lipat na tayo dun sa diagnosis. Ano-ano yung mga laboratory tests na kailangan gawin para malaman kung sepsis nga ang nararanasan ng pasyente?
15: Oo, walang iisang test para sa sepsis. Ano, pinagsasama-sama talaga namin dito yung history, yung physical examinations at saka yung mga laboratory results, no, kagaya ng mga sumusunod, yung complete blood count, no, yung C-reactive protein, no, kaya yung tinatawag nating procalcitonin, mga markers kasi ito ng severe infection, yung mga blood chemistry na patungkol dun sa kidneys at saka liver, gusto nating malaman yan, yung urinalysis, gusto nating makita yung mga pictures, ano, and the chest x-ray kung may pulmonya. Layunin ito kung gaano naapektuhan yung katawan, ano, kung kaya ang mga test na tulad nito ay malaking tulong sa aming mga doktor.
14: Mm-hmm. Ayun. Doc, kung gamutan na ang pag-uusapan, paano ang management sa ospital kapag na-diagnose na may sepsis yung pasyente?
15: Yes, may tinatawag na golden hour sa sepsis, ano? Karaniwang ginagawa agad, ano? Bigyan muna ng oxygen kung kinakailangan, magbigay ng IV fluids, kumuha ng mga blood cultures, ano? Magbigay ng tamang antibiotics sa lalong madaling panahon, ano? Mahigpit na monitoring ng blood pressure, yung ihi, no? Kung umiihi pa ba ito, o nag-renal failure na ba siya o hindi, ano? At yung oxygen. Mas maagang paggamot, mas mataas yung chances na makasurvive yung pasyente.
14: Mm-hmm. Dok, gano'ng kabilis ba lumala yung sepsis kapag hindi nagamot agad? Oras ba ito o ilang araw lang talagang mabilis na maging severe?
15: Oh, minsan ilang oras lang ang pagitan mula dun sa ordinaryong infection hanggang malubhang sepsis, ano, lalo na sa mga matatanda at saka newborns, ano. Ito yung dahilan kung bakit ang sepsis ay itinuturing na medical emergency. Bawat oras ay napakahalaga.
14: Mm-hmm. Dok, kung makaka-recover yung pasyente, ano naman yung maaring maging pangmatagalang epekto nitong sepsis dun sa mga survivor?
15: Yes, depende ito sa tindi. No? Kung mild lang ito, mga ilang linggo lang. Kung moderate naman, mga 1 to 3 months. Pero kapag severe, maaaring umabot ng 6 months o higit pa. Ano? Hindi lang infection ang ginagamot. Kailangan din makabawi yung mga organs na affected.
14: Mm-hmm. Dok, para doon sa mga pamilyang may naalaga ang bedridden o may chronic illness sa bahay, paano kaya nila maiwasan yung bed sores o ibang infection na maaaring mauwi sa sepsis?
15: Oo, yung tinatawag nating ano, no, yung mga bed sores, kasi lalong-lalo na dun sa mga chronically na nakahiga lang, ano, kailangan talaga natin dito ng turning schedules, kasi yung mga bed sores, these are actually pressure sores, ano, in time nabubutas kasi ito at nagiging sanhi sila ng mga infections, ano. Kung kaya para makaiwas tayo dito, kailangan may turning schedules tayo every 2 hours, ano. So yun ang usual naming ibinibilin sa mga relatives, ano, na wag madalas na nakahiga. Kailangan tineturn natin yung pasyente kung pwede siyang umupo, no. Ginagawa talaga natin ito,
14: binabaling, ano, sa kabilang side, hindi lang doon sa isang side sa matagal na oras. Ayan. Dok, dahil nga konting panahon na lang natitira sa atin, kung may isang mensahe kayo sa publiko tungkol dito sa ating pinag-usapan ngayong hapon, ang sepsis, ano kaya yon?
15: Tandaan natin yung tatlong salita, no? Infection, pagkalito, panghihina, magpatingin na po tayo kaagad, ano? Huwag ipagsawalang bahala ang infection, lalo na sa mga bata, sa mga senior citizens, buntis, at may mga chronic illnesses, ano? Sa sepsis, ang maagap na pagkilos ay tunay na nakakapagligtas ng buhay. And madalas nating sabihin ito, ano, yung sepsis is a medical emergency. Kapag may infection at biglang lumala ang kondisyon, huwag na tayong maghintay. Magpa-ER na tayo kaagad dahil bawat oras ay napakahalaga. Ito po si Dr. Claro Kayanan, hanggang sa susunod na edition po ng Doctor on Board.
14: Maraming salamat, Doc, sa pagbabahagi ng inyong kaalaman patungkol nga sa ating health case ngayong hapon. Ang sepsis na itinuturing na isang matinding reaksyon ng katawan sa isang impeksyon. Yan nga po ay bilang pakikiisa ng ating programa sa paggunita ng World Sepsis Day sa darating na September 13, araw ng Linggo.
11: Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
14: Yan na po ang kabuuan ng Wednesday edition ng Doctor on Board at kami po ay pansamantala na magpapaalam. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin at syempre sa lahat ng bumubuo ng ating production at technical side, ang ating malusog team. Andiyan si Master Rolly Bumatayo, Matet Segovia, Rose Ann Erno at syempre sa ating napakahusay na executive producer Miss Jam Season. Antabayanan po ninyo 5 minutong pagbabalita at pagkatapos niyan ay isa sa inyo na ang Juan Trabaho. Ako po si Ched Oliva, nag-iwan ng isang ligtas at malusog na araw sa ating lahat.
11: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
8: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
11: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
8: Magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Mga testigo para sa unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte nakatakdang isumite ngayon sa Senate Impeachment Court. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
11: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
9: Sa darating na Lunes, September 14, nakatakda ng simulan ang pagtalakay sa mga aligasyon ng ill-gotten wealth o hindi maipaliwanag na yaman ng pangalawang pangulo. Ayon sa Prosec Panel, posibleng umabot sa 20 hanggang 25 na testigo ang kanilang isasalang sa impeachment trial. Bukod sa mga testigo, magsusumite rin sila ng documentary evidence tulad ng mga ulat mula sa Anti-Money Laundering Council, Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, pati na rin ang bank at BIR records. Ibinunyag din ni Prosecutor Terry Lidon na hawak na nila ang ilang bank records ng Vice Presidente at ng kanyang asawa. Kaugnay nito, hiniling na ni Prosecutor Shell Jokno sa impeachment court kahapon na ilaan ang araw ngayon hanggang Biyernes para sa opisyal na marking of evidence. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Samantala, Senate President Sherwin Gatchalian umaasang matatapos ang impeachment trial bago mag-Disyembre. Si Nympha Asuncion sa balita.
11: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
13: Umaasa si Senate President Sherwin Gatchalian na matatapos na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bago sumapit ang Disyembre kasunod ng pag-drop ng prosecution ng hindi bababa sa 18 na testigo. Ayon kay Gatchalian, malaking bagay ang desisyon ng prosecution na bawasan ang kanilang mga testigo dahil malaking kabawasan ito sa timetable ng paglilitis. Sa ilalim ng bagong timetable na ito, umaasa ang Senate President na matatapos ang impeachment trial bago o pagsapit ng Disyembre, kabilang na ang pagbibigay na nila ng verdict sa kaso. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Pagkakabasura sa kasong inihain ni Attorney Man Scarpio laban sa ilang miyembro ng prosekusyon, napapanahon ayon sa House Prosecutor. May ulat si Kathleen Forbes.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Welcome para kay House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua ang pagbasura ng Quezon City Office of the City Prosecutor sa reklamo inihain ni Attorney Man Scarpio, asawa ni VP Sara Duterte, laban sa ilang mambabatas at opisyal ng pamahalaan kaugnay na umunay pagbubunyag sa kanilang confidential financial records. Kabilang sa maireklamo ni Scarpio, sin House Justice Committee Chairperson Jervin Luistro, Chua, mga miyembro ng Justice Committee, Amnok Executive Director Neil Bonaventura, Insurance Commissioner Reynaldo Regalado at SEC Chair Francis Lim. Ayon kay Chua, inaasahan nilang ibabasura ang reklamo dahil malino umuno itong harassment lamang laban sa mga mambabatas na gumaganap ng kanilang tungkulin. Git ni Chua, walang sapat na batayan ang reklamo dahil ang kanilang mga aksyon ay bilang bahagi ng kanilang trabaho sa congressional hearing. Napapanuhan din umano ang desisyon dahil sa susunod na linggo ay sisimulan na ang pagtalakay sa Article 2 o yung usapin ng unexplained wealth sa impeachment court. Naniniwala si Chua na hindi na matatakot o mapipigilan na naturang reklamo yung mga testigong nais nilang iharap sa impeachment trial, lalo na ang mga may mahalagang impormasyon kaunay ng unexplained wealth. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Mga Pinoy seafarers na nakaranas ng emergency at welfare concern, pinaalalahanan ng agarang lumapit sa OWA. May ulat si Luisa Erispe.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Sa abiso ng OWA, pinapayuhan ang mga marino na agarang lumapit o tumawag sa kanilang tanggapan upang agad na mabigyan ng tulong, lalo na ngayong patuloy ang pagdami ng maritime security concerns sa iba't ibang bahagi ng mundo kabilang ang Black Sea, Strait of Hormuz, Gulf of Aden at iba pang high-risk areas. Ayon sa OWA, pinalalakas ang pagtutulungan ng pamahalaan upang mabigyan ng tulong ang mga Pilipinong marino. Para naman makalapit, tumawag lang sa hotline ng OWA na 1348 na bukas at matatawagan 24/7. Nakalink ito sa Operations Center kung saan may mga nakaantabay na call center agents araw, man o gabi upang matiyak na hindi mapapabayaan ang mga OFW na manghihingi ng tulong. Kahit naman ang mga pamilya ng Marino maaaring lumapit o tumawag sa hotline, lalo na kung may impormasyon sa lagay ng kanilang kaanak sa ibang bansa. Bukas din ang Viber at WhatsApp ng OWA na 0927-824-5975 o kaya ang kanilang email na owacares@owa.gov.ph. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible Heritage.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: Ang assistance to individuals in crisis situations o AICS ng DSWD ay nagbibigay ng iba't ibang tulong tulad ng medikal, pampalibing, transportasyon, edukasyon, pagkain at tulong pinansyal sa mga pamilya o individual na dumaranas ng krisis. Narito ang pahayag ng ilang residente ng Lucena City na naging benepisyaryo ng AICS program.
1: Para po sa apo ko, kaya po ako napili ng AICS. Yung pong apo ko po ay may sakit noon, mayroon pong bukod sa likod ay nahingi po namin ng tulong sa AICS. Mapit po kami noon. Papasalamat po kami napakarami at nung kung taon na nasa ospital, makatulong po ang AICS sa amin. Papasalamat po kami ng marami sa DSWD.
0: Tinig ni Lori Panaligan.
2: Bali yung pong ayuda na tanggap po namin is pinambaon ng bata sa kahit pinagdagdag po na. Maraming pong salamat sa pagpili sa akin bilang sa ano ng AX.
0: Tinig ni Marian Cuarto.
3: Ang tulong po sa pamilya sa pang-araw-araw. Maraming salamat po sa lahat po ng tumulong at ako ay napili sa AX.
0: Tinig ni Alvin Quesala.
4: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
5: This is a public service announcement.
6: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
5: Huwag i-click ang link.
6: Ipagbigay alam agad sa NTC website, ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextscam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
5: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
8: Oh, bakit anak? Anong nangyari sa'yo?
9: Nakagat ako ng aso, inay!
8: Ano anak? Nakagat ka ng aso? Kaninong aso?
9: Yung aso po ni Manang Biday, si Bantay.
8: Naku, patay! Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang lalapit sa asong masyadong agresibo at delikado?
9: Ano na po ang gagawin natin, inay?
10: Mga dapat gawin kapag nakagat ng aso ayon sa Department of Health. Hugasan agad sa dumadaloy na tubig ang parting nakagat ng aso. Sabunin ito sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Muli, linisin ito sa pamamagitan ng alcohol o namang antiseptic. Panatilihin itong malinis at huwag tatakpan. At agad na sumangguni sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. Samantala, kailangan obserbahan sa loob ng 14 araw ang asong nakakagat. Kung mananatiling malusog ito, ibig sabihin ay wala itong rabies. Huwag baliwalain pag nakagat ni Bantay. Para laging masaya, malusog at tanatag ang buhay.
4: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
11: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko.
14: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
15: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
14: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
16: Dati po akong kaingiros, tinuturuan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
17: Maganda pang takbo.
16: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
14: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
18: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
14: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, Wild Honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Lunti ang bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
7: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
13: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
17: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
19: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
20: Pag-ibig fund, solid kabon!
21: Barm Elections 2026.
22: Barm Elections 2026.
21: Bumoto, makilahok, magpasya.
23: Alam mo ba na may automatic allocation na natatanggap ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao mula sa pambansang kita? Ang BARM ay may taunang black grant na otomatikong inilalaan mula sa koleksyon ng National Internal Revenue Taxes ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Gayun din, mula sa koleksyon ng Bureau of Customs o BOC. Layunin ito na bigyan ang rehiyon ng mas malaking kakayahang pinansyal at mas malawak na otonomiya sa pagpapatakbo ng pamahalaang panrehiyon. Sa madaling salita, mas may kakayahan ang BARM na ponduhan ang sarili nitong programa at serbisyo para sa mga mamamayan nito.
21: BARM Elections 2026.
22: BARM Elections 2026.
21: Bumoto!
24: Pinoy Kultura!
25: Pinoy Kultura!
24: Eto na, ang programang nagpapakita na It's Cool to be Pinoy. Alamin kung gaano kakulay ang ating kultura, kasaysayan, sining at musika. Mamangha sa mga tradisyon at selebrasyon na nagpatibay sa ating pagpapahalaga at paniniwala. Pinoy Kultura. Kasama si Mara Pepanyo Grazula dito sa Radyo Pilipinas Lucena 10:17 AM.

0: 87.9 FM Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ay September 9, 2026. Masa nyo na po itong ating palatuntunan, Pinoy Kultura, dito lamang po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Tayo po ay live sa 10:17. Oh, hindi na pala doon. Sorry po, sanay lang yung bibig. 87.9 FM na po tayo sa inyo pong FM radio. 87.9. At naka-live din po tayo sa Radyo Pilipinas Lucena Facebook page. Para sa mga hindi pa naka-follow dito sa aming Facebook page, pa-follow naman po para palagi kayong updated sa mga nangyayari dito sa ating lokalidad. Lalo na nga po dito sa Lucena, Quezon, Calabarzon at Mimaro. Maging sa ibang bahagi pa po ng Pilipinas at ibang bahagi pa ng mundo. Marami po kaming mga naka-post dyan na mga impormasyong mahalaga at dapat niyong malaman, lalo't higit may kaugnayan po sa mga programa, proyekto at serbisyo ng ating mga ahensya ng gobyerno. Dito po sa ating palatuntunan, makikipagkwentuhan po muli tayo sa PSA Calabarzon. Pag-usapan po namin ni Ginoong Silver Quiacho ng PSA 4A ang summary ng inflation report noong July 2026. Ito po yung Consumer Price Index for All Income Households dito po sa ating rehiyon. So ano nga ba yung inflation rate natin sa Calabarzon? Pero gusto ko munang ipapaliwanag no kay Sir Silver kung ano ba ang inflation, bakit ba mahalagang tinatalakay po natin itong inflation. Ano yung over the past 12 months, ano po yung trend ng inflation? Mamaya po yan yung mga pag-uusapan natin dito sa ating program. Okay, katuwang po natin sa ating master control si Ate Uto Evangelista, sa atin naman pong transmitter kasama po natin diyan si Kuya Egay Dries. Okay, kasama na ba natin Ate Utoy? Ayan, kasama na po natin via Zoom si Sir Silver Quiacho ng PSA 4A. Again, pag-uusapan po namin ang Summary Inflation Report, Consumer Price Index for All Income Households. Actually, itong interview na to dapat nung Agosto pa, pero medyo nalipat-lipat kami ni Sir due to mga atas. Ano po, ayan. Sige, magandang hapon Sir Silver. Welcome po muli sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Lucena.
1: Magandang hapon po sa lahat ng kapakinig ng Radyo Pilipinas Lucena. So, ito pong topic po natin ngayon about po sa inflation rate at ito pong consumer price index. So, ito pong pinasabi natin consumer price index, siya po yung nag-measure ng cost o halaga ng fixed basket of goods and services na relative po sa base year na usually po ay 2018. While ito naman pong inflation rate, siya naman po yung nagka-calculate ng percentage change ng CPI from one period to the next. Kagaya po halimbawa, nung magkumpara po natin ang CPI ngayong taon versus nung po nung last year.
0: Okay. Sir Silver, una po sa lahat, pag po sinabing inflation, ano po ang ibig sabihin nito bago po natin tunguhan talaga yung ating topic?
1: Apo. Bali na pong inflation rate, ito po yung bilis po ng paggalaw ng presyo ng mga pangunahing bilin at serbisyo dito po sa ating bansa.
0: Okay. Sir, puntahan po natin noong July 2026. Ano po ang inflation rate natin o IR dito po sa ating rehiyon, sa Calabarzon?
1: Sa ating pong rehiyon, sa Calabarzon, ang inflation rate po nitong nakaraang July 2026 ay bumaba po ng 5.8% kumpara noong 6.3% noong June 2026. Among sa provinces po naman at saka yung isang issues natin dito sa region, yung Lucena, Laguna po yung nakapagtala ng pinakamataas na inflation rate at 7.1%, sinundan po ng Rizal and Quezon na may inflation rate po na 6.6 at 5.9% respectively. Sa kabilang banda naman po, ang Batangas ang nakapagtala ng may pinakamababang inflation rate na nasa record po na 4.2%. Pero kumpara po nitong nakaraang buwan, noong June 2026, ang probinsya po ng Cavite, Laguna, and Rizal ang nakapagtala ng mababang inflation rates na may 4.9%, 7.1%, and 6.6% respectively. Samantalang yun naman pong Batangas and Quezon ang nakapagtala ng mataas na inflation rate na may 4.2% and 5.9% respectively.
0: Okay. Dito po sa mga nakalipas na 12 buwan, Sir Silver, ano yung trend ng inflation?
1: Sa nakaraang 12 months po, or kumpara po natin nung last year, 2025, ang inflation rate po sa Calabarzon ay nasabi nga po kanina na bumaba into 5.8% itong July 2026. Siya po ay tumaas ng bahagya ng 1.8% kumpara po noong nakaraang buwan, same month, July 2025. So last year po yun. Over the past 12 months naman po, ang inflation naman po ay tumaas except po noong November 2025 na siya po ay bumaba. Pero starting po noong December, siya po ay bahagyang tumaas until February 2026 na kung saan noong February itong taong ito ang inflation rate po sa Calabarzon ay naging 2.4%. Samantala naman nitong March tumaas po siya rising to 4.2% and then noong April tumaas po siya into 7.5%. Actually, ito pong record na inflation rate na 7.5% noong April, siya po yung pinaka mataas na na record ng inflation rate sa buong 13-month period. Pero nitong nakaraan pong May 2026, bumaba siya from 6.8% to 5.8% nga itong July 2026.
0: Okay, so good news pa rin, sir, no, dahil nag-slow down yung inflation natin starting May 2026, sabi ni Sir Silver. Ibig sabihin po ay hindi ganun kabilis yung pagtaas po ng presyo ng mga produkto, ng mga serbisyo po sa rehiyon. Sir, may mga tinatawag tayong commodity group, di ba? Ano po yung inflation noong July 2026 sa ating rehiyon by commodity group?
1: Okay. Pag sinabi po natin by commodity group, so malalaman po natin na meron tayong iba't ibang group ng commodities na kung saan meron bawat group na inflation. So nito pong nakaraang July 2026 sa ating pong rehiyon, ang pinaka naging contributor po ng pagbaba ng presyo ng ating mga bilihin ay ang education services na nakapag-record po ng decrease ng prices from 5.2% nitong June to about negative 1.3% nitong July 2026. Tapos po yun pong group ng transport. So alam natin na nagtaasa ng mga presyo ng ating mga gasolina, kaya ang transport group ay may 9.8% na inflation. Housing, water, electricity, gas and other fuels, 9%. Alcohol, beverages, and tobacco, 6.3%. Restaurant and accommodation services, 9.5%. Furnishing, household equipment, and routine household maintenance, 2.3%. And food and non-alcoholic beverages, 3.3%. sa kabilang banda naman po, ito pong mga commodity groups na to ang naka-experience ng mataas na inflation itong July 2026. Sa health na group, 3.6%. Personal care and miscellaneous goods and services, 4.4%. And recreation, sport and culture, 6.6%. While ito pong mga grupo na babagitin ko, same inflation rate kumpara nitong June 2026. Kumbaga ito yung mga group na walang pagbabago sa pangapresyo. Ito po yung group ng clothing and footwear, 2%. Information and communication, 0.9%. And financial services, 0%.
0: Ayan. Salamat, sir. Mahalaga po itong mga binabanggit ninyo na na figures. Sabi ni Sir Silver kanina, itong mga may mga commodity groups po tayo na nakaranas ng higher inflation nung July. Kasama po dyan ang recreation, sport and culture. Medyo nalungkot naman ako dito kasi gusto mo lang namang gusto mo lang namang mag-relax dito, no? Pero medyo ayan, medyo tumaas po yung kanilang halaga. Ayan. Sir Silver, mag-focus po tayo ngayon sa food group. Ano po yung inflation rate sa food group? Mga pagkain po natin.
1: Apa. Sa food group naman po, ang inflation rate, so, nagkaroon po ng slowdown sa increase ng prices for the food group with inflation from 3.3% nitong June 2026. Pumaba siya into 3.2% nitong July 2026. Ang naging pangunahing contributors para sa increase ng prices were oils and fats, 6.7%, milk, other dairy products and eggs, 0.1%, and sugar, confectionery and desserts, 0.7%. Nagkaroon po tayo ng negative inflation sa meat and other parts of slaughtered land animals with negative 6.5%. Samantalang ito naman pong mga food groups na ay babanggitin ko ay naka-experience ng mabilis na pagtaas ng presyo. Yung pong corn, 4.7%. Rice, 13.7%, cereals, 13.6%, cereals and cereal products, 10.8%, fruits and nuts, 5.1%, flour, bread, and other bakery products, pasta products, and other cereals, 6.2%, ready-made food and other food products, 4.6%, flour, bread, and other bakery products, pasta products, and other cereals, 6.2%. Sa pangkalahatan po, yung pong nasa group ng food and non-alcoholic beverages ay nakapagtala ng mabilis na pagtaas ng presyo compare nitong July 2025. Na may inflation po na 3.3% nitong July 2026 from 1.5% nitong July 2025 last year.
0: Okay. Sir, hindi lang naman po PSA Calabarzon ang nag-uulat palagi ng inflation rate, kahit po ang PSA Quezon, nage-guest din po namin sila regularly. At pinakamadalas po nilang tinatalakay talaga inflation. Sir, bakit ba mahalaga na natatalakay po natin ito on air, itong inflation rate po sa ating lokalidad?
1: Opo. So magandang tanong po yan, ma'am. No? Kasi sa pamamagitan po ng inflation rate, gaya po nabanggit ko kanina, ito po yung nag-measure ng bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Sa pamamagitan po ng datos na ito, malalaman natin na yung halaga ng ating sweldo, halimbawa, kumbaga, sapat ba yung ating sweldo para mabili yung mga iba't ibang uri ng pagkain, makapag-avail ng iba't ibang services, Kasi alam naman natin na kung sa pagbilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin, parang liliit yung value ng pesos natin o yung halaga ng sinuswede natin buwan-buwan.
0: Okay, salamat sir sa maayos na paliwanag. Next week po ay makakasama uli natin si Sir Silver para sa panibagong topic naman. Ayan. Sir, bago po natin i-end itong ating interview, baka po may mga karagdagan po kayong anunsyo, panawagan galing po sa PSA Calabarzon o galing po sa inyong division o section. Nasa inyo pong pagkakataon.
1: Sa ngalan po ng aming regional director, dito po sa regional office sa Lipao City, Batangas, sa pamumuno po ni regional director Charito C. Armonia, pinapabatid po namin ang palagi namin pasasalamat sa Radyo Pilipinas Lucena sa palagi ang pagpapaunlak ng aming invitation para makapag-guest o makapag-radio interview dito para may papatid namin sa publiko yung iba't ibang programa, aktibidades at datos o resulta ng iba't ibang statistical surveys ng PSA. So muli, maraming salamat sa Radyo Pilipinas Lucena at inihikahit po namin yung patuloy na operasyon sa lahat ng aming mga statistical operations, undertakings at iba't ibang programa po ng PSA.
0: Okay, salamat sir. Next week po ulit sa ating kasunod na interview. Ingat ka po. Muli po mga kaibigan, si Sir Silver Ketchon, Senior Statistical Specialist. Specialist mula po sa PSA 4A. Ayan. Sila po yung kasama natin, no? Regular, kabilang po sa regular partners ng Radyo Pilipinas Lucena. Lalo na po pagdating sa mga usaping ganito. Lalo na po tungkol sa mga ginagawa ng mga ahensya ng gobyerno. Okay? Kung malapit nga lang ang regional office, ang sila po kasi nasa Lipa, Batangas, yung regional office ng PSA, baka naimbitahan natin nung ano, nung nag-inauguration po tayo ng FM, di ba, nung last two weeks ago yata o three weeks ago na Friday, nalimutan ko na kung kailan exactly, parang August 28 pala, no? Ayan, baka naimbitahan din natin sila, pero dahil malayo sila, so alam namin di naman sila makakarating. Tsaka simple lang naman yung ating ginawang aktibidad, yung ating event noon. So, mauntian lang, sabi nga po. Ayan. Pero palagi din nating kasama yan, ang PSA Calabarzon. Hindi lang PSA Quezon. Madalas kasi pupunta dito PSA Quezon kasi taga-Arian lang din sila, no? Sa Pacific Mall. Ayan. Pero marami pa tayong ibang partners na medyo malalayo nga lang, di ba? Okay? Mamaya po sa ating second half, no, ng ating program, pag-usapan po natin, ito po, hindi natin natalakay nung nakalipas na National Heroes Day, 'di ba, nung katapusan po ng August. So ngayon natin sila pag-usapan. Mahalaga po ito dahil una, nasa Pinoy kultura tayo, no? Ito yung ating dito sa program natin, ganito talaga yung mga tinatalakay natin. At mahalaga rin po na once in a while medyo nare-remind tayo sa ating history class, no? Alam niyo po ba na may mga hindi kilalang bayani na hindi po natin natutuhan sa history class pero karapat-dapat na sila po ay kilalanin. Marami naman talagang bayani ang ganun, 'di ba? Nung panahong ang Pilipinas po ay sinasakop ng ibang mga bansa nung mga panahon na nagigera, no? Talagang maraming mga umusbong na matatapang na Pilipino at mga bayani, no? Sabi nga po ang mga bayani ay nalilikha kasi kailangan nung kanilang panahon, kailangan nung time na yon ng mga bayani. So marami talagang bayani na kakaunti lang actually yung kinakikilala natin, yung napapangalanan pa o yung nailibing ng maayos man lang, di ba? Pag sinabi mong bayaning Pilipino, baka kaunahang mababanggit si Jose Rizal, si Lapu-Lapu, Andres Bonifacio, mga ganyan. Pero marami pa hong mga bayani na lesser known, pero karapat-dapat din naman na sila po ay kilalanin natin. So mamaya po pag-usapan natin sila, mga hindi gaanong kilalang bayani na maaaring hindi po natin natutuhan sa history class. Magbabalik po tayo sa Pinoy kultura, makalipas lang po ang ilang paalala ng ating himpilan.
2: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. kaagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: BARM Elections 2026.
6: BARM Elections 2026.
5: Bumoto, makilahok, magpasya.
7: Alam mo ba na may automatic allocation na natatanggap ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao mula sa Pambansang Kita? Ang BARM ay may taunang block grant na otomatikong inilalaan mula sa koleksyon ng National Internal Revenue Taxes ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Gayun din, mula sa koleksyon ng Bureau of Customs o BOC. Layunin nito na bigyan ang rehiyon ng mas malaking kakayahang pinansyal at mas malawak na otonomiya sa pagpapatakbo ng pamahalaang panrehiyon. Sa madaling salita, mas may kakayahan ang BARM na pondohan ang sarili nitong programa at serbisyo para sa mga mamamayan nito.
5: BARM Elections 2026.
6: BARM Elections 2026.
5: Bumoto, makilahok, magpasya.
8: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
9: Pag-ibig fund, solid kabon!
10: Game 1, 2, and...

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
1: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
2: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
3: Alam mo ba na ang paglalaro ng board games ay hindi lang pampalipas oras kundi nakakatulong din sa utak? Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na paglalaro ng board games tulad ng chess, Scrabble, o kahit snakes and ladders ay nakakapag-ehersisyo ng isip. Pinapagana nito ang memorya, pag-iisip, at decision-making skills na mahalaga upang mapanatiling aktibo ang utak. Dahil dito, nakakatulong itong mabawasan ang pagkakaroon ng demensya, isang kondisyon kung saan humihina ang memorya at pag-iisip habang tumatanda.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
4: Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng Pinoy kultura. Ito, pag-usapan na po natin ang ilan po sa mga hindi gaanong kilalang bayani na maaaring hindi po natin natutuhan o hindi natin narinig ang kanilang pangalan sa history class. Sa dami po ng mga bayaning Pilipino, di ba? Sina Jose Rizal, Andres Bonifacio, si Lapu-Lapu. Ayan, medyo nagsama yung sabi ko Bonifacio kasi naisip ko agad sila Lapu-Lapu. Ayan, si Apolinario Mabini, 'di ba? Marahil ay isa pang dosenang pangalan yung karaniwang kilala natin na bayani, no? Sina Gregoria de Jesus, 'di ba? Maaari nating mabanggit si Oriang, 'di ba? Yan nga po si Gregoria de Jesus o kaya po si Tandang Sora, 'di ba? So bago po ipalabas itong pelikulang General Luna, napanood niyo na po ba ito? Halos hindi po kilala ng marami si General Antonio Luna, no? Well, kilala namin 'to, kaming mga taga Quezon, kasi meron kaming bayan na pangalan ay General Luna, 'di ba? Kaya kahit paano kilala naman namin si General Luna at saka yung kanyang kapatid si General Antonio Luna at yung kanyang kapatid na pintor, no? So sa mga klase sa kasaysayan, karaniwan siyang nababanggit bilang isang historical figure at kapatid ng pintor na si Juan Luna. Yan yung kanyang kapatid, si Juan Luna, na kilala natin sa kanyang painting na Spoliarium. Siguro yun yung pinakasikat, no, na painting ni Juan Luna. Pero ngayon, kabilang na rin po si Gregorio del Pilar sa mga pangalang mas nakilala ng publiko, lalo na dahil sa mga

Lapu-Lapu, si Tandang Sora. Yan lang din talaga yung kilala ko dati. Pero nung simula po nung ito kasing Pinoy Kultura, nagsimula pa po ito ng Mamamayan at Kultura. Ito talaga yung programa ko dito sa Radyo Pilipinas Lucena, kahit po nung ako'y bago pa lang. No? Matagal na po ito kung gaano ako katanda sa serbisyo. Ganun din ito katanda, itong programa ito. Nababago lang yung kanyang pangalan from Mamamayan at Kultura to Pinoy Kultura, pero same pa rin yan ang laman. Pamula po nung empleyado na ako ng Radyo Pilipinas, saka ko unti-unting nakilala yung ibang mga bayani kasi tinatalakay natin. Minsan ang topic natin dito sa program natin ay history, no? Kaya sila nakilala ko na. Yan. Pero kung siguro hindi ako iba yung beat ko, yung beat assignment ko, or hindi ako taga rito sa Radyo Pilipinas Lucena, baka hindi rin ako masyadong naging mahilig ano po sa kasaysayan. So mula po sa halos 500 years ng kasaysayan ng Pilipinas, muling sinaliksik po ang kasaysayan at pinili ang siyam na makabayang Pilipino na karapat-dapat din namang makilala, bigyan ng pagkilala at marahil ay magkaroon din ng sariling pelikula. Eto, kaunahan po sa listahan. By the way, ito pong source natin ay isang artikulo, no, galing po sa Esquire. Madalas ko pong ginagamit ang Esquire kasi varied ba yung kanilang topic at marami pong topics doon ang may kaugnayan sa history. Ayan, magazine po yun. Ito, number one po sa listahan nung dun sa artikulo, itong mga bayani na hindi na pangalanan, mga bayani ng Bangkusay. Narinig nyo na po ba ang mga bayani ng Bangkusay? Minsan po tinalakay na ito ni Xiao Chua, kung di ako nagkakamali, isang historian, no? So, ito pong labanan sa Bangkusay noong 1571 sa Tondo ay isa po sa mga unang labanan para sa kalayaan laban sa mga Espanyol. Noon pa man, no, noong 1500s, ay usong-uso yung ano ba, yung sakupan ng mga bansa. Nanonood po ako ng ano, isa po sa mga marami kong pinapanood. Kasi medyo, ako po iba-ibang pinapanood sa ngayon. Parang nung medyo umedad na ako, dati kasi nagpo-focus muna ako sa isa, pinatapos ko bago ako magsimula ng panibago. Pero ngayon, halos, ilan po yung magkakasabay na pinapanood ko. Isa po sa mga pinapanood ko, yung The Tudors, no? Yun po ay tungkol siya basically sa buhay ni King Henry VIII ng Inglaterra, no? At kahit po dun sa kanilang during those times, no, ay uso na po yung kampihan ng mga bansa at kapag nasakop nila yung isang bansa, kanila na yung teritoryo na nila yon. So nung during these times, no, 1500s hanggang siguro kailan ba ang ano, 'di ba mga early 1990s, may mga ganyan pa. Usong-uso yung ano, yung sakupan ng mga teritoryo. Yan. So nung ano po sa Pilipinas, yun pong kaunahang known, no, na labanan para sa kalayaan laban sa mga mananakop, lalo na po laban sa mga Espanyol, ay noong 1571, ito pong sa labanan sa Bangkusay na nangyari noong 1571 sa Tondo. Matagal na pong ipinapalagay ng mga historiador na si Raja Soliman, na tinatawag din pong Raja Sulayman, at nooy Crown Prince ng Tondo, ang namuno sa mahigit 2,000 mandirigmang Moro upang paalisin po ang mga mananakop na Espanyol. Ang mga mandirigmang Moro ay nagmula po sa Makabebe, Hagonoy, at iba pang bayan sa Pampanga. Nakipaglaban po sila sa mga kawal ni Gobernador General Miguel Lopez de Legazpi. Pero nagbago po ang kaalaman tungkol sa labanan ng magsagawa ng o ng magsagawa ang researcher at historiador na si Ian Christopher Alfonso ng isang masusing pananaliksik na tumagal ng 6 na taon tungkol sa Battle of Bangkusay, labanan sa Bangkusay. Ayon po sa kanyang pag-aaral, ang tunay na nagwagi sa labanan ay isang batang lider na Moro na walang naitalang pangalan. Naglayag siya papuntang Tondo kasama ang isang pangkat ng 40 malalaking bangka.
So hindi siya napangalanan, pero batang leader siya na Moro, no? Nung

0: medyo mahirap kasing magtala nung mga panahong ganito kasi eh wala pa namang ano noon, 'di ba? Wala pa namang una sa lahat. Wala pa namang social media, 'di ba? At siguro kung may talaman 'yan, baka na nasira na rin, 'di ba? Yung pinagtalaan, yung pinaglistahan, yung records basically baka sa mga paglipas ng panahon ay nawala na po yung ano yung tala. So hindi po napangalanan itong batang leader na nanalo na naglayag patungo sa Tondo kasama ang isang pangkat ng 40 na malalaking bangka. Malaki to ah. Marami to. Namatay siya sa labanan kasama po ang 300 sa kanyang mga tauhan. Inilathala po ni Ginoong Alfonso ang kanyang mga natuklasan sa kanyang libro na The Nameless Hero noong 2016. Nang taong ding yon, kinilala po ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP ang bagong tuklas na ito at naglagay ng historical marker sa Pampanga bilang pagkilala sa batang walang pangalang leader na itinuturing na tunay na bayani ng Battle of Bangkusay. Ayan, ikalawa po sa mahalaga din ng ating makilala, si Teresa Magbanua. Parang natanong ito sa ano, may isa akong fina-follow na content creator, siya po ay nagpapa-quiz, no? Yun yung content niya. At isa po sa mga nasagot ko na question niya, ang sagot si Teresa Magbanua. Yan. Marami pong babaeng revolusyonaryo mula po sa Western Visayas. Actually, medyo marami namang babae during those times, di ba? Maraming babae yung tumindig at lumaban din alongside men, di ba? Marami pong babaeng revolusyonaryo mula sa Western Visayas, pero isa po sa mga pinakakilala si Teresa Magbanua. Gayunman, hindi siya karaniwang nababanggit kasama po ni na Bonifacio, Mabini at Rizal. Ipinanganak si Teresa noong 1863. Hindi po pangkaraniwan para sa isang babae noong panahong yun yung kanyang pinag-aralan. Sa halip kasi na manatili lamang sa bahay para mag-aral, nag-aral po siya upang maging guro si Teresa. Kumuha rin siya ng postgraduate teaching degree upang maging maestra titulada superior sa University of Santo Tomas. Kalaunan po bumalik siya sa kanilang bayan sa Iloilo at ginamit doon ang kanyang mga natutuhan. Nang sumali sa revolusyonaryong hukbo ang dalawa niyang nakababatang kapatid na lalaki, nagboluntaryo rin si Teresa. Kilala po siya bilang isang mahusay na marksman o tagapamaril. Magaling siya sa baril. Mas mahusay pa raw siya kaysa sa kanyang tiyuhin na isang general. Yan, mas magaling pa siya kaysa sa kanyang tiyuhin na isang general. Bagamat una siyang tinutulan ng kanyang pamilya dahil nga siguro babae siya, kalaunan po ay binigyan siya ng pamumuno sa isang bolo batalyon na kilala siya sa palayaw na Nay Isa. Yan. Siya po ang tanging babaeng namuno sa mga mandirigmang pang-combat sa Visayas noong panahon ng Revolusyon. Nasa edad 80 na po si Teresa nang sakupin ng mga Hapones ang Pilipinas. Pero patuloy pa rin siyang sumuporta sa mga gawaing gerilya. Ginamit niya ang kanyang mga ari-arian at sariling pera para makatulong at mapondohan ang kilusan. Ikalawa, no? Ayan. Si Mariano Ponce. Marami pong pwede po nating sabihin na maaaring makilala natin sina Jose Rizal, Marcelo H. Del Pilar at maging si Graciano Lopez Haina bilang mga tagapagdatag ng La Solidaridad. Pero ilan lamang po yung nakakaalam at siguro hindi masyadong naririnig si Dr. Mariano Ponce. Yan, Dr. Mariano Ponce. Bilang secretary ng propaganda movement, pinamunuan din po niya ang literary section ng Asociacion Hispano-Filipina. Isa pong samahan ito ng mga liberal na Espanyol at Pilipino. Regular siyang sumusulat para sa La Solidaridad tungkol sa mga paksa, tungkol sa kasaysayan, politika, sosyolohiya at paglalakbay. Gumamit siya ng mga sagisag panulat na Naning, Kalipulako at Tigbalang. Noong 1896, sandali siyang nakulong sa Barcelona dahil sa hinalang may koneksyon siya sa mga pag-aalsa na pinamunuan ng Katipunan. Pagkatapos po ng digmaan, itinalaga siya ni Emilio Aguinaldo bilang diplomatic representative sa Japan. At doon niya nakilala ang kanyang magiging asawa na si Okiyo Udanwara. Nakilala rin siya sa kanyang aklat na Ang Wika at Lahi, na inilathala noong 1917. Sa aklat na ito, tinalakay niya ang kahalagahan ng isang pambansang wika. Ayan, si Mariano Ponce. Ito, kasunod po nating pag-usapan, si Macario Sacay. Ayan, si Macario Sacay. Siya po ay kilala sa kanyang mahabang buhok at matapang na anyo. No? Kung ilalarawan si Macario Sacay, baka po sa mga picture, ganito yung kanyang portrayal. Mahaba ang buhok at matapang po yung kanyang anyo. Noong kanyang kabataan, naging barbero, mananahi at artista sa mga Moro-Moro si Macario Sacay. Sumali siya sa Katipunan noong 1894. Nakatulong yung kanyang pagiging artista bilang isang magandang panakip sa kanyang mga lihim na gawain. Kapag pupunta siya sa iba't ibang bayan, ipinapakitang pupunta siya roon upang magtanghal. Pero lihim pala siyang nangangalap ng mga taong sasali sa kilusan. Nakipaglaban si Sacay kasama ni Andres Bonifacio sa mga labanan sa Montalban, sa Marikina at sa San Mateo. Nawala siya sa mga talaan noong panahon ng rebolusyonaryong pamahalaan ni Emilio Aguinaldo. Gayunman, may mga tala tungkol sa pagtatatag niya ng sarili niyang grupo upang ipagpatuloy ang ipinaglaban ni Bonifacio. Muling naging aktibo si Sacay noong Philippine-American War. Gumamit siya ng mga taktika ng gerilya laban sa mga sundalong Amerikano. Nanatili siya sa kabundukan at hinayaan niya na humaba yung kanyang buhok bilang paalala sa kanyang sarili at sa kanyang mga tauhan kung gaano na sila katagal na nakikipaglaban. Tinawag naman siya at ang kanyang mga kasama ng mga Amerikano bilang mga bandido at manggugulo. Kalaunan, nalinlang si Sacay at ang kanyang mga tauhan ni Dr. Dominador Gomez, isang taga-suporta ng mga Amerikano, na hikayat silang sumuko kapalit ng amnesty. Pero kalaunan, sumailalim po si Sacay sa isang hindi patas at malawakang napabalitang paglilitis. Siya po ay hinatulan at binitay. Sa kanyang mga huling sandali, iginiit niya na hindi siya isang bandido, kundi isang revolusyonaryong lumalaban para sa kalayaan. Ang kanyang mga huling salita po ay ganito, Paalam, mabuhay ang Pilipinas. Noong September 30, 1907, binitay si Macario Sacay sa loob ng Old Bilibid Prison sa Maynila, kasama po si Colonel Lucio de Vega. Ipinanganak si Sacay noong January 3, 1870 sa Tondo, Maynila. So, ibig sabihin, nung siya po ay binitay, siya po ay 37 years old, di ba? Isa po siya sa mga malalapit na kasamahan ni Andres Bonifacio at kabilang po sa mga unang miyembro ng Katipunan. Okay? Ito pa. Yan, si Jose Falianes Escoda. Yun pong ano, yun pong luma nating banknote, no? Kasi po yung ano, yung luma nating banknote na 1,000, 'di ba yung bago, yung polymer, yung parang plastic na po, no? Ang larawan po doon ay Philippine Eagle. Pero yun pong bago yun, 'di ba ang larawan sa 1,000 peso bill ay tatlong tao, 'di ba? Isa po sa kanila si Jose Falianes Escoda. Kung kayo po ay Girl Scout nung inyong kabataan, tiyak na kilala nyo siya, si Jose Falianes Escoda, kasi meron tayong Escoda box, di ba? Gumagawa tayo ng Escoda box. Kung may Baden-Powell folder ang mga Boy Scouts, kung tama yung pagkakaalala ko sa pangalan, para sa mga Girl Scouts, meron tayong Escoda box, no? At isa po sa mga pinagmulan ng ideya ng Girl Scout ay si Josefa Llanes Escoda. Siya po yung nag-iisang babae doon sa lumang 1,000 peso bill. Diba? Sino ba siya? Si Josefa Llanes Escoda. Siya lang naman po ang nagtatag ng Girl Scouts of the Philippines at itinuturing na Florence Nightingale ng Pilipinas. Kumuha po siya ng Girl Scout training sa Estados Unidos sa tulong ng sponsorship ng Boy Scouts of the Philippines. Una kasing naitatag itong Boy Scouts, no? Nakakuha rin po siya ng master's degree in social work noong 1925 mula sa Columbia University sa pamamagitan po ng isang scholarship naman ng Red Cross. Nang sumiklab ang digmaan, mabilis na nag-organisa si Josefa o Pepa, natawag sa kanya ng kanyang mga kaibigan, ng isang grupo ng mga babae na nagbibigay ng emergency services sa mga nasugatan po sa digmaan. Kasama yung kanyang asawa na si Antonio Escoda, isang mamamahayag, nagbigay rin sila ng pagkain sa mga sundalong Pilipino-Amerikano na nakikipaglaban sa mga frontline. Sa loob ng ilang panahon, hinayaan po siya ng mga Hapones na ipagpatuloy yung kanyang mga karaniwang gawain. Pero, maingat na ipinapasa ni Pepa yung mga mensahe mula sa mga bilanggo ng digmaan patungo sa kanilang mga pamilya at mga mahal sa buhay. Noong July o noong June 1940, nahuli po yung kanyang asawa si Antonio sa Mindoro at dinala sa Fort Santiago. At hindi po nagtagal ay nahuli rin si Pepa. Sa loob ng ilang buwan, tiniis po nila ang pagpapahirap at paulit-ulit na pagtatanong ng mga Hapones. Isang beses lamang pinayagan ang kanilang pamilya na magpadala sa kanila ng pagkain at mga kinakailangan nilang gamit. Ayon po sa isang madre mula sa Mary Knoll School na nakulong kasama ni Pepa, maging yung mga ipinadalang pagkain daw po at gamit ay ibinibigay ni Pepa sa ibang mga bilanggo na sa tingin niya ay higit na nangangailangan. At noon pong bandang January 1945, ilang araw bago ang liberation ng Maynila, pinatay ng mga Hapones si Josefa Llanes Escoda at ang kanyang asawa na si Antonio. Ayan, Josefa Llanes Escoda. So sila po yung ilan lamang ano po sa mga bayani na hindi na po, hindi natin masyadong kilala at maaaring hindi po masyadong natatalakay sa ating history class, no? Alam niyo naman po ang history, masyadong maraming pangalang pinatatandaan sa atin kahit po mga dates, di ba? Kung hindi ka talaga masyadong interesado, medyo mahirapan kang mag-aral. Ayan, pero sila po yung lesser known heroes natin na mahalagang kilalanin pa rin. Okay? Yan po ang kabuuan ng ating palatuntunan ngayong hapong ito, Pinoy Kultura. Abangan nyo po ang mga kasunod naming program ngayon pong hapon at sa mga paparating pang araw. Ako po si Mara Grisula. Maraming salamat kay Ate Josie, maraming salamat kay Ate Utoy at kay Kuya Egay, ang ating pong mga katuwang sa ating bahaging technical at sa ating pong transmitter side. Ingat po kayo, kami po ang 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Farm Elections 2026.
4: Farm Elections 2026.
3: Bumoto. Makilahok. Magpasya.
5: Alam mo ba, nakailangang ipaliwanag ng mga opisyal ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa Kongreso kung paano nila gagamitin ang kanilang pondo? Sa ilalim ng dating ARMM setup, kailangang bigyan ng katwiran ng mga regional government officials ang kanilang budget sa harap ng Kongreso, katulad ng ibang ahensya ng pamahalaan. Dahil dito, naging nakadepende ang rehiyon sa pambansang pamahalaan para sa taunang budget nito. Sa BARM, binigyan ng rehiyon ng mas malawak na fiscal autonomy upang mas magkaroon ito ng kakayahang pamahalaan ang sarili nitong pondo.
3: BARM Elections 2026.
4: BARM Elections 2026.
3: Bumoto. Makilahok. Magpasya.
6: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: 2026. 2026.
3: Bumoto.
7: Importante kay Chikiting ang maging malusog at masigla. Para mangyari ito, kailangang mailayo siya sa mga sakit, katulad ng tigdas. Pamilyar man ang tigdas sa atin, huwag natin itong baliwalain. Noong 2019, ay nagkaroon na ng malawakang measles outbreak sa bansa na nagresulta sa pagkamatay ng maraming bata. Ano nga ba ang measles o tigdas? Ang tigdas o measles ay isang nakakahawang sakit na dulot ng measles virus. Ang tigdas ay isang uri ng airborne infection. Ibig sabihin, ang measles virus ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng hangin na inubuhan o binahingan ng isang taong may tigdas at maaaring malanghap ng isang taong hindi protektado laban dito. Mabilis makahawa at kumalat ang tigdas, kaya kailangang ihiwalay ang taong meron nito. Kahit anong edad ay maaaring mahawa. Ngunit kadalasan, ang mga batang wala pang 5 taong gulang ang mas tinatamaan nito. Karaniwan sa mga may tigdas ay nakararanas ng mataas na lagnat, na may kasunod na sipon, pamumula ng mata, ubo, panghihina ng katawan, at pagkakaroon ng mapupulang pantal o rashes na nagsisimula sa likod ng tenga at mukha. Ang tigdas ay maaaring magresulta sa malulubhang komplikasyon, kagaya ng pulmonya. Sinisira ng virus na ito ang daanan ng hininga ng pasyente at pinapahina ang resistensya laban sa iba pang mga sakit. Kapag napabayaan, ay maaari niya itong ikamatay. Nagdudulot din ng iba pang malulubhang komplikasyon ang tigdas, katulad ng impeksyon sa tenga, dehydration dahil sa pagtatae o diarrhea, pagkabulag, at pamamaga ng utak o encephalitis na nauuwi sa panghabang buhay na kapansanan. Walang gamot laban sa tigdas. Bakuna lamang ang pinakamabisa at ligtas na paraan para maiwasan ang tigdas. Dahil dito, nagbibigay ang bawat lokal na pamahalaan ng MMR o Measles, Mumps, Rubella Vaccine bilang bahagi ng routine immunization para sa mga bata dito sa Pilipinas. Kapag may outbreak o banta ng outbreak, nagbibigay ng MR o Measles Rubella Vaccine sa mga bata na bakunahan na dati o hindi pa para sa dagdag o agarang proteksyon nila laban sa tigdas. Mahalaga din na lahat ng mga bata sa komunidad ay mabakunahan kontra tigdas, Ito ang ating tugon para hindi lalong kakalat ang virus, mapaigding ang proteksyon sa mga bata at masiguro ang herd immunity. May magagawa tayo. Kumpletuhin natin ang bakuna ng mga bata kontra tigdas ayon sa nakatakdang immunization schedule. Pabakunahan din sila tuwing may mass immunization activities sa inyong lugar. Ang bakuna kontra tigdas ay epektibo at ligtas sa mga health centers.
8: Radyo Pilipinas and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
10: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
9: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., makakapulong ang mga Indian leader ngayong weekend. May ulat si Raquel Bayan.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Sasamantalahin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbisita sa New Delhi ngayong weekend upang makipagpulong sa Indian business leaders. Kung matatandaan, bilang chairman ng 2026 ASEAN Summit, naimbitahan si Pangulong Marcos na dumalo sa 18th BRICS Summit sa India. Sa pre-departure briefing sa Malacanang, sinabi ni Foreign Affairs Assistant Secretary Annalyn Ratonel na ang mga pakikipagpulong na ito ng Pangulo sa Indian business leaders ay upang i-follow up ang $5.8 billion investment pledges mula sa Indian companies na nauna ng inanunsyo noong 2025. Ang mga pangakong pamumuhunan na ito mayroong kinalaman sa linya ng teknolohiya, kalusugan, enerhiya at infrastruktura.
12: Doon naman ho sa pledges, natatandaan natin in-announce ni Presidente yung $5.8 billion made by Indian companies last year covering a wide range of sectors including technology, health, energy and infrastructure.
11: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Pahayag ni Vice President Sara Duterte na walang tiwala sa korte, maaaring maging batay ng disciplinary action bilang isang abogado. May ulat si Kathleen Forbes.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Ipinuubayan na ni Manila Representative Joel Chua sa ibang grupo o individual yung posibleng paghahain ng reklamo laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay dun sa kanyang pahayag laban sa korte. Matatandaan na nitong weekend na humanap si Duterte sa Quezon City Regional Trial Court para sumuko kaugnay sa grave threats case na isinampalaban sa kanya. Kanya sinabi na wala siyang tiwala sa korte. Ayon kay Chua, bilang abogado at miyembro ng bar, dapat ay pareho pa rin yung ethical standards at rules na sinusunod ng lahat ng abogado, kabilang yung paggalang sa mga hukom at sa korte bilang mga officer of the court. Posibleng niya magkaroon ng disciplinary action laban kay Duterte kung mayroong magsasampa na reklamo kaugnay sa kanyang mga pahayag. Ngunit, hindi na ito yung pagtutuunan ng pansin ni Chua dahil nakatutok sila ngayon sa impeachment proceedings. Nagtataka naman si Chua sa sinabi ni Duterte na wala siyang tiwala sa korte. Gayong mismong kampo umano nila, yung nanindigan noon na gumagana ang mga korte sa bansa. Kung matatandaan nung arestuhin niya at dahil sa dahig ang dating Pangulo Rodrigo Duterte, iginiit na kanilang kampo na dapat dito sa Pilipinas nitisin. Dating Pangulo dahil may gumagana sistema ng hustisya sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Kating Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Senate President Sherwin Gatchalian, iginiit na ang korte magdedesisyon sa pagdalo ni na Senador Marcoleta de Estrada sa impeachment trial. May ulat si Nympha Asuncion.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Pinauubayan na ni Senate President Sherwin Gatchalian sa Sandigan Bayan ang pagdidesisyon kung maaaring makadalo sa sesyon ng Senado at sa impeachment trial. Sina Senador Dante Marcoleta at Senador Jinggoy Estrada na kasalukuyang nakakulong at nasa kustodiya ng korte. Ayon kay Gatchalian, nasa jurisdiction ng Sandigan Bayan ang dalawang senador. Kailangan nilang humingi ng permiso sa korte para makadalo sa mga proceedings. Anya, ganito ang naging proseso noong nakaraan para sa mga senador na panditine pero kailangang dumalo sa sesyon ng Senado. Binitigat siya yan na hindi na kailangan pang magdesisyon ng Senado tungkol sa pagdalo ng dalawang senador. Sa halip, ang sandigan anya ang magpapasya kung may sapat na dahilan para payagan sina Marcoleta at Estrada na dumalo sa sesyon o sa impeachment trial. Narito ang bahagi ng pahayag ni SP Gatchalian.
15: Yung si Senator Marcoleta at Senator Jinggoy nasa kustudiya ngayon ng sandigan, which is under the jurisdiction of the court. So, by process doon sila magpapaalam kung makaka-attend sila ng session o makaka-attend sila ng impeachment. In the past, ganun din. Yung nangyari itong may mga na-detain senators, ganun din ang naging process. By process, nasa jurisdiction na sila ng court din. So, they have to ask permission to from the sandigan and sandigan na mag-decide. Pwede sila mag-attend ng session or pwede sila mag-attend.
14: Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: DFA nadawagan ng International Cooperation para sa pagprotekta ng maritime infrastructures. May ulat si Luisa Erispe.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Naniniwala ang Department of Foreign Affairs na nararapat lang na maging global concern ng pagprotekta sa maritime infrastructures sa mundo. Kasama na dito ang mga ports, submarine cable na nagagamit sa pagkonekta ng maritime zones at jurisdictions, gayon din ang mga ruta para sa shipping na nakakatulong sa ekonomiya ng iba't ibang bansa. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, ang pagprotekta sa kritikal ng mga maritime infrastructure ay pangangalaga sa sistema na nagkokonekta sa iba't ibang bansa. Nakabase din sa pagtutulungan ng iba't ibang bansa kung magiging epektibo at malakas ang seguridad sa maritime domain ng mundo. Sinabi naman ito ng kalihim sa kanyang talumpati sa Experts Forum on Critical Maritime Infrastructure na isinagawa sa Pasay City. Dumalo rito ang 164 policymakers, technical experts at representatives mula sa pribadong sektor, gayon din ang mga delegado mula sa 31 bansa sa Indo-Pacific, Europe at Amerika. Nabigyan din ni Secretary Lazaro sa forum na dapat palakasin pa ang United National Convention on the Law of the Sea o UNCLOS upang matiyak na makakatulong ito para tugunan ang mga problema sa maritime na hindi pa nakikita o nararanasan nang nabuo ang UNCLOS noong 1982. Kahit din naman ni Secretary Lazaro, dapat lahat ng plano at layunin ng mga bansa sa pagprotekta sa maritime infrastructure ay naaayon sa international law at may respeto rin sa karapatan at obligasyon ng bawat bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Qualified exporters maaaring mag-claim ng VAT refund. May ulat si Ray Ferrer.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Pinapayagan ng Bureau of Internal Revenue ang qualified export-oriented enterprises na mag-claim ng VAT refund habang hinihintay ang kanilang certification para sa VAT zero rating. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, saklaw nito ang VAT na binayaran na sa qualified local purchases at importations na may iugnay sa zero-rated sales. Kasama rito ang VAT na binayaran simula Nobyembre 28, 2024 hanggang bago maibigay ang certification basta't ito ay na-issue sa loob ng transition period na nagtapos noong Disyembre 31, 2025. Kailangan pa rin matugunan ng mga negosyo ang requirements ilalim ng tax code kabilang ang sapat na dokumentasyon at patunay na direktang maiugnay ang input VAT sa qualified zero-rated sales. Ayon pa kay Mendoza, layunin ng bagong memorandum circular na linawin ang refund process para sa mga exporters habang isinasagawa ang transition sa bagong zero rating certification system. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Parm Elections 2026.
1: Parm Elections 2026.
0: Bumoto, makilahok, magpasya.
2: Alam ba ninyo na may isang natatanging posisyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na tinatawag na wali? Ang wali ay nagsisilbing titular head o simbolikong pinuno ng pamahalaang parlamento ng Bangsamoro. Pero ano nga ba ang kanyang mga tungkulin? Ang wali ang nangunguna sa mahalagang seremonya ng parlamento. Siya ang nagbubukas ng mga pagpupulong, nangangasiwa sa panunumpa sa katungkulan ng mga halal na kinatawan at maaaring magbuwag ng parlamento batay sa payo at desisyon ng punong ministro, lalo na sa mga pagkakataong may kawalan ng tiwala sa pamahalaan. Siya rin ang nagpapatawag ng halalan para sa bagong parlamento at dumadalo sa mahalagang pampublikong seremonya at kaganapan. Kaya ang wali ay may mahalagang papel sa mga ceremonial at institutional na gawain ng Bangsamoro Parliament.
0: BARM Elections 2026.
1: BARM Elections 2026.
0: Bumoto, makilahok, magpasya.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
4: Alam ko nakakatakot.
3: Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko?
4: Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam.

0: Ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, kundi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Pakinggan sa Radyo Pilipinas.

0: too late. Instead, we aim to prevent the development of suicidal behaviors by creating and supporting supportive school environments that positively influence mental health outcomes and delivering the universal supports accessible to all our learners. This framework are integrated and are supported by the environment in which the learners belong, like the school, the community, and the families. The SMHP recognizes that these environments are systems that would enable the efforts of measures and interventions that SMHP provides. Lastly, the SMHP is supported by the School Guidance and Counseling Services as its complement program. Both SMHP and the School Guidance and Counseling Services provide services that ultimately aim to promote learner mental health and well-being. All MHPSS and SMHP are then enabled by its capacity building and system support such as financing, training, leadership, and governance. Through this framework, DepEd underscores that suicide prevention is not a one-time intervention, but a holistic systematic effort that integrates curriculum, environment, and psychosocial support to safeguard the well-being of every learner. Next slide, please. So what about the mental health continuum? The mental health continuum is a concept that emphasizes that an individual's mental health is not simply binary. A person is not only mentally healthy or mentally unhealthy. Rather, mental health exists along a continuum, with states ranging from optimal well-being to severe challenges. This framework reminds us that suicidal behaviors do not suddenly appear in isolation. Instead, they often move progressively along the continuum. Therefore, schools must not wait until suicidal behavior has already emerged before acting. Interventions at the stage may be too late. Instead, schools must prioritize proactive measures and strengthen protective factors before crisis develops. This includes fostering supportive environments, integrating mental health education, and ensuring access to psychosocial support. Just a disclaimer, no, it is important to recognize that suicidal behaviors can occur across any point on the continuum. It cannot be inferred solely by observing where a learner appears to fall within the spectrum. Next slide, please. On promotion, the promotive mental health and psychosocial supports MHPSS implemented under the school mental health program are designed to prevent the development of suicidal behaviors by strengthening the inherent strengths of learners. This supports ensure that learners feel genuine sense of belonging within their classes and schools, while also equipping them with essential knowledge and skills to cope with the everyday stress of life. Such promotive activities include fostering positive relationships, building resilience, and teaching adaptive coping strategies. By embedding these supports into the school environment, learners are more likely to develop protective factors that safeguard their mental health. Also, we would like to highlight that these activities do not guarantee that suicidal behavior will never develop. No, they create conditions that reduce vulnerability, encourage early help seeking, and increase the likelihood that struggling learners are connected to the necessary support systems. On prevention, the services within the school-based mental health program are vital because they help identify learners at risk of suicidal behavior. This is done through teacher reports, peer observations, and the universal mental health screening. So screening, no, we would like to highlight that screening must be paired with proper interventions. Without response, it creates a false sense of security. Knowing who needs help but being unable to act, once is identified as at risk, schools must be ready to provide the next pillar of support, such as the counseling, referrals, or targeted psychosocial care. Our next pillar, response. Once learners at risk of suicidal behavior are identified, schools must provide appropriate interventions based on their needs. However, schools are limited in what they can address. Not all mental health concerns, especially suicidal behaviors, can be managed internally. That is why sustainable partnerships with external service providers are essential. Importantly, intervention does not end with referral. Schools must ensure that referred learners continue their education by offering reasonable accommodations whenever possible so learning and growth are not disrupted. Next slide. Like the services with the school mental health program, the program itself does not exist in isolation. It is closely linked to other initiatives of the Bureau of Learner Support Services. Suicide prevention is not the sole responsibility of SMHP. Learner mental health and well-being are also promoted through school health programs, our career guidance program, and related initiatives. Because of this, the effectiveness of SMHP is not monitored in isolation, but as part of the broader learner support programs. Evidence gathered through this integrated monitoring helps continuously enhance the SMHP and ensure that it remains responsive to the evolving needs of our learners. So suicide prevention, as we see, is not merely a single program of intervention, nor it is limited to a series of counseling or psychotherapy sessions. It is a systems-level effort that requires building the capacity of the entire school community to keep learners protected, connected, and safe. Schools, school-based mental health program, and other mental health initiatives must not only treat learners but affect the systems that affect their mental health and well-being. The approach emphasizes that effective prevention involves coordinated structures, sustainable supports, and collective responsibility, ensuring that schools are not only places of learning, but also environments where every learner's mental health and well-being are safeguarded. Theories and evidences are only effective if they reach learners, and the way to do that is to translate this evidence into effective programs. These programs must not only organize services, but affect systems in which learners belong, ultimately promoting learner mental health and well-being. Next slide, please. So as mentioned, no, we are from the Learner Wellness Office. This is actually an office established because of the RA 12080. Before, parang in a way, hiwa-hiwala yung efforts in relation to mental health. But now, we have the Learner Wellness Office who's really engaged. And ito yung talagang mandate of the office to really promote and ensure that the implementation of the school mental health program is being advanced and being promoted in all levels of governance, including our school, our school's division offices, the regional offices, as well as the central office. So, next slide. So, the BLSS Learner Wellness Office conducted a webinar last July 18, 2026. This is part of our initiatives in relation to the mental health program, promoting mental health program of our learners. We have conducted the webinar focusing on risk assessment, referral system, psychological first aid, and the homeroom guidance program. So that was attended by around 60,000 teachers, including guidance counselors and guidance designates in our respective schools. Next slide. So we also conducted several runs of psychological first aid to central and school divisions offices affected by different crisis situations. As you know, the Department of Education has been, kumbaga, nakikita natin sa news and also nakikita natin sa ilang mga platforms na talagang maraming challenges in relation to mental health and well-being of our learners. And part of the efforts of the Department of Education is to provide assistance in the different context, no, during the crisis situation. So nandiyan din po yung ating Learner Wellness Office. Next slide. So we would like to express, no, our utmost gratitude for the time and the commitment of our partners in relation to promotion of our mental of the learners' mental health and well-being. And through your help, no, we were able to provide quality programs, and at least, no, we are envisioning a fruitful partnership in the future, lalong-lalo na para sa ating mga learners who will be needing assistance para magkaroon tayo ng mas maayos na referral system, and definitely yung ating support sa bawat isa, no, in relation to this would really send a message also to our learners na handa rin tayo at tayo ay nakikiisa na tulungan sila at sila ay protektahan, no? So with that, thank you very much, and we would like to appreciate the platform for us to be able to have this presentation. Maraming salamat po.
1: Ayan, thank you very much, Ma'am Jonna Kristen, para doon sa ating ano, no, presentation, and of course kay Doc Ginger kanina. Ang ano kasi mga kaibigan, ang DepEd ay isa rin sa mga pinakamalalaki ang papel dito sa suicide prevention. Dahil napakaraming mga estudyante yung victims ng depression. At of course, a large number of students suffer from depression, at pinakamalaking numbers din actually sa Southeast Asia, no, ng cases ng suicide ay mga kabataan, mga estudyante, especially on South Korea, Japan, kung saan sobrang lala po nung pressure para sa mga estudyante, pressure to perform, pressure to do better, pressure to have high grades, pressure na makapasok sa top league universities sa kani-kanilang mga lugar, no? At napakarami rin pong mga media, maraming movies, TV series ang nagtatakil na rin dyan sa ganyang mga klase ng phenomenon. In fact, no, bukod dun sa dark angle, yun nga yung suicide at pang-aabuso ng mga magulang, yung ano, Teach You a Lesson na Netflix TV series, di ba? O tungkol siya sa bullying sa school. Pero may certain episode doon na sobrang pinupush nung magulang. Yung bata na mag-excel, na maging ganito, ganyan, di ba? So, kumbaga, it's just on tip of the iceberg, no? Pero napakalaking problema po niyan sa ating panahon ngayon. Sa Japan, ang dami rin ho yung nagpapatiwakal kapag hindi nakapasa doon sa kanilang gustong school. Halimbawa, dahil madidisappoint ang parents, magagalit ang magulang, etc. etc. Napakalaki po ng pressure sa mga estudyante. At syempre, nandyan din yung angulo naman ng bullying. Dahil yung iba, hindi na kinakaya, araw-araw, lagi na lang silang sinasaktan, lagi. Yung episode 1 ng Teach You a Lesson, bullying naman yung kinocover noon, ano. Napakaganda nung ano na yon, TV series na yon. Pero sobrang woke niya in the sense na grabe and extreme yung solution na naisip nila, ano, para dun sa problema. But totoo naman, totoong nandyan yung problema. Yes, it exists, and it's time to recognize yung ganong klase ng behavior, yung ganong klase ng problem, para magawa natin ng paraan para matapos na, to break the cycle, sabi nga, di ba? Ang suicide po ay totoo, ang depression ay totoo, hindi siya isang basta mental illness, hindi siya isang basta pag-iinarte. Ito po ay tunay na nararamdaman ng ating mga kababayan, ng ating mga kabataan. At dapat lamang naman ay maging aware tayo, mga nakakatanda, mga magulang, sa ganitong klase na mga bagay. Para po nang sa ganun, maalagaan po natin ang ating mga anak, ang ating mga kapamilya, at hindi sila maging biktima nitong silent killer na ito. Kasi very much preventable po ito, eh. Halimbawa, yung pagiging nandyan natin para sa kanila, pagiging present. And of course, kung sakali, kailangan talaga ng medical intervention, ay at least maagapan kaagad-agad. Yung hindi na tipong huli na ang lahat, saka mo palang i-recognize, no? Yung iyong mga ganyan. Para po sa mga ano, no, suicide prevention hotline, tayo ay magbibigay ng konting tulong. Pwede po ang available, help is available. Pwede po kayong makipag-usap doon sa ating mga taga NCMH or National Center for Mental Health. Yung mga crisis hotline po natin, nandyan ang 0919-057-1553. Para ho kung sakali na kailangan nyo ng kausap, hindi na kaya, nahihirapan, pwede pong tawagan yan, 0919-057-1553. Para naman sa landline, meron tayong 1-800-1888-1553. Para po yan sa National Center for Mental Health. At oras natin mga kaibigan, 3:56 in the afternoon, tayo po ay nagpapaalam sa ating palatuntunan, nutrisyon at kalusugan dito lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Ito po si Joshua Miguel Suarez, nakapiling ninyo ngayong hapon. Sa ating technical side, master control, nandyan si Ate Otto Evangelista, at sa ating transmitter side, si Kuya Egay Driz po ang ating nakapartner. Maraming salamat, magandang hapon, mag-ingat at manatiling ligtas. Ito po ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Forever at your service.
2: Is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Oras sa buong Pilipinas. 7 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang
4: Mind at Water Security and Infrastructure Resilience. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, sa tulong ng pinagsamang kilos ng pamahalaan at ng rekomendasyon ng private sector, inaasahang magiging mas ligtas at matibay ang mga infrastruktura laban sa mga sakuna gamit ang building materials na mas mataas ng kalidad. Layo din ng gobyerno na bawasan ang pagbaha sa mga komunidad sa paligid ng Laguna Dibay at Southern Metro Manila at pagbutihan ng water security at climate resilience ng Pilipinas gamit ang mas angkop at mas aktibong pagtugon sa climate-related water risk at pagpapabilis sa development ng water infrastructure projects sa bansa.
5: Sa nasabing PSAC meeting, ang structural resilience and building safety, quality and safety of imported cement, disaster resilience and flood management at water security and infrastructure resilience. Sa tulong ng pinagsamang kilos ng pamahalaan at mga rekomendasyon ng private sector, inaasahang magiging mas ligtas at matibay ang ating mga infrastruktura laban sa mga sakuna gamit ang building materials na mas mataas ang kalidad.
4: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: DSWD nanawagan sa 4PACE members na sumali sa nationwide handog ng Pangulo 2026 Job Fair. May ulat si Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Inikayat ng Department of Social Welfare and Development ang mga miyembro ng 4PACE na lumahok sa handog ng Pangulo 2026 Job Fair ngayong Setyembre. May kabuuan 34,439 na bakanting trabaho mula sa 421 employers na alok sa 79 na job fair venues sa buong bansa. Nagsimula ang job fair noong Setyembre 7 at 8 sa Siquijor at susundan ng Nueva Vizcaya bukas Setyembre 10. Sa Setyembre 12, isasagawa naman ito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Maynila at Quezon City. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dublao, layunin ang programa na mabigyan ang mga benepisyaryo ng 4PACE ng trabaho at iba pang oportunidad upang matulungan silang maging self-sufficient. Kasama sa programa ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kabilang ang DOLE, Department of Agriculture at Department of Trade and Industry. Hinikayat ng DSWD ang mga 4PACE beneficiaries na samantalahin ang pagkakataong makahanap ng trabahong naayon sa kanilang kakayahan at karanasan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Nasa 100,000 mga kabahayan na nasa liblib na lugar, target magkaroon ng kuryente sa tulong ng microgrid development. May ulat si Luisa Erispe.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: target ng Department of Energy na mabigyan na ng supply ng kuryente ang higit 100,000 kabahayan sa mga liblib na lugar sa bansa sa tulong ng microgrid development. Ayon sa DOE, bumuo na ang departamento ng listahan para sa inisyal na 369 unserved at underserved area sa 23 probinsya na magbebenepisyo para sa microgrid. Ang kabuuan nito ay nasa 101,469 households sa mga probinsya ng Antique, Basilan, Bohol, Cagayan, Camarines Norte, Camarines Sur, Cebu, Davao Occidental, Dinagat Islands at iba pa. Sa pamamagitan naman ito, magkakaroon na ng ideya ang mga potential bidders sa mga lugar na lalagyan ng microgrid service at magkakaroon na ng preliminary technical assessment at investment planning upang mapabilis ang pagkakaroon ng supply ng kuryente sa mga liblib na lugar. Ayon naman kay Energy Secretary Sharon Garin, malaki ang magiging ambag ng microgrid system, hindi lang sa supply ng kuryente, kundi sa pagpapaunlad din ng edukasyon, kabuhayan, serbisyong medikal, komunikasyon at ekonomiya ng mga komunidad na nasa liblib na lugar. Alinsunod din ang microgrid development sa layunin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaroon ng sapat na supply ng kuryente ang lahat ng mga tahanan sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: DPWH nakikipagpulong na sa matataas na opisyal ng Pampanga kasunod ng malawakang pagbaha sa probinsya. May ulat si D.K. Sarate.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Ilang minuto pa lamang nakakalipas, nagsimula na ang coordination meeting ni na Public Works Secretary Vince Dizon, Pampanga Governor Lilia Pineda at mga Pampanga mayors. Layunin ng isinasagwang pulong na matalakay ang mga implementasyon ng flood mitigation measures sa nasabing probinsya. Ilalatag din ang mga sustyon at mga panukala mula sa mga alkalde na posibleng maging solusyon sa problema sa pagbasa kani-kanilang bayan. Magugunita ang lalawigan ng Pampanga ang nakaranas ng malawak at malalim na baha tulot ng habagat ilang linggo na ang nakalipas. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, D.K. Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Sa ating panghuling balita, pagbasura ng piskalya sa reklamo ni Attorney Man Scarpio, patunay na pangaharas lang ang kaso. May ulat si Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Iginlugubin ng iba pang mambabatas yung pagbasura ng Quezon City Prosecutor's Office sa reklamang isinampan ni Attorney Man Scarpio laban sa mga House Prosecutors at iba pang mambabatas. Ayon kay House Prosecutor at Eagle Sana Party List Representative Danny Ridwan, tama lang na ibasura ang anyeng malisyoso at walang batayang reklamo laban sa kanila. Git naman ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima, miyembro rin ng prosekusyon, welcome development ito dahil anya isa lamang itong harassment suit na layong takutin ang mga mambabatas na ginagampanan ng kanilang tungkulin. Sabi pa ni De Lima, patuloy sila sa pagsusulo ng transparency at accountability at haharapin ang anumang paniniil at mga abuso para sa katotohanan, justisya at pananagutan. Samantala, sinabi naman ni Akbayan Portilis, Representative Percy Sandania na walang saysayang reklamo dahil bahagi ng constitutional duty ng House Committee on Justice ang pagbusisi sa ebidensya kaugnay inang impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Sa halip anya na magsampa ng kaso laban sa mga mambabatas at kritiko, dapat anya harapin ni VP Sara ang impeachment proceedings at ipaliwanag sa taong bayan ang umunoy bilyong-bilyong pisong bank transactions at ang yaman na naging ugat ng usapin. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
13: Pag-ibig fund, solid ka bang?
14: P pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
15: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
14: Last week sa Dawin Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
16: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
17: Maganda man takbo.
16: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
14: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
18: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
14: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
19: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
20: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
21: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
22: Barm Elections 2026.
23: Barm Elections 2026.
22: Bumoto. Makilahok. Magpasya.
24: Alam ba ninyo na sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ay may nakatanging sistema ng hustisya na isinaalang-alang ang kultura at batas ng mga Muslim at katutubo sa rehiyon? Para sa mga kasong eksklusibong kinasasangkutan ng mga Muslim, binibigyang kapangyarihan at jurisdiction ang mga korteng Sharia upang dinggin at resolbahin ang mga naturang usapin. Sa ilalim ng BARM, may kapangyarihan ang kataas-taasang hukuman na bigyan ng sapat na panahon ang mga kasalukuyang hukom ng Sharia District at Korte na hindi regular na miyembro ng Philippine Bar upang matugunan ang mga kinakailangang kwalifikasyon. Pero hindi lang batas Sharia ang kinikilala sa rehiyon. Para naman sa mga katutubo, ang kanilang sariling batas at kaugalian ng tribo ang maaaring manaig sa mga kaso o hindi pagkakaunawaan na kinasasangkutan ng mga katutubo. Kaya naman ang sistema ng hudikatura sa BARM ay sumasalamin sa pagkakaiba-iba ng kultura, tradisyon at batas ng mga mamamayan nito.
22: BARM Elections 2026.
23: BARM Elections 2026.
22: Bumoto. Makilahok. Magpasya.
25: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
26: Dagling Kaalaman. Knowledge in a snap.
24: Alam mo ba na ang iyong katawan ay may sariling defense army? Ito ang tinatawag na immune system. Araw-araw, nilalabanan nito ang mga bacteria at virus na maaaring magdulot ng sakit. Pero alam mo rin ba na ang kulang sa tulog at sobrang stress ay nagpapahina sa depensang ito? Kapag mahina ang immune system mo, mas madali kang kapitan ng ubo, sipon at iba pang impeksyon. Kaya importante ang sapat na tulog, tamang pagkain at regular na ehersisyo. Simple lang, pero malaking tulong para manatiling malakas ang iyong katawan. Tandaan, ang kalusugan, alagaan mo bago ito mawala.
25: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.

samahan nyo kami sa aming YouTube, Tinog Pinoy, Lunes hanggang Biyernes, mula alas 4 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Tunog Pinoy, dito lamang sa DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena. Tunog Pinoy.

0: 96.9 FM Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, song from Moonstar 88 with Migraine. Babalik ang ating programang Tunog Pinoy. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Huwag po kayong alis.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: You are listening to DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kabon!
7: This is a public service announcement.
8: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
7: Huwag i-click ang link.
8: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
9: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
11: BARM Elections 2026.
12: BARM Elections 2026.
11: Bumoto, makilahok, magpasya.
13: Alam ba ninyo na may isang natatanging posisyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na tinatawag na wali? Ang wali ay nagsisilbing titular head o simbolikong pinuno ng pamahalaang parlamento ng Bangsamoro. Pero ano nga ba ang kanyang mga tungkulin? Ang wali ang nangunguna sa mahalagang seremonya ng parlamento. Siya ang nagbubukas ng mga pagpupulong, nangangasiwa sa panunumpa sa katungkulan ng mga halal na kinatawan at maaaring magbuwag ng parlamento batay sa payo at desisyon ng punong ministro, lalo na sa mga pagkakataong may kawalan ng tiwala sa pamahalaan. Siya rin ang nagpapatawag ng halalan para sa bagong parlamento at dumadalo sa mahalagang pampublikong seremonya at kaganapan. Kaya ang wali ay may mahalagang papel sa mga seremonyal at institusyonal na gawain ng Bangsamoro Parliament.
11: BARM Elections 2026.
12: BARM Elections 2026.
11: Bumoto, makilahok, magpasya.
14: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Nimaropa.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
3: Of the Sea o UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award. Dagdag pa ng kalihim na ang mga legal na instrumentong ito ay hindi bargaining chips, bagkus ito ay itinatag ng pandaigdigang batas. Sinabi rin ni Lazaro na palaging bukas ang Pilipinas para sa makabuluang dialogo sa China, ngunit iginiit niyang mananatiling matangkap.

0: kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Balitang atid naman ng ating mga impilan sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Visayas. Farm to Market Road sa Lawang, Northern Samar. Direktang magdurugtong ng Riverside Community sa National Highway. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog City. Narito ang balitang atin sa atin ni Charmaine Perito Balvez.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Charmaine.
8: Formal na isinagawa ang ceremonial closing ng huling road gap at turnover ng Farm to Market Road mula Palapag, Simora National Highway patungong Barangay Kagdaraw sa Lawang, Northern Samar. Sa pagkumpleto ng proyekto, direkta nang nakakonekta ang Barangay Kagdaraw sa National Highway na nagpapadali sa pagbiyahe ng mga residente at pagdadala ng mga produkto, partikular ang mga produktong agrikultural. Makikinabang din dito ang mga kalapit na Riverside communities dahil mas magiging madali ang kanilang pag-access sa mga pamilihan, serbisyo ng pamahalaan at iba pang oportunidad sa kabuhayan. Ang proyekto ay isinagawa sa dalawang phase kung saan sa pagkumpleto ng phase 2 ay tuluyan nang naisara ang huling road gap at naging tuloy-tuloy ang koneksyon ng barangay sa pangunahing kalsada. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayo.
6: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas,
6: News Nationwide.
7: Government job fair magpapatuloy naman ngayong araw sa Cebu City bilang bahagi ng 126th Civil Service Anniversary Celebration. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito ang balitang hatid ni Angeli Tahapal Valiente.
6: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas,
6: report.
7: Angeli.
9: Patuloy ang paanyaya ng Civil Service Commission Regional Office 7 sa mga gustong pumasok sa government service na makilahok sa isinasagawang trabaho at serbisyo hatid sa bayan 2026 dito sa lungsod ng Cebu. Nagpapatuloy ngayong araw September 10 ang Government Job Fair at One-Stop Shop of Government Services na pinangungunahan ng CSC 7 katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ayon kay CSC 7 Regional Director 4 Noemi Torres, na ang Government Job Fair ay nagsisilbing tulay na nag-uugnay sa talento ng mga job seekers at sa mga oportunidad na makapasok sa government service sa pamamagitan ng mga trabahong inaalok ng mga ahensya ng gobyerno. Ngayong taon na sa mahigit 500 bakanting government job positions ang maaaring applyan ng mga job seekers. Karamihan sa mga inaalok na trabaho ay nagmula sa mga education at health institution. Mensahe ni Director Torres sa magiging lingkod bayan na huwag magutubiling ibigay ang kanilang buong makakaya dahil ang kanilang natatanging pagkatao, kakayahan, talento at husay sa teknolohiya ang siyang kailangan ng pamahalaan upang makapagbigay ng mas mahusay at efficient na public service. Ang trabaho at serbisyo hatid sa bayan 2026 ay bahagi ng 126th Philippine Civil Service Anniversary Celebration ngayong buwan ng Setyembre. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
6: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas,
6: News Nationwide.
7: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Philippine Statistics Authority, hinikayat ang mga negosyo sa Lanao del Norte na magsumite ng tama at napapanahong datos. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City. Narito ang report ni Sharif Timhar.
6: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas,
6: report.
7: Sharif.
10: Hinigayat ng Philippine Statistics Authority o PSA Lanao del Norte ang mga business establishment na seryosohin ang pagsagot sa mga survey upang makatulong sa pagbuo ng mas maayos na mga programa at polisiya ng pamahalaan. Ito ang binigyang diin ni PSA Lanao del Norte o IC Brendaline Castro sa isinagawang 2026 Establishment-Based

0: Service Respondents Forum sa Iligan City. Ayon kay Castro, mahalaga ang tama at napapanhong datos dahil ginagamit ito ng ahensya sa pagbuo ng official statistics na nagsisilbing batayan ng mga desisyon at pagpaplano ng pamahalaan. Samantala, ipinaalala ni Iligan City Prosecutor Attorney Abdul Gafur Matki Howard Alonto II na may kaukulang parusa sa hindi pagsusumite ng kinakailangang datos kabilang ang multa at pagkakakulong. Gayunman, sinabi niyang wala pang kasong isinampalaban sa mga establishment sa Iligan dahil sa hindi pagsusumite ng datos na nagpapakita umano ng kanilang pakikipagtulungan sa PSA. Sinabi naman ni Iligan Medical Center College Associate Human Resources Manager Cheryl Redoble na nakatulong ang naturang forum upang malaman nila ang tamang proseso sa pagsagot sa mga survey pati na ang mga kaukulang panuntunan at parusa. Para naman kay Bodyline Spa and Wellness Professionals Manager Ada Pagarigan, mas naunawaan nila ang mahalagang papel ng mga business establishments sa nation building sa pamamagitan ng pagbibigay ng kumplento, tama at napapanahong data sa PSA. Bahagi ito ng pagsisikap ng pamahalaan na makalikom ng tama at napapanahong datos para maging gabay sa paggawa ng mga programang tunay na tumutugon sa pangangailangan ng mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga pulis na nakadeploy sa BARMM, pinabibigyang diin ang neutralidad sa halalan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao City. Narito ang balitang hatid ni Armando Feniquito.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Arman,
3: pinaalalahanan ng lahat ng mga pulis ng Police Regional Office 11 o PRO 11 na nakadeploy para bantayan ang kauna-unahang bagsamoroto ng Muslim Region in Muslim Mindanao Bar Parliamentary Elections na huwag sumausaw sa anumang gulo. Inihayag ni PRO 11 Regional Director Brigadier General Leon Victor Rosette na dapat gawin lang ng kapulisan ang kanilang trabaho lalo na sa pagpapanatili ng kaayusan sa nasabing eleksyon at huwag nang sumali sa anumang gulo. Ayon kay Rosette na dapat igalang ng mga pulis ang kultura at paniniwala ng mga residente kung saan sila magbibigay ng serbisyo at i-report sa kanilang mga opisyal ang anumang problema na kanilang haharapin.
4: We will embrace the laws and customs of Bangsamoro Autonomous Region, show respect to local traditions, cultural sensitivities, and empathy to the locals. Engage in positive interactions and build trust with communities.
3: Inilahad ito na aabot sa 865 na mga pulis ang ipinadala ng PRO 11 kung saan 500 dito ay naatasan na maging Special Electoral Board na siyang hahalili sa mga gurong hindi sisipot sa araw ng halalan ngayong Setyembre 14, 2026. Ang nasabing bilang ng mga pulis ay nakadeploy sa Maguindanao del Norte, Cotabato City at Special Geographical Areas. Tiniyak naman ng opisyal na nakahanda ang kapulisan sa anumang pangyayari upang masiguro na maging matagumpay ang nasabing eleksyon. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Feniquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Huwebes, September 10, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
7: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
9: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
10: Maganda man takbo.
9: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
7: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
11: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
7: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
12: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 7 minuto makalipas pong alas 7 ng umaga.
6: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Huwebes. Ngayon ay September 10, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige. At tayo po ay napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz. Sa Radyo Magazine 1278 kHz. At napapanood sa live streaming ng nabanggit na mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. Pambungad natin ngayong umuulan-ulan na Thursday morning. Narito muna ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
0: Radyo Pilipinas. Traffic!
5: Ihatid sa atin ni Ann Gozon. Ann, good morning!
7: Good morning po, Sir Alan. At sa lahat po nakikinig sa Radyo Pilipinas, lagi po ng ating traffic ko sa Morris ito. Sa southbound po, asahan natin pagbagal ng dahil sa Ken sa May West Avenue. Paglagpas po yan, tuloy-tuloy yung bilis dahil sa Ken. Masusunod ulit ang pagbabagal po sa May Cubao. Tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating po tayo na Shaw Boulevard. Moderate traffic po dito po sa May Reliance hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Paglagpasan po, light traffic na po yan. Masusunod ulit ang pagbabagal po sa May Cabrera hanggang makarating na po tayo ng Taft Avenue. Ang ating EDSA northbound sa May Park Avenue hanggang Taft Avenue asa natin pagbagal ng dalang sakyan. Moderate to heavy traffic po sa May Magallanes hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Paglagpas po ng Buendia, moderate traffic po dito po sa May Shaw Boulevard. After Shaw Boulevard, tuloy-tuloy mabilis ang Dallas Can hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating C5 southbound, Libis Flyover, asahan natin magbagal ng Dallas Can. Tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating na po tayo ng Bagong Ilog. Muli pong babagal dito po sa May Makiling. Ang ating C5 northbound sa May Pinagsasama Village hanggang Makiling, asahan natin magbagal ng Dallas Can. paglagpas na po yung light traffic na po yan, tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating na po ng Libis Flyover, hanggang makarating na rin po tayo sa may Ateneo Gate 3. Paalala po sa ating mga motorista, babiyahe po ngayong araw ng Thursday, may plaka nagtatapos sa 7 at 8. Ating pong number coding scheme ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Para bisa pang katanungan, maaari nyo kaming tawagan sa MMD Hotline 136. Yan po lagi na ating trapiko sa mga oras ito. Ako po si Ann Gosen. Magandang umaga po.
5: Ann?
7: Yes, sir.
5: Okay, so ngayong araw na ito ng Thursday ay may coding tayo.
7: Yes, sir. Meron po tayong coding.
5: Mm-hmm. Okay. Salamat na marami, Ann.
7: Maraming salamat po. Thank you po.
5: Yes, good morning. Ann Gozon, direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan. 10 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Dito po sa survey ng SWS, mga kaibigan, lumabas na 48% ng mga Pilipino ang positibong gaganda ang buhay sa susunod na 12 buwan. Ang detalye po ng balitang yan, ihatid sa atin ni Marian Bastasa.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mary.
8: Alan, sa kabila ng mga hamon ay tumaas ang bilang ng mga Pilipinong naniniwalang gaganda ang kanilang kalidad ng buhay sa susunod na 12 buwan ayon sa pinakabagong survey ng Social Weather Station sa SWS. Sa isinagawang survey mula yan noong June 20 to 29 o yung second quarter ay 48% ng mga Pilipino ang tiwalang gaganda ang kanilang buhay sa loob ng 12 buwan o yung mga optimist na tinatawag. Samantala 31% yung nagsabing mananatili itong pareho at 8% naman ang naniniwalang lalala ito o yung mga pessimist. Dahil dito, nakapagtala ang bansa ng net personal optimism score na positive 40 na itinuturing naman ng SWS na nasa kategoryang excellent. Mas mataas din ito ng 17 puntos kumpara sa positive 23 na naitala noong Marso na nasa high category. Ayon sa SWS, tumaas ang net personal optimism sa lahat ng bahagi ng bansa. Pero pinakamataas ay itinaas sa Balanced Luzon na sinundan ng Metro Manila at ng Visayas. Isinagawa itong survey sa 1,200 adult respondents sa pamamagitan ng face-to-face interviews. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you so much si Mary Ann Bastasa. At ang oras natin, meron tayong 12 and a half minutes na makalipas pong 7 a.m.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 a.m.
5: September ay Philippine Civil Service Month at ngayong taong ito, mga kaibigan, ginugunita ang 126th Philippine Civil Service Anniversary. At narito ang hanay po ng mga aktibidad at benepisyong handog sa mga civil servants. Ano? Ito ho ang special feature mula naman sa Civil Service Commission. Panoorin po natin.
9: For 126 years, the Philippine Civil Service has stood at the heart of nation building, serving with compassion, integrity, and excellence. This September, we highlight the enduring legacy of the Lingkod Bayani with the celebration of the 126th Philippine Civil Service Anniversary. We celebrate every Filipino public servant through the Civil Service Commission's rallying call and PCSA's theme, Bawat Kawani, Lingkod Bayani, Puso, Dangal, at Galing para sa Bayan. Guided by three defining pillars, puso sa serbisyo, dangal sa tungkulin, and galing sa paglilingkod, we continue transforming public service into one that is compassionate, ethical, innovative, and future ready. We begin by strengthening the heart of public service. On September 13, 2026, thousands of government employees, private citizens, families and partners will gather at the Quirino Grandstand in Pasay City alongside participants in key cities across the country for the Lingkod Bayani Run 2026. Stride as one, serve the nation. More than a fun run, This nationwide event promotes wellness, unity, and civic engagement while supporting the CSE's Pamanang Lingkod Bayani program, honoring government workers who died in the line of duty and assisting their families. For the whole month of September, government employees nationwide can enjoy exclusive discounts, special offers, freebies, and service privileges through the Lingkod Bayani Rewards Program. Available in participating government agencies and private establishments across the country, this month-long initiative recognizes the invaluable contributions of Filipino public servants while strengthening partnerships in support of public service. Recognizes environmental stewardship as a concrete expression of responsible and values-driven public service. The CSE will partner with Department of Environment and Natural Resources, Department of Education, Department of Agriculture, and Department of the Interior and Local Government for the establishment and management of the Luntiang Puok Bayan. This initiative aims to establish and sustain designated tree sanctuary sites as platforms for climate action, ecological restoration, and environmental education, among others. Integrity means making public service more accessible to every Filipino. From September 7 to 11, 2026, the Trabaho at Servicio Hatid sa Bayan brings government closer to every Filipino through various CSE-designated venues nationwide. Citizens can conveniently access employment opportunities and frontline government services and information, all in one integrated public service platform designed to make government more accessible and responsive. The future of public service begins with the youth. Through Tinig at Panulat para sa Lingkod Bayani, a nationwide essay writing and oratorical competitions, high school and college students nationwide are invited to showcase their vision of compassionate leadership, ethical governance, and excellence in public service. Excellence inspires us to reach even greater heights. On September 17, 2026, the country's most talented government chorales will take center stage at the Manila Metropolitan Theater for the Himig Lingkod Bayani. This nationwide government chorale competition celebrates creativity, teamwork, and artistic excellence, showcasing another remarkable side of the Lingkod Bayani. As part of its rewards and recognition program, the CSE will hold Pagpupugay, Parangal para sa Lingkod Bayani, the awards rights for the 2026 Gawad Lingkod Bayani. During this prestigious event, the President of the Republic of the Philippines formally confers national honors upon outstanding public servants whose dedication, integrity, innovation, and excellence have strengthened public trust and transformed lives across the nation. The 126th PCSA celebration culminates on September 30, 2026 with the Pasasalamat program held at the CSE Central Office and CSE Regional Offices. This closing event honors partner agencies, volunteers, stakeholders, and collaborators whose invaluable support contributed to the success of the anniversary celebration and strengthened citizen-centered governance throughout the country. As an added incentive for participation, government employees who join any CSE-organized activities conducted during non-working days may be granted one-day compensatory overtime credits. This benefit recognizes the time and dedication of public servants who actively support the 126th PCSA celebration. Every service rendered, every community reached, every life transformed. Together, we celebrate 126 years of public service excellence. Because every public servant is a Lingkod Bayani. Join us this September as we celebrate the 126th Philippine Civil Service Anniversary.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Mga kaibigan, narito mo lang isang flash report mula sa Sandigan Bayan.
6: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
5: Pagdinig sa mosyon ni dating Speaker Romualdez tuloy sa Sandigan Bayan. Ang detalye atin sa atin ni Marian Bastasa. Mary?
8: Alan, sa kabila nga ng alternative work arrangement, no, ay tuloy ang pagdinig dito sa mosyon para sa patuloy na hospital confinement ni dating House Speaker Martin Romualdez dito sa Sandigan Bayan. Sa inilabas na abiso ng Sandigan Bayan Executive Clerk of Court, magpapatuloy ang mga pagdinig sa kabila ng work from home arrangements. Naka-full force pa rin anya ang kanilang mga security services dito sa anti-graft court habang magkakaroon ng skeleton force sa Judicial Records Division at sa cashier. Kaugnay nito, itinakda rin ngayong umaga ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pagdinig sa hirit namang bail ni Senador Rodante Marculeta. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
5: Thank you. Si Marian Bastasa, nagatid po ng update direkta diyan sa Sandigan Bayan.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 21 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya tayong makikipag-ugnay naman sa Philippine National Police. Makakausap natin ang spokesperson ng PNP, si Colonel Allen Ray Co. At pag-usapan natin ang kanilang mga preparasyon, kaugnay pa rin ng malapit na, sa Lunes na, ha, na parliamentary elections diyan po sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Okay, yan. Ready na? Ah, wala pa. O, sige, maya-maya ho yan. At ayun, okay na. Okay na. Mga kaibigan, si Police Colonel Allen Ray Co, ang spokesperson po ng Philippine National Police. Colonel Co, sir, magandang umaga po.
10: Yes sir, magandang umaga po at sa ngalan po ng aming Chief Philippine National Police, Police General Jose Melencio Sinar Tatis Jr. ay nais pong bumati ng Philippine National Police ng isang magandang umaga po sa ating lahat.
5: Yes sir, with the 4 days to go bago ang eleksyon, parliamentary election sa BARMM, kauna-unahan ito. Update lamang po sir sa mga preparasyon ng ating National Police, ng ating PNP, kaugnay po ng aktibidad na ito sa BARMM. Colonel, sir.
10: As of now po, sa malapit na pong eleksyon na sa BARM, ay meron na po tayong complement na dineploy. As a matter of fact, more than 9,800 po na PNP personnel, specifically for election functions lang po yung duty ng magbabantay po sa kabuuan ng BARM sa mangyayari pong election sa Monday, sa September 14.
5: Okay. At of course, related dyan at base sa mga assessment at impormasyon na nakakarating sa ating Philippine National Police, meron bang maituturing o natukoy halimbawa na high-risk areas na binabantayan ng PNP dito na may kaugnayan po sa BARM parliamentary election, sir? Colonel?
10: Meron lang po tayo, sir, na mga mas tinitignan, yung tinatawag po nating election areas of concern na towns and cities. So we have 39 sa category yellow. Ito po mababang risk.
5: Opo.
10: Ang category orange, we have 27, and red, meron po tayong 27 sa red. Medyo mas mabigat po ang tinitignan natin. So eh, kaya po natin kinaklasify sila is of course to be able to adjust and to properly adjust and proper deployment ng ating pong mga security forces. So we have a total of 93 po. This has been discussed kasama po ang COMELEC, kasama po ang AFP and other concerned agencies po of the government. So ito po ang mas binabantayan natin na areas.
5: Ayun. At ang tawag po ng ating Philippine National Police ay mga areas of election concern. Ika nga, ayun. Yun ang term. Ika
10: yes,
5: nga,
10: sir. Opo, opo. Okay. Election areas of concern.
5: Ah, okay. Election areas of concern. At sa ngayon, ika nga, meron ba kayong itatayo? Halimbawa, siyempre, baka may mga kailangang magtanong o kumonsulta o humingi ng tulong sa ating police. Maliban po dun sa actual na deployment na inyong binabanggit kanina, Colonel Sir, magtatayo rin ba kayo ng tinatawag na mga police assistance desk kung sakali, Sir?
10: Yun na po, we have a total of 4,313 voting centers.
5: Mm-hmm.
10: Meron po tayong nakabantay sa COMELEC offices, sa mga treasurer's office, sa voting centers nga po, yung nabanggit ko, 4,313.
5: Opo.
10: Of course, we will also be conducting checkpoints. Ito po'y nakakalat lahat. Mm-hmm. So kung meron po silang concern, ito po'y makakonsider na rin natin na police help desk. Kaya nga po sila nandoon.
5: Opo.
10: And likewise, meron po tayong dedicated na 1,754 who can serve na as special electoral board members.
5: Ayun.
10: Ito po ay properly trained and qualify na ng COMELEC at ready to go na po ito na if ever there will be a need for the police to augment yung iba pong areas na kung ano pong buong dahilan ay hindi makukompleto yung may deploy pong electoral board.
5: Ayun. So, ibig sabihin itong more than 1,000 police personnel na ito naka-ready, properly trained at kung kaya kinakailangang umakto bilang miyembro ng Board of Election Inspectors ay nakahanda at ready for deployment sila, Colonel Sir.
10: Tama po, sir. Tama po.
5: Ayun. Okay. Well, on another matter, we understand na dyan po sa Campo Crame, yung PNP General Hospital, sinasabi, well, nabanggit nyo earlier na meron ding, nakahanda ang Philippine National Police kung sakaling ilipat dyan sa PNP General Hospital itong si dating House Speaker Martin Romualdez, sir?
10: Yes, sir. Ito po ay sa sinabi nga ng ating good secretary ng Interior and Local Government, Secretary John Vic Remulla, na at ng ating chief PNP po, of course, ang this will all depend on the decision ng ating pong Sandigan Bayan. We will only follow their decision. Sinasabi lang po ng Philippine National Police na if ever they will order na makumit dito si former Speaker Romualdez, ay ready na po ang room at i-occupy niyang room at ang ating all facilities ng PNP General Hospital natin to handle all his medical needs po.
5: Mm-hmm. Ibig sabihin, handa ang ating PNP General Hospital if ever yun ang maging desisyon ng Sandigan Bayan, Colonel, sir.
10: Tama po, sir. Of course, ano po ang mga ano dito kaya sinasabi ng ating secretary na dito kasi pag nandito po sa loob ng Crame, ng Philippine National Police Headquarters, ay of course, we have full custodial control. Mm-hmm. As of now kasi, alam po natin na he is now placed under the custody of the Philippines.

0: po natin. So, but nandun po siya sa isang private hospital or private facility. Although we can manage, but we do not have the same level of authority and jurisdiction over the facility po, especially over the personnel and the premises. So, meron pong pwedeng maging konting problema sa security, sa yun na, sa control po natin. Of course, ang main control doon is with the hospital. Mm-hmm. And it's standard operating procedure po na for persons under the custody of the PNP na meron pong sakit ay nandito po dapat sa PNP General Hospital po natin.
1: Opo. Okay. Colonel Ko, sir, in closing, mensahe, panawagan sa publiko na makisa sa eleksyon sa BARMM at makisa sa pagkakaroon ng, of course, mapayapa, kapanipaniwala, credible at matahimik na eleksyon. Please go ahead, Colonel Ko, sir.
0: Yan po, kabilin-bilinan ng ating, galing pa po sa ating mahal na Pangulo, President Ferdinand Marcos, as well as kabilin-bilinan ng ating sekretary po. At of course, sa utos po ng ating Chief Philippine National Police ay gagawin po ng inyong Philippine National Police ang lahat ng aming makakaya para po maging tatas, maging transparent, at maging matahimik ang gagawin pong eleksyon dyan sa BARM. Pero kahit po sama-sama tayong kami, lahat ng security forces as well as of course the COMELEC and other mga stakeholders, ay hindi po natin kaya ito kung hindi po natin kasama mismo ang ating kababayan, ang ating publiko. So inano po natin na sama-sama po tayo dito, kapit-bisig, para po mapanatili natin ang katahimikan at maging maayos ang paggagawa po natin ng elections dyan po sa BARM.
1: Okay. Yes, sir. Colonel, salamat na marami for the information and the updates mula po sa ating Philippine National Police, sir.
0: Maraming salamat po at mabuhay po kayo.
1: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Police Colonel Allen Ray Ko, ang spokesperson po ng Philippine National Police.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, meron tayong 40, hindi, 30 pa lang. Masyadong advance, ano? 30 minutes makalipas ang ganap na alas 7 ng umaga. Sandali lang, ha? Maya-maya tayo makikipag-ugnayan naman sa Commission on Higher Education o CHED. Makakausap natin ang chairperson ng Commission on Higher Education, si Dr. Shirley Agrupis. Maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagkuhan nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.

0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Philippine Standard Time, meron tayong 33 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ngayong umaga, makakausap natin ang chairperson po ng Commission on Higher Education, Dr. Shirley Agrupis. Ma'am, magandang umaga po, Madam Chair.
4: Hi, good morning again. Magandang umaga po, Sir Alan.
3: Opo, ma'am, nako.
4: It's been long time.
3: Opo, yes, yes, ma'am. Thank you for granting this interview ngayon pong umaga, ma'am, ha. Makikibalita lamang po kami nito pong I think it was last week nilagdaan na ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. yung isa pong batas, itong Extended Free Higher Education Law para sa ating mga disadvantaged learners. Madam Chair, please share with us updates dito sa batas na ito. Una, halimbawa, sino po ba ang mga o ano-ano ang saklaw nitong Expanded Free Higher Education Law for disadvantaged learners, Madam Chair?
4: Yes, good morning Sir Alan again at sa mga lahat na nakikinig, lalo na yung mga incoming learners and beneficiaries nitong free higher education natin.
3: Opo.
4: Tama po kayo Sir Alan, itong linagdaan ng ating Pangulo na RA 12325, amending yung provisions ng RA 10931 o yung sinasabi po natin na Universal Access to Quality Tertiary Education Act.
3: Opo.
4: Tama po ito na existing na, very successful na po itong RA 10931 natin, pero para po mas lalong mapatingkad at mas malinaw ang suporta sa mga higit na nangangailangan ng free higher education, ito po ay nalagdaan. Unang-una po dito sa provision ay magbibigay ng clear support kung paano masusuportahan ang mga disadvantaged learners na nandun sa ating bagong law. Clear na po ang kung sino ang sasakupin nito on top of the 4 P's na ngayon ay sinisilbihan ngayon ng ating tertiary education subsidy, yung mga persons with disabilities or PWDs, indigenous people, dependents ng solo parents, yung mga first generation tertiary education learners, Sir Alan, ay nabibigyan na rin sila ng priority. At ang ito ay very clear na rin sa definition ng geographically isolated and disadvantaged areas, yung mga estudyante na galing doon.
3: Mm-hmm.
4: So ito yung mga ito sa existing ng RA 10931, they are included in the provisions na makakatanggap ng tertiary education subsidy, pero walang malinaw na guidelines na in terms of prioritization at iba pa.
3: Ayun, kumbaga magkakaroon pa in the works na, ika nga, yung mga specific guidelines na inyong binabanggit tungkol dito, Madam Chair.
4: Yes po. Unang-una, yung free higher education na sinasakop nitong RA 10931 or UWAC 10 na sinasabi na popular na tinatawag natin, mm-hmm, ay nagbibigay ng free higher education sa lahat-lahat ng estudyante,
3: yes,
4: na nag-e-enroll sa government-funded university.
3: Opo.
4: And on top of this free higher education, meron kaming sinasabi na tertiary education subsidy.
3: Mm-mm.
4: Na ang beneficiaries dito ay mga pamilya, anak ng pamilya na nandun sa loob ng listahanan, specifically the 4 P's.
3: Opo.
4: So may provisions naman na mabibigyan yung mga disadvantaged or the equity group, pero hindi malinaw yung kanilang guidelines, hindi sila nandun sa taas ng priority.
3: Mm-hmm.
4: So ngayon itong ngayon pinalawak na yung yung guidelines, mabibigyan sila ng priorities itong mga nasabi ko kanina. Like for example, in the admission entrance examination ng mga universities.
3: Mm-hmm.
4: So, if this is the only number being accepted at merong nandun ang mga disadvantaged or geographically isolated applicants at kapasa sila, they will have a better advantage in getting in.
3: Ayan, kasi mas kailangan nila, ika nga, di ba? Kaya
4: yes,
3: yung aspetong yon, kaya sila masasabing na mas nabibigyan ng priority, Madam Chair, ano po?
4: Yes po, Sir Alan.
3: Okay. At ito po, ang coverage nito ay libre ang magiging pag-aaral sa mga state universities and colleges, Madam Chair.
4: Yes po, libre tuition fee, and then they will be prioritized sa ibinibigay ng gobyerno, tinatawag natin tertiary education subsidy.
3: Mm-hmm. Okay. At ito ay magiging in effect na po sa susunod na school year na kagad, Madam Chair.
4: Yeah, hopefully this depends on the fiscal space of the government. But again, I reiterate na the existing provisions sa RA 10931, existing na po yan.
3: Yes,
4: free higher ed, meron ng tertiary education subsidy,
3: mm-hmm.
4: at iba pang scholarship na pinapatupad ng Commission on Higher Education po. In fact, sa aming budget sa 2026, even without this muna, limited access kumbaga, we already developed a guidelines kung paano i-prioritize natin itong disadvantaged learners natin.
3: Opo. And given itong na-amend, itong bagong batas which amended the former law na inyong binabanggit, ano po, dito sa expansion na ito, ang projection ng CHED more or less mas maraming mga estudyante o ilang mga estudyante pa ang mas madadagdag, ika nga, sa mabibinipisyuhan ng batas na ito, Madam Chair.
4: Yes po, there is siguradong tataas yan kasi based on this existing UWAC law, there is a continuous increase in the enrollment sa mga state na isabi na ni President na about 2.6 million ang
3: Opo.
4: Naka-enroll sa private sa government funded university. So with the increase coverage na mapaprioritize natin itong mga disadvantaged learners natin, possible natataas po ba? But again, I reiterate, ito yung mga free higher education, yung tertiary education subsidy natin.
3: Opo.
4: We are serving about less than 900,000. Ito yung talagang tataas sa susunod na taon, yung mga nakakatanggap ng subsidy.
3: Okay. Well, in closing, Dr. Agrupis, ma'am, baka meron ro kayong mensahe para doon sa mga nais mag-avail at maring qualified mag-avail nito. Please go ahead po, Madam Chair Agrupis.
4: Yes po, matagumpay po yung aming pag-ikot sa buong Pilipinas sa pag-advokasya ng itong mga oportunidad na ibinibigay ng ating Administrasyon Marcos ngayon, kasi po talagang seryoso ang gobyerno natin na implement this inclusive and accessible education natin. So sa mga hindi na nakakinig sa amin sa aming pag-ikot, you go to the CHED website, nandun po yung mga information kung paano maka-avail at paano ang pag-enroll sa mga eskwelahan.
3: Ayun, okay. Madam Chair, salamat na marami ha for the updates. Salamat. Mula po sa Commission on Higher Education, ma'am.
4: Thank you very much, Sir Alan. Thank you so much.
3: Thank you, ma'am. Good morning. Si Dr. Shirley Agrupis, ang chairperson ng Commission on Higher Education o CHED.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Philippine Standard Time, meron tayong 42 minutes. Makalipas pong alas 7 ng umaga, maya-maya makikibalita naman tayo sa FIVOLCS, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. hingi tayo ng update sa pagmamonitor nila sa mga active volcanoes natin dito sa bansa. Yan po sa pagbabalik maya-maya ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili,
6: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin,
6: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
2: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
8: Mula sa nakabibinging putukan at walang habas na bakbakan, hindi maikakaila na ang Mindanao noon naging sentro ng sagupaan. Noong dekada 70, sumiklab ang armadong labanan sa pagitan ng gobyerno at Moro National Liberation Front o MNLF. Di kanauna na umusbong din ang Moro Islamic Liberation Front o MILF. Kabilang sa mga ugat ng sigalot, ang pagkawala ng lupa, kahirapan, at kakulangan ng representasyon ng mga Moro sa pamahalaan. Ang isinusulong nila, sariling pamamahala at pagkilala sa kanilang mga karapatan. Noong 1997, formal na nagsimula ang peace negotiations sa pagitan ng gobyerno at MILF. Matapos ang halos 20 taong negosasyon, nilagdaan noong Marso 2027-2014 ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB.
9: Dalawang tracks po yung disagreement. Ang una ay yung normalization track niya na nandoon yung decommissioning, employment, yung socio-economic program sa mga combatants, transformation ng mga communities natin na nasira nung gera. Ang isang bahagi naman po ay yung political track niya

0: pasukan ito noong 2022 pero naipagpaliban sa 2025 at muling naantala. Dahil sa kulang na panahon para sa paghahanda, inilipat muli ang halalan sa 2026. Sa ilalim ng Republic Act 12317, itinakda ang unang regular barn parliamentary election sa September 14, 2026.
1: Ang kailangan ho talaga natin ay magkaroon tayo ng demokratiko at malayang eleksyon para ho talagang magkaroon na ng conclusion yung political track ng peace agreement natin.
0: Mula sa ilang dekadang sigalo, sunod-sunod na kasunduan ang nilagdaan para isulong ang kapayapaan. Patungo na ang Bangsamoro sa paglulukluk ng kanilang leader.
2: Yung inaasahan natin na mapayapa, free at saka fair na election po ang gusto nating makita sa halalang ito na saan talagang genuine yung magiging participation po ng ating mga butante. Isa ho ito sa major deliverables po ng ating peace agreement.
0: Sa unang regular na halalan sa BARM, 80 miyembro ang uupo sa Bangsamoro Parliament. 40 party, 32 district at 8 sectoral representatives. Sila ang maghahalal ng chief minister.
2: Mahalaga ang magiging papel ng mayahalal na mga pinuno ng BARM government, no? Substantial ho yung dapat na maging support nila doon sa success ng normalization, yung implementation ng decommissioning at yung mga deliverables po ng mga security aspect, especially kasama ho dyan yung disbandment of private armed groups and the transitional justice and reconciliation initiatives at yung transformation po ng mga dating kampo ng MILEP.
0: Malayo pa, pero malayo na ang narating ng BARM patungo sa kapayapaan, kaunlaran at isang rehiyong malayang mangarap at makaahon sa hirap. Para sa Integrated State Media, Kelezel Pardilia ng PTV.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Mga kaibigan, ito pong third quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Isa sa gawa ngayong araw. Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: J. Mark.
7: Yes, Bosala, magandang umaga. Hinikayat ka ng Office of Civil Defense ang publiko na lumahok at makiisa sa nationwide simultaneous earthquake drill para sa tatlong quarter ng taon. Isa sa gawa ang NSED. Mamayang alas dos na ng ang programa, mamayang alauna ng hapon na susundan ang ceremonial pressing of the button dakong alas dos ang hapon sa Ayala Triangle Garden sa Makati City. Magsasama-sama sa pagsasanay ang OCD, Ayala Property Management Corporation at Makati Central Estate Association. Dito bibigyan din ang kahalagahan ng pagtutulungan sa pagitan ng pamahalaan at private sector para tugunan ng mga hamon ng panahon gaya ng sakuna at lindol. Ayon kay OCD Administrator Undersecretary Harold Cabreros, katuparan nito na kanilang hangarin na mailahok ang private sector sa mga ganitong pagsasanay upang lalo mapaigting ang disaster response operations. Kasunod dyan, hinimok ni Cabreros ang private sector na maging aktibo sa paghahanda sa mga sakuna at patatagin ang kanilang disaster disaster management upang mas maraming buhay ang masagip. Sabay-sabay itong gagawin sa iba't ibang panig ng bansa at mapapanood sa Facebook page ng OCD sa ibang ahensya. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Thank you si J. Mark Dagala, mga kaibigan. Oras natin, 10 minutes bago mag-alas 8 ng umaga. Mga drainage inlet diyan po sa EDSA, Guadalupe, Australia. Niluwagan, mas malinis, mas malawak, mas malalaking mga inlets. Niluwagan na ng Public Works. Si Public Works Secretary Vince Dizon, mga kaibigan, i-inspeksyonin ang nabanggit na proyekto.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Ang report hatid sa atin ni AJ Ignacio. AJ.
8: Yes, Bossing Alan, matapos nga ang ilang insidente ng pag-

0: nakadulot ng malakas na buhos ng ulan itong mga nagdaang buwan dahil sa bagyo at southwest monsoon o habagat. Mabilis na ang daloy ng, at paghupa ng baha o naipong tubig dito sa bahagi ng EDSA, Guadalupe, habang dito sa mga Estrella sa Makati City tuwing masama na ang panahon. Ito ay matapos sa Boss Alan, palakihin ng Department of Public Works and Highways o DPWH ng triple ang kapasidad ng mga drainage inlet sa lugar kung saan mula sa dating 0.5 meters ginawang 1.5 meters ng butas ng mga drainage inlets. Kaugnay nga nito, Boss Alan, in-inspection na ngayon at patuloy na in-inspection ngayon ni Public Works Secretary Vince Dizon ang naturang proyekto. Aniya, malaking bagay ito, partikular na ngayong tuloy-tuloy ang pagbuhos ng ulan at wala nang naitatalang pagbaha dito, Boss Alan, dahil nga sa naturang proyekto. Boss Alan, magbabalik pa tayo sa iba pang pag-uulat habang nag-inspection pa si Public Works Secretary Vince Dizon mula pa rin dito sa lungsod ng Makati para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you, AJ. At sa puntong ito, makikipag-ugnay naman tayo kay Director Teresito Bacolcol ng FIVOLX. Director Bacolcol, sir, maganda umaga po.
2: Yes, sir. Maganda umaga din po sa inyo.
1: Hingi lang kami, sir, ng update sa mga active volcanoes na patuloy na tinututukan ng FIVOLX, sir.
2: Okay, so for Taal Volcano, nasa alert level 1 pa rin ito and kahapon wala tayong ni isang volcanic earthquake na itala. And yung sulfur dioxide last measurement natin ay nasa 526 tons per day lamang. So as is pa rin, again, as I mentioned, nasa alert level 1 pa rin yung Taal Volcano and yung recommendation natin na huwag pumasok inside the permanent danger zone, which is the whole of Taal Volcano Island. Remains as is. Mm-hmm. And for Mayon Volcano naman, kahapon nakapagdala tayo ng dalawang volcanic earthquakes lamang and wala na rin tayong naitalang rockfall events. In fact, this is the third day since September 7 na wala tayong naitalang rockfall events. Yung Uso naman o yung pyroclastic density current for more than 40 days na. In fact, it's for 43rd day straight day na wala tayong PDC or yung uson. And yung sulfur dioxide natin nasa 1,977 tons per day kahapon. And wala rin tayong yung Strombolian activity, yung short explosive burst of lava, wala na rin. 44th day na ngayon. And right now, nasa alert level 2 pa rin yung Mayon Volcano. So yung again yung recommendation natin na walang tao inside the 6-kilometer permanent danger zone, sana tutuparin pa rin ang ating mga kababayan.
1: Opo.
2: And yung Canlaon Volcano naman, for the past 24 hours nakapagtala tayo ng wala tayong naitalang volcanic earthquake and kahapon yung sulfur dioxide nasa 1,698 tons per day. Although kahapon meron tayong ash emission activity.
1: Opo, yan, yes.
2: Umabot ng 500 meters. And but this only lasted for hindi naman masyadong nagtagal, more than 40 minutes lang yata ang tinagal niya, and then eventually wala rin mga airport sa atin na nagkaroon ng abo sa kani-kanilang mga lugar. So most likely nasa dalisdis lamang ito ng bulkan. And right now, nasa alert level 2 pa rin ang Canlaon Volcano. And yung Bulusan Volcano naman, for the past 24 hours, isang volcanic earthquake lamang na itala natin. And right now, similar to Taal, yung Bulusan Volcano ay nasa alert level 1.
1: Okay, yes sir. Well, of course, in closing, mga paalala at mensahe ulit sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood po ngayong umaga. Director Bacolcol, please.
2: Okay, so again, paalala sa mga kababayan na maging alerto, lalo na yung mga nakatira malapit sa river channels. Kapag continuous and torrential yung pag-ulan, maging vigilant sila kasi pwedeng daanan ng lahar yung ilog kung saan sila malapit nakatira. Lalo na kung yung ilog ay nanggaling pa sa dalisdis ng bulkan, yung bunganga ng ilog. And again, reminder din na yung permanent danger zones natin dapat ating sundin. Ito ay para sa ating kaligtasan.
1: Okay. Yes, sir. Director Bacolcol, salamat po na marami for the updates mula sa FIVOLX, sir.
2: Maraming salamat din po.
1: Thank you, sir. Good morning. si Dr. Teresito Bacolcol, ang direktor ng PHIVOLX, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng ating mga kasamang naglingkod ngayong umagang ito ng Thursday, September 10, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Glory Febagon, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Mary Ann Milios, Rolly Bumatayo, Jomarie Refarial, Mark Buqueron, thank you, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.com.
5: You are listening to DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena.